0: ang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
4: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
5: Oras natin sa buong kapuluan, 8 minutes after 8 o'clock. Well, today is the 24th of June, 2025. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Makakasama niyo sa programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ganda ng mic. Konti lang, kinig mo na yan eh. Pati itong mouse namin, kapag inibu mo, kinig na kinig din. Anyway, makasama po natin sa bagong teknikal. Walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista at Josie Gonzalez sa ating master control. Kasama rin po natin sa transmitter site si Kuya Egay Dries. So, kinig na kinig yung ano mo, kinig din. Grabe. Huwag ka pala talagang mag-iingay dyan sa, ano, ano, sa technical booth at kinig sa, ano, sa headset yung ingay. Anyway, we've got lots of things in store for you sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Meron tayong magandang balita. Ihatid po sa atin yan ng Public Employment Service Office. Mamaya po, mag-uusapan naman natin itong mga hamon kapag po tayo ay naghahanap ng trabaho. Okay, so marami po yan. At ano po yung magandang solusyon dyan for us to be able to hurdle the jobs na gusto po nating pasukan. Okay, so mamaya po yan. Meron tayong mga mahalagang impormasyon na ibabahagi sa ating po mga kababayan, dalong-dalo na sa mga naghahanap po ng trabaho ngayon pong panahong ito. Alright? Well, it's a gloomy Wednesday. Medyo nagbabadya na naman po ang pag-ulan. Ano? Kahapon ay ambon lang. Pero ngayon, ganun din. Pero yung atmosphere medyo maalinsangan. Mainit pa rin. Okay? Pero hindi naman katulad ng mga nagdaang linggo na sobra yung init na nararanasan po natin, ano, umaabot sa 40 plus degrees Celsius ang heat indices sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan po ng Quezon. Okay? In the meantime, ito po, nabanggit po natin ang panahon. Ihatid naman po sa atin ni Chanel Dominguez ang ulat sa lagay ng panahon. Hatid po sa atin ng pag-asa dito lamang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Listen to this.
6: Radyo Pilipinas.
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa dalawa nating bagyong binabantayan na si Francis

0: Cisco na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at itong si Tropical Storm Higos na inaasahan natin papasok bukas. Para dito sa bagyong si Francisco, nananatili pa rin naman ito sa typhoon category at huling namataan sa layang 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito kay Francisco, ito'y humihila ng southwest monsoon or habagat na nakaka-apekto dito sa may Central at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Habang palayo po itong si Bagyong Francisco ay nababawasan din yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila ngayon at yung karatig lugar po natin ay dulot po ito ng southwest monsoon. Inaasahan natin dulot ng habagat makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region. Para naman dito sa bagyong si Higos, yung tropical storm sa labas ng ating PAR, ay magbibigay po tayo ng update mamaya. Dahil dito sa bagyong si Francisco, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Inaasahan po natin ang malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Francisco, mananatili ito bilang isang typhoon category dito sa loob ng ating PAR. Pero meron na po itong weakening trend hanggang na maging isang ganap na severe tropical storm paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Palayo naman na din po ito sa ating landmass, kaya kung makikita natin, wala po talaga tayo nakikita na landfall scenario sa anumang parte po ng ating bansa. Para naman sa ating hangin na dulot nitong southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Francisco, inaasahan natin ang malalakas na bugso ng hangin tong ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman po, June 25, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin, Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Friday naman po, ito po ay dulot pa rin po ng southwest monsoon at ni Francisco. Dito ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. Kung makikita po natin, base po dito, palhin na po yung epekto ng southwest monsoon dito sa ating bansa. Para naman sa paulan o yung ulan na inaasahan natin dito sa ating bagyong si Francisco at yung southwest monsoon, inaasahan natin ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes at Cagayan. Dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. Pinapaalalahanan po natin mga hababayan po natin dahil po sa ganitong klase po ng mga pag-ulan, inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Magaling po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman bukas, ito po yung paglayo na po netong bagyong si Francisco, ay nababawasan na rin po yung epekto neto na hinggil sa paulan. Dito po sa Batanes, inaasahan pa rin naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain. At dito naman sa may Bataan at Occidental Mindoro ay dulot naman ito ng southwest monsoon. May nakataas pa rin tayong gale warning dahil dito sa bagyong si Francisco, dito sa may Batanes, northeastern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito. Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman pa Friday. Makikita natin masyado po itong malayo sa ating kalupaan at dito lang ito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng epekto hinggil sa mga paulan at hangin po. At yan po muna ang latest update natin dito sa ating mga binabantayang bagyo. Next po nating bulletin ay 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at ingat po tayong lahat.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa ulat na yan sa lagay ng panahon. Dalawa po yung ating binabantayang typhoon, ano? Yung isa ay nasa Philippine Area of Responsibility na, yung isa naman ay papasok pa lang. Okay, so ingat-ingat po tayo and be sure na tayo po ay nakanda sa anumang mga kalamidad na na-anticipate po natin. Alright? So maraming salamat, Chanel Dominguez, sa Pag-asa sa ulat na yan. We'll be right back with more of jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa right after a few reminders from this station. Wag bukang alis.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.

0: Alam mo ba, akala ko dati, kapag malusog ang isang tao, wala na siyang HIV.
1: Ibig sabihin, kahit walang sintoma, mas pwedeng magkaroon ng HIV? Diba?
2: Ako pa naman, tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010.
3: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay pinagdiwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabling desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
4: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Upangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, mapasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
5: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, pas 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
8: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
7: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
8: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
7: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
8: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 23 minutes after 8 o'clock. Sa pagpatuloy po ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, pag-usapan naman po natin yung hamon, ano? Na madalas na nauwi sa ilang buwang paghihintay. Lalong-lalo na po yung mga naghahanap ng trabaho. One of the biggest dilemma po yan ng somebody who is looking for a job. Ang paghahanap po ng trabaho ay isang malaking hamon na madalas nauuwi sa ilang buwang paghihintay. Well, ang mga karinawang hadlang ay kinabibilangan ng kakulangan sa karanasan. Number one po yan. Okay? Limitadong oportunidad at hindi tugmang kasanayan at ang matinding kompetisyon sa mga employer. Ngayon, pag-usapan naman po natin isa-isa, himayin po natin isa-isa itong mga sinasabi pong karaniwang hadlang sa paghahanap po ng trabaho o pagkuha ng trabaho para sa iyo. Ang mga karaniwang hamon sa paghahanap ng trabaho, unang-una yung kakulangan sa karanasan. Isa po ito sa pinakamalaking hadlang, lalo na para sa mga bagong graduate o first-time job seekers na nahihirapang makahanap ng mga kumpanyang tumatanggap ng walang prior experience. Yan po yung pinakamalaking dilemma talaga, sabihin sa inyong employer sa interview, ano, may experience ka na ba? Ay natural, wala. Dahil newly graduate ka. So yung pag newly graduate ka, yung po talaga yung pinaka malaking hamon eh. Ano, kahit magaling ka pa sumagot sa interview, pag tinanong na yung kung merong karanasan o experience when it comes to work, yun, doon nagkakatalo. But then, pwede naman na-explain na based from the things that you learned from school and based from the experiences brought about by the activities given to you when you were still at school, pwede po natin sabihin na kaya mong gampanan yung trabaho na ino-offer nila at kaya mong harapin kung ano man yung mga responsibilidad at hamon na ibibigay ng trabahong yon because of what you've learned from school and because of what you've experienced sa mga activities na ginagawa sa inyong eskwelahan related to the job that you are seeking for. Okay? So, yun po yung pwede nating isagot doon. And pwede mo rin sabihin na you are a fast learner. Matututunan mo din yung mga responsibilidad, yung mga gawain hinggil sa iyong ina-apply ang trabaho. Okay? So, yan po. Isa sa pinakamalaking hamon talaga yan, lalong-lalo na sa fresh graduates, ano? Yung kakulangan sa karanasan. Ikalawa, mataas na kompetisyon dahil sa dagsa ng mga aplikante para sa isang posisyon, lalong-lalo na kapag ito ay in demand, well, magiging mahirap para sa mga aplikante na makuha ang pansin ng mga recruiter. So, depende po yan talaga sa pag-answer mo sa interview, how confident you are when it comes to answering questions from HR hinggil po sa may offer mo doon sa trabaho na ina-applyan mo. Okay? So, talaga yung competition na andyan yan eh. Sobrang taas po talaga ng competition kahit po yung mga hindi lucrative jobs ay mataas pa rin ang competition sa mga trabahong yan. Lalong-lalo na ngayon, marami po ang naghahanap ng trabaho. Hindi tugmang kasanayan yung mismatching na tinatawag na when it comes to skills. Ang mga kwalifikasyon ng aplikante ay kadalasang hindi akma sa eksaktong hinahanap ng mga kasanayan o technical na kaalaman ng mga kumpanya. Minsan nahahire pero taliwas naman sa mga napag-aralan mo nung ikaw ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Okay? Let's say for example, nursing graduate ka pero natanggap ka sa call center agent. Usually ganun po yung nangyayari. So, taliwas sa mga pinag-aralan mo. Yung mga mismatching na tinatawag. Okay? Demand na rin siguro sa because of the demand sa trabaho at yung ino-offer. Like for example, nga naman, kapag po kayo nag-graduate ng nursing ngayon, kapag po kayo na-hire sa isang ospital, locally, naku, maliit po talaga ang sweldo. Unlike kapag po ikaw ay na-hire sa call center agent, aside from the bonuses, ay malaki po ang kanilang natatanggap na sweldo compared sa mga nagtatrabaho po sa ospital as a nurse. Okay? So, yun po yung malaki rin dilema, ano? Kasi gusto mo nang makatulong sa pamilya mo outright. So, yun. Tatanggapin mo muna o papasukin muna yung trabaho na kahit hindi related sa course mo. Okay? Dahil sa it's a high-paying job. So, yun po yung malaking problema doon. Ikatlo, hindi tugmang kasanayan na sagutan natin yan. And of course, limitadong oportunidad. May mga pagkakataon na hindi nakakaunti ang mga lokal na bakanteng trabaho na angkop sa yung natapos na kurso o nais na larangan. Nga po yung nabanggit ko kanina. At like for example, ito sa lungsod na Lucena, kung halimbawa, graduate ka ng engineering or health-related courses, kokonti po talaga yung oportunidad dito para sa mga ganong klase ng kurso. So, ang ginagawa po ng iba, talagang punta po sila ng Manila sa National Capital Region para po mag-apply ng trabaho na related sa kanilang mga kurso. So, limitadong oportunidad. Diyan po'y kadalasan na po nangyayari sa atin pong mga naghahanap po ng trabaho. Hindi epektibong resume. Naku, dapat po maging eksperto tayo when it comes to doing a resume. Dapat po pag-aralan po natin mabuti kung paano gumawa po ng isang magandang resume na paniniwalaan at ng mga employer at may impress sa'yo. Okay? Ang maling paggawa o hindi maayos na paglalahad ng mga kasanayan at karanasan sa resume ay nagiging dahilan upang hindi makarating sa yugto ng panayam o interview ang isang aplikante. Kung sa resume po pa lang, ay hindi maganda yung pagkakapresent, laglag ka na agad. Baka hindi ka na nga makarating sa interview. So, galingan mo sa paggawa po ng resume. Okay, marami namang pwedeng pag-aralan when it comes to doing resume. At marami rin na ino-offer po ang ating eskwelahan when it comes to doing the proper way sa paggawa po ng resume. At maging online, marami po tayong makikita noon na makatutulong po sa atin para makalikha ng resume na factual pero maganda po yung presentation. Okay? Para sa mga tips at gabay kung paano gumawa ng epektibong resume at kung ano mga dapat iwasan, well, punta lang kayo sa online. May mga libro po tayo na pwede rin basahin hinggil dito. So ito po ang next challenge, ano? Paano mo malalampasan ang mga hamon na ito? Challenge after challenge. Una, yung pagpapabuti ng resume. Tiyakin po natin na malinaw, professional at nakatutok ang iyong resume sa trabahong iyong ina-applyan. Okay? Pag-develop ng bagong skills. Dapat po mag-upskilling po tayo every now and then para po mas maging impressive po yung ating resume. Ano? Gumamit ng mga libreng online courses o sumali sa mga pagsasanay upang madagdagan ang iyong mga kakayahan na magagamit sa trabaho. Pagpapalawak ng network, napakahalaga po niyan. May pag-ugnayan sa mga profesional sa iyong napiling larangan, kadalasan ng mga oportunidad din natutuklasan sa pamamagitan ng mga kakilala o mga koneksyon sa industriya. Napakahalaga po yung socializing, networking, para po mas ma-attain po natin yung ating goal na makahanap po ng trabaho. Okay? Kung nais mo ng tulong upang mas mapaganda ang iyong job search, maaari mong maaari kang pumunta sa mga website na makatutulong sa'yo. Marami po niyan. And then, upskilling. Napaka-importante po niyan kapag po ikaw ay naghahanap ng trabaho. Kahit po wala ka masyadong experience when it comes to work, babawiin mo naman niya through the skills that you've gathered. Matapos na, makatapos ka na yung kurso. Okay? So, ilan lang po yan sa mga hamon sa paghahanap po ng trabaho at kung paano ito malalampasan. So sana ay may natutunan kayo sa mga ibinahagi ko niyo sa mga ibinahagi ko sa inyong kaalaman ngayong umagang ito when it comes to challenges looking for work. All right? So yan po. Anyway, ang oras po natin ngayon is 8:33 and magbabalik po tayo makalipas lang po ang ilang sandali. Don't go away.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
13: Huwag i-click ang link.
14: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Oh, bakit
15: Anak, anong nangyari sa'yo?
16: Nakagat ako ng aso, inay!
15: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
16: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
15: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
16: Ano na po ang gagawin natin, inay?
17: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag Pilipinas.
9: Okay, oras po natin ngayon. It's 8:37. Alright, kanina po ating tinilakay kung ano po yung mga hamon ano, or challenges kapag po tayo ay naghahanap trabaho at ang mga dapat po natin tandaan para malampasan ang mga hamon na ito. Right now, magandang balita po para po sa ating mga kababayan. But before that, mayroon muna isang public service announcement. Ito po ay mula sa Tayaba City Public Employment Service Office. Slots po still available. May natitira pang slots para sa free TESDA scholarship training ng Masonry NC2. Sa pag-ugnay ng TESDA Provincial Training Center San Antonio sa Office of the City Mayor sa pamumuno ni Mayor Piwa Lim at Public Employment Service Office, magbubukas ang free TESDA scholarship ng Masonry NC2. Meron pong free training na ino-offer, 23 days po ito, sa Tayabas po ito gaganapin. May free toolkit, may free assessment, may free allowance sa 150 pesos per day. 3,680 pesos pagkatapos ng training. Ang lugar po ng training is Tayabas City, Colegio de la Ciudad de Tayabas. Qualifications: preferably male dahil sa construction po yung work, 18 to 45 years old, high school level, ALS graduate, at mapag-provide po ng requirements, although pwede man po to follow. Okay? Enrollment ay June 17, pero nangangailangan po sila. May slots pa po na available. 9 o'clock in the morning onwards sa PESO, New Tayabas City Hall. At magsisimula ang training sa July 18, 2025. Para sa karagdagang impormasyon at pagpapalista, magpunta lamang sa opisina ng Public Employment Service Office, Tayabas, Monday to Thursday, 8 o'clock in the morning till 5 o'clock in the afternoon. Alright? So, may

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Okay, napakabilis ng oras ano, at tayo may papaalam na. But before that, meron tayong balita po para sa inyo. And abangan po natin ang programa ni Ate May Dueñas Formaran, Government Online. Meron po siyang bisita later on at napaka-ganda po na mapapanood nyo sa ating pong Facebook page, Radyo Pilipinas Lucena, 1017 kilohertz. So watch out for it. Ang Government Online with Ate May Dueñas Formaran. Samantala, ipinagpatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdadala ng tulong at serbisyo sa iba't ibang rehiyon sa gitna ng epekto ng global economic challenges. Kabilang dito ang pamamahagi ng subsidized rice sa mga mahihirap sektor at pagpapatupad ng local government support fund para direkta makatulong sa mga komunidad. Kasabay nito, inilunsad ang mga job fair sa buong bansa na nagbukas ng libu-libong trabaho bilang bahagi na akbang ng pamahalaan na palakasin ang employment at income opportunities. Ayon sa datos, milyong-milyong job seekers na ang natulungan simula pa noong 2022. Sa agrikultura naman, pinasinayaan din ang irrigation project sa Leyte na inaasahang papataas ng anit kita ng mahigit 1,800 magsaka. Tinalakay rin ng Pangulo ang energy security at international cooperation sa pagpulong sa mga dayuhang opisyal. Sa kabuuan, binigyan din ng Malacanang na ang mga habang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na gawing mas accessible ang serbisyo ng gobyerno at tugunan ang agarang pangailangan ng mamamayan habang isinusulong ang long-term development. And with that, tayo ay pansamantalang papaalam. Habang po natin ang programa ni Ate May Dueñas Formaran ng Government Online. Maraming po salamat sa ating mga nakasama sa programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ate Otoy Evangelista and Josie Gonzalez. Kasama rin po natin sa bahaging technical sa transmitter site ay si Kuya Egay Dries. Alright, so see you again on Monday na. Dahil bukas po, abangan po natin yung programa naman ni Kuya Candy dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ako po si Tom Alvarez. Well, bye for now. Please stay safe.

0: Radyo Pilipinas News.
1: Diplomatic engagement ng Marcos administration inilahad ng Malacañang. Ito sa gitna ng commitment nitong isa prioridad ang mga Pilipino saan man sa mundo. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Inilahad ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang anyay tagumpay ng diplomatic engagement ng Marcos administration na pagpapakita ng malasakit nito sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa. Ang paglalahad ay ginawa sa gitna ng patuloy na commitment ang administrasyon sa lahat ng mga Pilipino nasa bansa, pati na ang mga nasa abroad. Kabilang na dito ani Castro ang matagumpay na pagpapauwi sa may 24 na mga kababayan natin na nadetene ng 9 na buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Nandiyan din, sabi ni Castro, ang naging pagpapauwi sa OFW na si Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Bunga din ng ugnayang diplomatiko, dagdag ni Castro, ang naging kaso ng 17 overseas Filipino workers na inaresto sa Qatar matapos na masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 2025. Ang naturang pagtitipon ay iniugnay sa pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto at mailipat sa kustodiya ng ICC. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob man ng bansa o sa ibayong dagat. Hanggat may Pilipino, may Pangulong Marcos Jr. na aagapay sa inyo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Higher Education nag-issue ng Shoko's Order sa Ateneo de Manila University. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas na ng Shoko's Order ang Commission on Higher Education para pagpaliwanagin ang Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkalunod ng 2 student-athletes sa isang school-sanctioned team-building activity sa Aurora noong June 8. Ayon sa CHED, makailang ulit na hiningi ng CHED-NCR ang incident report at certificate of compliance sa ADMO, ngunit hindi ito ibinigay ng universidad dahilan para maglabas na sila ng Shoko's Order. Sa ilalim ng kautusan, pinagsusumite ang Ateneo ng written explanation sa loob ng 10 araw kung bakit hindi ito dapat patawan ng kaukulang parusa kaugnay ng posibleng paglabag sa mga regulasyon sa off-campus activities at student safety. Kasama rin sa tinitingnan ng CHED ang posibleng kawalan ng sapat na supervision sa mga estudyante habang nasa aktibidad. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy at Department of Trade and Industry bumuo ng Technical Working Group para sa Liquefied Petroleum Gas Cylinder Swapping Program. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Bumuo ang Department of Energy kasama ang Department of Trade and Industry ng Technical Working Group upang mapadali ang napapanahong paghahanda ng LPG Cylinder Swapping Program. Sa naturang pagpupulong, nakatuon ng 2 ahensya sa pagsisimula ng mga alituntunin para sa pagtatatag at pamamahala at pagpapatakbo ng mga LPG swapping centers. Ang LPG cylinder swapping program ay naglalayo na palakasin ang kaligtasan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga lumang tangke, may mga sira at hindi sertipikadong tangke ng LPG. Layon din ito mabawasan ang mga panganib at isulong ang ligtas sa paggamit ng LPG sa buong bansa. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paratang ng depensa na maagang umaalis sa pre-trial conference ang House Prosecutors. Pinabulaan na ni Prosecutor Terry Ridon. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mariing pinabulaanan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag ng defense team na tuwing umaga lamang sumisipot at nakikibahagi ang mga prosecutors ng Kamara sa pre-trial conference o PTC para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa Senado, mariing nilinaw ni Ridon na simula pa lamang nang unang araw ng PTC ay personal siyang nakatutok at nag-aabang sa Senado hanggang sa matapos ang gabi-gabing proseso. Kasabay nito, binigyan linaw din ng abogadong mambabatas na ang pangamba na posibleng hindi matapos sa takdang araw ang pre-marking ng mga ebidensya ay hindi dahil sa kakulangan ng tao o manpower ng prosecution. Paliwanag na Ridon, ang tunay na hamon ay ang voluminous o ang bulto ng mga dokumentong isinumite na kailangang isa-isang suriin, markahan at pirmahan nang magkabilang panig. Gayunpaman, nananatiling optimistic si Lidon na matatapos sa itinakdang panahon ang pagmamarka sa kabila ng trabahong kinaharap ng legal teams. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good news!
7: Ito ang Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
11: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibahan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingik ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
14: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakna ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
13: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
6: Maganda umaga po sa inyong lahat. June 24, 2026, Wednesday po. Ito po ang palatuntunan ng Government Online, ang inyong lingkod May Formaran, at kasama po natin ngayon sa bahaging technical, Maring Josie Gonzalez, Maring Otto Evangelista, and sa transmitter side, si Ege Idris. Mga kaibigan, sa unang bahagi po ng ating palatuntunan ay atin pong ibabahagi sa inyo ang atin pong panayam sa atin pong DPWH Quezon First District Engineering Office, of course with DE Rodel Florido or Lina Florido. At of course, ang atin pong pag-uusapan mga kaibigan kasi bago lang po ulit doon si DE. So from 4th District, siya po ay nilipat ngayon sa 1st District. Pag-uusapan po natin, yun po mga proyekto, mga malagar na malimit pong bahain dito po sa kanyang distrito and of course sa atin pong plan kontra baha project. So atin na pong i-welcome si DE. Maganda umaga sa inyo, DE. Welcome again po sa Radyo Pilipinas. Hello po.
7: Good morning, ma'am May, at sa inyong mga kasama po din sa Radyo Pilipinas, Lucen.
6: Okay, congrats.
7: At ganoon din po sa ating sa inyong mga tagapakinig.
6: Opo. Congrats, DE, na sa 1st District naman po kayo ngayon bilang District Engineer. DE, gusto ko lang pong alamin sa inyo, ano po yung mga nadatnan ninyo mga programs, mga programa sa 1st District? May kaugnayan po sa paghahanda. Syempre, malapit na ho ang pag-ulan na naman, and then we will be experiencing super El Nino, na ang kaakibat daw po nito ay baka mas medyo magiging malakas, mabalasik ang atin pong mararanasan sama ng panahon bago po magtapos ng taon 2026. DE.
7: Yes, ma'am. Actually, kami po dito sa DPWC may atas mula po sa ating buting sekretary, Secretary Vince Dizon. Ito po yung Special Order number 6, Series of 2026. Yun nga po, tungkol dun sa DPWH o Plan Kontraba, of course. Ito po ay base dun sa Confidential Presidential Directive number PBBM 2025 1777 to 1780, dated November 19, 2025. Issued by our executive secretary, Ralph Recto.
6: Mm-hmm.
7: And bali, inaatasan po ang, unang-una po inaatasan ng bawat sangay ng DPW sa bawat distrito na magkaroon ng pre-determination ng mga flood-prone areas sa aming nasasakupan.
6: Opo.
7: At inaatasan din po base sa special order na ito na makikipag-ugnayan po kami sa mga counterpart, particularly po dito sa atin, sa Quezon, hindi yung atin pong mga local government units.
6: LGUs.
7: At tungkol po. Kasi sila po yung unang nakakakita ng mga
6: yes po.
7: Nangyayaring pagbaha sa kanilang mga lugar.
6: Opo. So may na-identify na po, may isinabmit na po ba sa inyo mga LGUs sa inyo pong nasasakupan kung ano yung mga flooded areas sa kanila pong mga bayan-bayan?
7: Actually, katatapos lang po ng meeting namin nung nakaraang June 16, mm-hmm. Sa pangunguna po ng Task Force Commander sa katauhan ng ating buting Undersecretary Charles Kalima.
6: Uh-huh.
7: At inatasan nga kami naman po sa aming inisiyatiba dito sa aming distrito. Nagpiprepare po kami ng mga official na liham sa mga mm-hmm. local government unit. At kami din po naman sa aming inisiyatiba dito sa DPW Quezon First District Engineering Office. At ganoon din po yung lahat ng district engineering offices sa buong kapuluan, sa buong Pilipinas, ay may predetermined mga location na nga po kami. Kaya nga lang po, ito po ay along national roads.
6: Mm-mm.
7: Dahil alam po naman ng lahat na ang DPW is a national agency na namamahala sa mga national roads.
6: Oh. At
7: nabanggit nga po ninyo kanina kung yung mga hindi sakop ng national roads, eh, hingi naman namin sa mga local government.
6: Local
7: units.
6: Government, opo. Pero kahit na hindi sakop po ito, meron pa rin po bang coordination sa inyo? Like for example, yung pong sa Mauban, usually nagiging problema po dyan, pasama-sama ang panahon, yun pong sa Barangay Solidad, kasi parang may bypass road po doon na hindi ho natatapos pa until now kasi staggered po yung pagbibigay ng pondo. Ito po ay bypass. So ito yung sa DPWH project. Ano po? DE.
7: Yes, ma'am. Ayan. Actually, yung unang sa unang pagkakataon po na na-assign po ako dito, mga second week po nung mula nung March 18, na-assign po ako March 18.
6: Apo.
7: Second week, nagpunta na po agad ang inyong lingkod kasama yung mga technical staff natin dito sa nakakaalam dun sa Mauban Bypass. At yun nga po, turo nila sa akin yung pinagmumula ng pagbaha. At yung mga ginawang measures po. May mga ginawang measures po. Apo. Ang ating ahensya doon sa mm-hmm. lugar na yun.
6: Apo.
7: At sa nito lately lang, last week lang nga po, meron na namang nangyaring pagbaha. Yung ginawa po measures na actually ang wala pa pong proyekto doon sa ginawang mga measures. Ang
6: mm-hmm.
7: doon nabanggit nga po ninyo na ang nagiging dahilan na yung ginagawang bypass.
6: Opo.
7: May mga programa na po kami. Actually, may meron na naman pong pundo ngayon taon upang sa ganun maibsan yung pagdaloy ng tubig dun sa pababa dun sa bayan ng, particularly sa bayan ng Mauban.
6: Mauban. Yung,
7: through Tarapichi Creek, dun po dumadaan.
6: Oo, Tarapichi Creek nga po.
7: Dun po sa Barangay Solidad, sa pakikipagtulungan po ng ating butihin, Congressman Mark Enberga.
6: Opo.
7: Meron din pong ginawang measures dun para mahati-hati po ba mami yung daloy ng tubig upang sa ganun ay hindi ma-concentrate
6: sa isa
7: papunta sa bayan. Oo, sa isa lang.
6: Parang
7: yun nga lang po, yung may lugar sa Barangay Solidad na sa amin pong term ay depressed, yung mababa po bang elevation niya.
6: Opo.
7: Kaya medyo parang kumbaga challenging sa engineering kung paano padadaloyin ng ayos yung tubig na naimdakan po siya ng putik. Na gagaling doon sa
6: putik kasi.
7: Ngayon po naman hindi.
6: Sige po.
7: Opo, dahil opening pa yung Mauban Bypass Road. Makadagdala pa ng yung tubig ulan.
6: Oo.
7: O storm water, nagdadala pa ng mga silt mula doon sa disturbed na soil doon sa ating ginagawang kalsada.
6: Opo. So ang ang mahalaga DE, meron ho kayong ginagawa no para malesen naman po yung baha na possible ay maranasan ulit diyan po in particular sa Barangay Solidad sa Mauban, Quezon na DE.
7: Yes, ma'am.
6: Okay.
7: Actually, yun pong gagawin namin sa pundo ngayong 2026 ay inuuna din natin. Inuuna din ang opisina. Yung mga bagay na mga gawain na makakatulong upang maiwasan na nga po yung maulit yung mga nangyaring pagbaha noong nakaraan. At ganun din naman, patuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan ng aming tanggapan sa local government unit sa pamumuno po ng Puting Mayor Dwight Pastrana. Actually, papunta po kami maybe next week, inaayos lang po namin yung aming communication.
6: Mm-mm.
7: At titingnan pa po namin kung paano pa mas mapapabuti yung mga naunang ginawang measures sa tulong po ng ating ginagalang Congressman Mark Inverga.
6: Mark Inverga, oo. Yung sa Alitaw po at saka sa binahaan na DE, saka baka pwede po ako makahingi nung magkano po yung pondo na inilaan para po dito sa, sabi nyo ay may pondo na para po dito sa bypass road. Baka sakaling maibigay nyo po kung magkano na yung pondo na ibinabado ng DPWH Central Office. Ito po ba'y staggered pa rin? And of course, yung pong status din po ng Alitaw at saka po ng binahaan. Kasi ito po yung mga susceptible na mga lugar na ilog na alam nyo na wag naman masyadong lalakas, pero pag yung talagang tayo ay nagkaranas ng super typhoon, baka ito yung magkaroon ng epekto, tumaas ang tubig, DE.
7: Yes po, yung unahin po natin yung punto doon sa Mauban Bypass. Ngayon pong taon, Mauban Bypass kung saan nga nagmumula yung tubig papunta sa bayan. Meron po tayong 60 million na nakalaan ngayong taon.
6: Okay.
7: At gagawin po natin ito sa na-concreting upang sa ganun nga mabawasan yung pag-ano ng pagbaba ng lupa na galing doon sa na-disturb na kalsada.
6: Yes po.
7: At sa tingin po namin ay malaking tulong na ito para yung tubig na bababa sa bayan ay wala nang kasamang putik. At yung mga sa kalaman din po ng lahat, doon po sa taas ng Mauban Bypass, may mga ginawa pong tinatawag namin na parang catch basin na malalaki upang sa ganun. Retarding basin yon, doon muna pupunta yung tubig kasama yung mga putik. And pag nag-overflow siya, hindi wala nang kasamang putik yung mag-overflow papunta doon sa mga creek. Na,
6: yes po.
7: At ito naman pong nabanggit ninyo na sa binahaan.
6: Yan, binahaan. Along,
7: ito po yung, actually, ito po ay Marlica Highway. Alamin, ito pa ay nung sako pa ng Quezon Port District Engineering Office.
6: Opo.
7: Yung parte ng binahaan na yan. Ay may mga proposal po kami na gawa ng line canal. Dumating nga po yung punto na nakuha, naglabas ng department order ang central office na sa regional office na ang lahat ng mga proyekto sa Marlica Highway. At yun naman ipopropose po namin. Actually may proposal po, hindi siguro hindi pa lang nakikita yung kahalagahan ng magawa ng line canal doon sa parte na yun ng binahaan sa Pagbilo Quezon.
6: Opo.
7: Ito naman pong sa Alitaw. Sa akin po pagkaalam, nais din po namin ipaalam, Ma'am May, na yung sa flood control projects po kasi mayroon pong ang central office na priority muna na marilisan ng mga pondo sa flood control project. Yung mga determined principal river basin o major river basin.
6: Opo.
7: In which, ang kasama lang po dito, upon review, ang kasama lang po sa Quezon Port District Engineering Office, sa aming jurisdiction, na pumapatak sa principal river basin ay ang Agus River sa lugar ng General Nacar at Infanta Quezon. At ito pong Maapon River sa Mauban Quezon.
6: Okay.
7: Bago pa po yan mapuntuhan, para din po sa kaalaman lahat, bago po marilisan ang pundok, kinakailangan ng feasibility study o di kaya po ay ang master plan. In which, ito pong Maapon River, yun pong Agus River, may according to the report po sa atin ng aming planning engine, meron po itong feasibility study, kaya po ito naririlisan ng mga proyekto sa regional office. Ito naman pong Maapon River.
6: Maapon.
7: Ito Maapon River sa panig ng
6: Mauban.
7: Mauban, kapunta sa Palok. Ay meron po kami proposal para sa feasibility study upang sa ganun mapundo na ito ng walang hadlang.
6: Opo.
7: Kasi yun po ang tinatadhana ng mga guidelines ng central office patungkol sa pag-release sa mga flood control plans. Ito naman pong nabanggit nyo na Alitaw
6: sa Yabas.
7: Ito po ay nakipag-nanet Actually, nakatago na yan po ang, may isang staff po ang ating buting Congressman Mark Enberga na napopropose na ito nga po ay lagyan ng pag-aaral. Nabanggit din po ng inyong lingkod na hindi nga siya kasama sa Principal River Basin. Kaya po, parang may initiative po sila na magkaroon ng technical study sa naturang ilog upang sa ganun ay yun, malaya din po na mapupunduan ang mga flood control projects na nasabing lugar.
6: Ang importante kasi DE, malaman po natin na sa part po ng first engineering district, meron kayong ginagawa at tumutugon kayo dun sa hinihingin po ng ating Pangulong Marcos at of course ng ating DPWH na ma-identify at ito'y may kaugnay dito sa plan kontra baha. Kasi DE, mukhang masama na naman ang panahon eh. Dito ho sa amin, makulimlim. Diyan po ba sa inyo? Kamusta?
7: Yes po. Alam po naman ang lahat ng taga Quezon ang Lokban Quezon ay suki sa ulan. Kaya nga po, ayun din po sa atas ng ating buting Undersecretary, Charles Kalima. Tayo po ay proactive pagdating sa plan kontra baha. Kaya nga po, kami po, initiative namin, pinalinis na po namin yung mga...
6: Lahat ng mga...
7: Lighten na ang mga inlets, kung saan possible, yung nabanggit ko po kanina, na predetermined na mga posibleng magkukuramba. Pinapalinis na po kami. Dahan nga lang po, hindi natin control kung mabarahan na naman ang mga basura yung mga line canal. At kaya nga po, susulat po kami sa mga nasa mga kinaukulan, mga LGUs. Para sa ganun matulungan po. Nataon po na itong task force na ito ay ang main actor, kumbaga, ang pinakang ano, DPWs. Pero hihingin po na ang tulong sa mga LGUs sa kanang municipal disaster. Yes po.
6: Oo, tama po yun. So, tanungin ko lang ikaw, DE, ano, pag kinumpirma yung first at saka fourth district, alin ang mas challenging para sa inyo na distrito?
7: Lagi ko pong sagot. May nagtatanong kasi minsan. May mga nagtatanong po sa akin kasi first time ko lang pumalipat personally. Lagi ko pong sagot ay lahat naman ng distrito ay may mga kanya-kanyang challenging. Dito po sa Quezon First, sa tingin ko yung area namin magkalayo, may area 1 at area 2 kami. Medyo yung biyahe ng mga... engineers namin medyo malayo. Pero pagdating po sa project implementation, halos ganun din po ang mga challenge naman. At yun po ay ating hinaharap. Ginagawa natin yung mga kakaibat na tungkulin ng challenge na ito. At ginagawa natin ito ng may mga basihan base sa mga umiiral na batas. Opo. At legalidad.
6: Oo. Ang ano, kaibihan kasi sa Tagkawayan kasi, magkakaano sila, ano, magkakadoksong na bayan? Ano po?
7: Yes po.
6: Ay, dyan sa inyo ngayon, mukhang hanggang sa general na car, abot nyo, humalig. Ano po?
7: Yes po. Actually, nakarating na po ang inyong lingkod nung...
6: Humalig?
7: Nakarating na po ako sa Pulilio Island na po, doon sa main island. Hindi pa po ako nakarating doon sa nakahiwalay na island na dalawa, yung humalig at apat na nungan. At nakarating natin po ang inyong lingkod doon sa medyo papuntang Dinggalan, way to Dinggalan from General Lacarn. Kasama po ang ating buting Director Carol Pastrana.
6: Opo. And kailan ang punta niyo ng Humalig? Malayo-layo yung Humalig.
7: Ay, siguro pag may... pag tinatawag ng pagkakataon na ipupunta po natin.
6: Wala, wag kayong...
7: At sakop na po ng aming jurisdiction.
6: Wag kayong pupunta doon ng ano, ha? Ng ano yun, yung medyo... yung panahon na yun. Ano kasi Pacific Ocean na yun.
7: Yes po.
6: Medyo nakakatakot, sabi nga nung iba eh. Mas maganda daw pumunta doon pag summer, DE. Kasi alam nyo yon, yung mainit, tsaka yung panahon, hindi nakakatakot yung dagat. So all in all, DE, gusto ko lang pong malaman. Hingi lang po ako sa inyo ng update kasi sabi nyo po, nabanggit nyo po sa akin, merong isang malaking proyekto po ngayon sa inyong nasasakupan na ito po yung flood control program. Alin po sa bayan ito? General na car nga po ba ito? O sa Infanta?
7: Ano itong nabanggit ko kanina na Agus River, regional office
6: na
7: po
6: yun. Okay.
7: Nag-implement ng mga project yan.
6: Okay.
7: Nais din po namin ipalama, sasamantalin ko ng pagkakataon. Na dahil nga sa doon sa naging issue kung saan flood control lang main na proyekto na natitingnan, ay nawalan po muna ng pundo yung taong 2027 sa mga flood control.
6: Ano, wala?
7: Dito sa district.
6: Okay po.
7: Sa mga distrito po. Pero po ang mga regional office ay pinapropose na rin po ulit ngayon ng mga flood control project. Yun po yung malalaka naman ang na ini-implement ng mga regional offices sa buong kapuluan.
6: Opo. So, ibig sabihin, dire-diretso. And of course, DA, parang naka-prioritize din pati kung ano yung mga naipangako ni Secretary Vince Dizon. Ano po?
7: Yes, yes ma'am. Particularly ito pong Maharlika Highway kung saan yan. Dumadaan po dito sa Quezon, dumadaan sa Quezon 2nd District,
6: oo.
7: Quezon 1st, and Quezon 4th. Ang kahabaan po ay Quezon 4th. Sa akin pong pagkalang latest na informasyon, may naipa-procure na ang regional office upang sa ganun magawa ng malaking rehabilitasyon ng nasabing daan ng Maharlika Highway.
6: Opo.
7: Sa regional office po ang implementation niyan ng May.
6: Oo, tapos kasama po ang 1st District, especially ito pong sa pagbilaw.
7: Yes ma'am, yes ma'am, kasama po yan sa kanilang, nakasama sa mga pinag-aralan na magawa yung mga medyo masamang daan diyan sa Maharlika Highway.
6: Okay. Magkano po yung pondo dito sa ano, yung pong sabi niyo na sa Agos River, alamin ko lang po yung pondo, kung magkano yung inilaan doon?
7: Ma'am, pagdating po sa region, pwede pong ipatatanong ko kung anong sa regional office po kasi yung maraming pondo doon na ginagawa.
6: Ayaw, kaya, sabi niyo nga pala.
7: Baka pwedeng habol ko lang po yung figure. Ipapaalam sige ko po kung anong proposal nila doon. Opo.
6: Okay, sige po DE. DE, maraming salamat po sa mga information na inilatag ninyo sa amin. So at least ay may iulat po natin na ang inyong distrito, lalong-lalo na yung po mga bayan na lalagi pong nakakaranas ng pagbaha sa nakalipas po na sama ng panahon, eh meron naman po mga nakaabang na proyekto dyan ang inyong pong distrito. And of course, ang DPWH. Sana po, engineer?
7: Yes, ma'am. Tuloy-tuloy lang po naman ang DPWH.
6: Okay, so maraming salamat sa inyo, DE. And hingin na lang po ako sa inyo ng mensahe ninyo. Magsisimula na, I think, ang pag-ulan kasi meron tayong bagyo, Francisco, although hindi naman sa atin, pero parang meron pa rin yata sa dalawa sa labas ng bansa na hindi natin alam kung ang status ay papasok po sa ating bansa. Mensahe niyo na lang po, DE.
7: Ayun po, una po, ang salamat po sa Radyo Pilipinas Lucena sa pangungunan niya po, Ma'am May, na nabigyan po kami ng pagkakataon na ipaalam ang mga gawain at iba't ibang proyekto ng Quezon 1st District Engineering Office. Panawagan lang po namin sa aming ating mga kababayan dito sa Quezon 1st District, particularly doon po sa mga lugar na madalas nakakaranas ng pagbaha, na kagad pong ipaalam, kundi man po sa amin, sa local government unit. So pang sa ganun, magawa naman yung ata sa amin na makapag-responde agad sa mga nasa aming pagbaha, at magawa ng paraan upang sa ganun, mapabilis ang pag-subside o pagpapababa ng bahasa ng mga nasa aming lugar. At pinapaalala din po sa lahat na palagi po mag-ingat habang bumabagtas sa mga pabasa na siyangan. O pasa ganun, yes, maiwasan po natin ang mga untoward incident o mga aksidente sa mga daan na minimaintain ng Quezon 1st District Engineering Office.
6: Ayan, okay. So,
7: salamat po.
6: DE, maraming salamat po and congrats sa bagong hamon sa inyo.
7: Thank you, Ma'am. Salamat.
6: Thank you very much po. Ang ating pong District Engineer ng Quezon 1st District Engineering Office ng DPWH, si Engineer Rodel Arlino Florido. Maraming salamat po, DE. Good luck po.
7: Thank you po.
6: Ingat po. Mga kaibigan, babalik po tayo sa ating palatuntunan. At sa ating pong pagbabalik ay hayaan niyo po ko na bilang isang basketball fan, hindi naman halata, magbigay po ng pagpupugay sa ating pong MVP. Ariin na ho natin na MVP natin kasi yung palarong pambansa naman po, pang buong bansa naman yan. So, yun pong ating MVP ng 2025 palarong pambansa. And of course, ang ating pong batang-batang atleta na nagbigay ng inspirasyon sa lahat. Kay Rene Clert Baterbonia. Mamaya po sa ating pagbabalik, makalipas po ang ilang paalaala.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo.

0: Naubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang Amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yun.
2: Hoy, best! Magbihis ka na! Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, best! Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, best? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
3: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
2: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
3: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
2: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
3: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka malay tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Nasa ikalawang oras na ho tayo, mga kaibigan, ang atin pong palatuntunan ng Government Online. At sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, June 24, 2026, ito po ang araw ng paghahatid, no, sa huling hantungan ng itinuturing po na MVP, hindi lang ng Agusan del Sur, hindi lang ng Talacogon, hindi lang ng Agusan del Sur, kundi ito ay MVP ng buong Pilipinas kasi isa po ay MVP noong Palarong Pambansa 2025. So, atin pong gustong ibahagi sa inyo, ano, meron kasi tayong sinasabi na Butterbonia effect, no? Ito pong Butterbonia effect na ito, ito po yung sinasabing phenomenon kung saan yung tragic death ng isa pong young, promising and individual ay nag-evokes po ng profound grief, pagkalungkot, reflection, nagbigay sa atin ng reflection and empathy, no? Especially din po sa nagkaroon ng mga personal relationship with them sapagkat nakaka-identify po tayo sa kanyang story, sa kanyang values at sa tinatawag na unrealized potential kung saan siya po ay merong pangarap para po sa kanyang pamilya. So, aside from that, mga kaibigan, gusto ko lang kasing batiin, ano, kasi si siya po ay konsehal ng Barangay 4 yata, si Sir Armand Rimoho. Ayan. Si Sir Armand Rimoho ay nasa Talacogon, Agusan del Sur ngayon. Siya po ay personal na makikiisa sa atin pong at maghahatid, no, kay Rene Clark Butterbonia. Okay? So, sabi ho nila, para po sa atin, yung pong pagkamatay kasi ni Rene ay nagsisilbi po ito na isang wake-up call para po sa ating lahat, no? Kumbaga, ginamit po siya ng Diyos para sa repentance. Ito po, nabasa ko lang to, ah. Ang plano ito lahat ng Diyos. Kasi kung, halimbawa, isipin po natin na buhay si Rene ngayon. Kunyari, nabuhay po siya. Tapos nung

maiahaw ng kanyang pamilya sa kahirapan. So, parang ang nangyayari po ngayon, no, sa atin pong pagkilala sa kanya at sa pagkaka-analyze po natin dito po sa nangyayari. Plano naman, of course, talaga ito ng Diyos, no. Wala namang namatay yung katawan niya, pero hanggang ngayon, yung diwa, yung kung ano siya bilang isang tao, kung ano siya bilang anak, kung ano siya bilang kaibigan, kung ano siya bilang kalaro, kung ano siya bilang kaklase. Alam niyo, sa in a very short span of time, naipakita po niya, lalong-lalo na yung kanyang pagiging isang mabait na anak. So, kaya naman po, ang mga nanay na gaya ko, nakaka-relate. So, imagine that, no? Nung una na nalaman ko naman, may namatay na ano sa ano, wala ko siya nakita sa TikTok talaga, no? Sa TikTok, ang bilis po ng balita dyan. Ano ko na may namatay, ganyan na lunod. So, nung una, wala, nilalampasan ko lang. And then, siguro, after one day, sabi, mabasa ko nga. So, nung binasa ko, so, doon ko na-realize na, nakarelate, nakakaagad tayo kasi agad, ang dami pong nagbigay ng kanika na lang mga thoughts about Rene, kung ano siya bilang isang anak, kung ano siya bilang kaibigan, pure, yung pagkakaroon, yung pagiging niya, inosente ho niyang isang kabataan, ano? And, sabi nga, sa pamamagitan po ng kanyang pagkamatay, parang naipakilala siya sa atin na meron pa palang ganitong klaseng tao na nabubuhay. Kasi considering, tira niyo po yung nangyari po sa ilang mga paaralan. Di ba yung sa Cavite ng June 16, may isang babae, bigla na lang nanaksak ng kanyang mga kaklase. Tapos yung nangyari po kahapon nga ba yun, sa Tacloban City, merong isang kabataan doon na maril, may namatay, nagbuwis ng kanilang buhay, tatlo pong kabataan. And yet, merong isang Rene Clark Batirbonia in Talacogon, in San Narciso, Talacogon, Agusan del Sur, na isang mahusay, isang magaling na manlalaro at isang mahusay po na ng basketbolista, sumusunod sa kanyang nanay. Ang talagang pangarap niya para sa kanyang pamilya. So ngayon, iihahatid po siya sa kanyang halinghantungan. And alam nyo, nakamonitor nga po tayo actually. Nakamonitor tayo sa page po ng Municipal Information Office ng LGU Talacogon. At ang dami yung mga nanonood, no? Nasa halos 198,000 ang nanonood ngayon sa paghahatid po sa kanya sa huling antungan. At iihahatid siya doon po sa isang cementerio na bagong bukas na ipinangalan din sa kanya. So bukod sa ipinangalan sa kanya yung covered court sa Ateneo de Davao, meron ho din yung Rene C. Bater, RCBCC, Rene Clark Batirbonia Covered Court. So officially, mga kaibigan, ngayon pong araw na ito din, pwede bang i-play na natin yung naglalaro siya? Mamaya. Ito ho yung... Ayan. Ano, saan na yun? Nawala na, no? Yung idineklara na ng municipal LGU, ng local government unit po ng Talacogon, na ang June 8, taon-taon ay magiging Rene Clark Batirbonia Day. Kanina lang po, mga kaibigan ko, nakita. Hindi ko na naman maano dito kung saan, no? Kung saan ko na i-shoot, no? Anyway, mga kaibigan, pwede ho, tutunghayan po natin yung kanyang huling naging laro. Yung kanyang huling naging laro? Okay. Ipi-play lang po natin, mga kaibigan. Siya po yung number 2. And then may storya yung pagiging number 2, yung kung bakit number 2 yung kanyang jersey. Kasi sila po ay 7 magkakapatid, magkakasunod. Si Renz, si Rene. And then, si Rene ay number 2. Ayan, siya po yung last play niya sa Balarong Pambansa 2026. Okay. And sila yung Mythical Five, yung po mga nasa Davao. Actually, in Davao po sila, nire-represent po nila ang Davao. Kasi ang Davao po, ilang ano yan, Davao del Sur, Davao del Norte, Oriental.

Davao Occidental. Okay? Yung panganay niya, Renz o Rene? And siya yung Rene. Ikatlo ay si Arvik. Ah, yes. And then yung ikaapat ay si Arlo. Ayan. So si Renz, Rene, Arvik, and Arlo. Hindi ko alam kung anong pangalan ng dalawang niyang kapatid na babae na mas punso. So ngayon, ha, more than 200,000 na po ang nanonood sa live coverage po. Huling pagpupugay para po kay Rene Clert Baterbonia. So halos lahat po ng mga tao sa Talacogon at ang lahat po ng mga dumayo ay nandun at nakikiisa para po sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan. And ipiplay lang natin yung nung may tinanong kasi sa isang interview, nagkaroon daw po ba ng girlfriend si Rene? So eto ho yung nakuha natin. So parang meron siyang ka-MU. Yung ka-MU niya ay na-meet niya ay sa Brunei. Isa rin po siyang atleta. At siya po yung talagang official na sinabi ni Rene na kanyang parang love interest, ganyan. Mas maganda daw yung malayo. Kasi para yung pangarap niya, para sa pagbibigay daan sa kanyang pangarap na maging isang mahusay na basketballista, eh hindi po ma-hamper. So ito po si Suzanne. So, siya yung love interest po ni Rene Clert Baterbonia.

0: nakuha, siya po si Suzanne. Hindi na niya pinakita yung kanyang mukha, pero siya po yun, officially. Pero alam niya, merong isang nagkiklaim. Hindi naman nagkiklaim. Sabi niya ay sila daw yung magkaibigan sa high school. Ayan. Dumalaw din po siya. Tapos meron din isang avid na avid fan ni Rene. Talaga po siya binibigyan ng bulaklak. Binibigyan siya ng... Yung nanay binigyan ng pitaka yata. Or something like that. Kasi sabi ko, oh grabe. At si Rene Clark Batirbonia po ang talagang itinuturing na TDH. Ano ho yung TDH? Tall, dark, and handsome. Tinaas ho niya yung... standard sa mga kababae. Kita niyo naman ang forma niya, no? siya yung standard ng mga kababaihan ngayon. Kasi napakabait po niya, masunurin sa nanay niya, mapagmahal sa kanyang mga sa kanyang pamilya, mapagmahal sa kanyang mga kapatid, grabe, no? So itinaas po ni Rene ang standard ng mga babae pagdating po sa mga lalaki, okay? Mga kaibigan, bago ho tayo magpaalam, alam mo ako, nakatago yan sa aking gallery. Nakatago sa gallery ko yung mga pictures na yan ni Rene Clark Batirbonia. Oy, pero bata pa yan ha. 18 years old pa lang po yan. And pagka kayo ay magbabasa ng comments sa TikTok po at saka sa Facebook, alam nyo, grabe. Yung mga iba, sabi niya, masama bang umibig sa patay? Mga ganun ang mga sinasabi nila. Kasi sabi ko, grabe yung effect po ni Rene. And ako ho, meron ho akong pamangkin na yung pong asawa niya ay nakapunta po sa Agusan del Sur. And sabi niya ito, yung pong kanyang asawa, ito principal po ito sa Cavite, si Otep, no? Sila po ay nasa Talacogon, nag-stay sila doon. At yung pinagburunan ni Rene ang ginamit na venue sa kanilang table tennis. At sa school na pinasukan po ni Rene, doon po sila natulog. At kahit daw po yung kanyang anak, parang yung mga ano, yung mga coaches po pala sa Calabarzon, nga pala ano, nagpadala po sila ng tulong kay Ginang Robilyn Batirbonia. Mga principal po ito sa Calabarzon, ha. Ayun, nagpadala na lang po sila ng pera sa pamilya po ni Rene. Ayan. And hindi ho siya kilalang tao, mga kaibigan. Sila po yung isang estudyante lang. Pero grabe, ang dami. At saka isa pa, lahat po ng kanyang sinabi nagkatotoo. Kita nyo, nakatanggap ng motorsiklo, ng ano pang service vehicle yung natanggap ng magulang. Tapos binigyan po ng 1 million ng LGU, ng somewhere din po in Mindanao. And then, ang dami, no? At isa pa, yun, babanggitin ko na, yung pong Milo, gagawin po siya na nakalagay, parang model ng Milo. Kaya lang, kaya ang pamangkin ko si Kip, sabi niya naghahanap daw sila ng Milo sa groceries. Wala pa ho, syempre, ipinoprocess pa yan. Pero pinangako po ng Milo na gagawin nilang model si Rene. Kasi kahit ho mga bata, talaga namang idol na idol si Rene. And isa pa sa pinapanawagan nila ay yung pong Gatorade. Nagawin po siyang model ng Gatorade. Ayan, binanggit ko na yung mga ano. So mga kaibigan, narito po muna ang weather update mula po kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa.
1: Rancho Pilipinas.
2: Weather. Hope ng ating Philippine Area of Responsibility at itong si Tropical Storm Higos na inaasahan natin papasok bukas. Para dito sa bagyong si Francisco, nananatili pa rin naman ito sa typhoon category at huling namataan sa layang 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito kay Francisco, ito'y humihila ng southwest monsoon or habagat na nakaka-apekto dito sa may Central at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Habang palayo po itong si Bagyong Francisco ay nababawasan din yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila ngayon at yung karatig lugar po natin ay dulot po ito ng southwest monsoon. Inaasahan natin dulot ng habagat makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region. Para naman dito sa bagyong si Higos, yung tropical storm sa labas ng ating PAR, ay magbibigay po tayo ng update mamaya. Dahil dito sa bagyong si Francisco, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Inaasahan po natin ang malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Francisco, mananatili ito bilang isang typhoon category dito sa loob ng ating PAR. Pero meron na po itong weakening trend hanggang na maging isang ganap na severe tropical storm paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Palayo naman na din po ito sa ating landmass, kaya kung makikita natin, wala po talaga tayong nakikita na landfall scenario sa anumang parte po ng ating bansa. Para naman sa ating hangin na dulot nitong southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Francisco, inaasahan natin ang malalakas na bugso ng hangin tuwing ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman po, June 25, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin, Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Friday naman po, ito po ay dulot pa rin po ng southwest monsoon at ni Francisco. Dito ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. Kung makikita po natin, based po dito, palihin na po yung epekto ng southwest monsoon dito sa ating bansa. Para naman sa paulan o yung ulan na inaasahan natin dito sa ating bagyong si Francisco at yung southwest monsoon, inaasahan natin ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes at Cagayan. Dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil po sa ganitong klase po ng mga pag-ulan, inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Magaling po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman bukas, ito po yung paglayo na po netong bagyong si Francisco, ay nababawasan na rin po yung epekto nito na hinggil sa paulan. Dito po sa Batanes, inaasahan pa rin naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain. At dito naman sa may Bataan at Occidental Mindoro ay dulot naman ito ng southwest monsoon. May nakataas pa rin tayong gale warning dahil dito sa bagyong si Francisco, dito sa may Batanes, northeastern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito. Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman by Friday. Makikita natin masyado po itong malayo sa ating kalupaan at dito lang ito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng epekto hinggil sa mga paulan at hangin po. At yan po muna ang latest update natin dito sa ating mga binabantayang bagyo. Next po nating bulletin ay 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at ingat po tayong lahat.
0: Maraming salamat, Ms. Chanel Dominguez. Nagpapaalam na po ang palatuntunang Government Online. Ito pa yung lingkod May Formaran. Hanggang sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Ang mga graphic video, kundi maiging ang mga larawan at post na nabubunyag sa pagkakakilala ng mga batang dawit sa insidente ay huwag nang ipakalat. Binigyan din niya na dapat igalang ang child protection at privacy standards sa buong proseso ng investigasyon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon ng mga mag-aaral, paigtingin ng seguridad sa mga paaralan at itaguyod ang responsabling pag-uugali sa online at offline na espasyo. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat sa live update, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, panukala o sa kaugnay na balita, panukala ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang age of criminal responsibility, barbaric at hindi makatao ayon sa isang party list solon. Si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang ulat.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Kinundina ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 taong gulang mula sa kasalukuyan na 15 taong gulang. Tinawag ni Tinio ang panukala na barbaric, hindi makatao at walang kaluluwa. Ayon kay Tinio, ang hakbang na ito ay isang tahasang pag-atras ng pamahalaan sa kanyang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan. Binigyan diin ng Teacher Solon na ang karahasan sa hanay ng kabataan ay bunga ng mas malalim na suliraning panlipunan tulad ng kahirapan at kakulangan sa maayos na serbisyo publiko. Imbis anya na ituring na kriminal ang mga bata, dapat anyang isulong ang mga reforma upang matugunan ang mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Paalala ni Tinio, hindi kailangan magpasa ng bagong batas.
4: Ilang kalsada sa Maynila ay sasara ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng 455 araw ng Maynila. Yan naman ang balitang hatid ni DK Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Biso sa mga motorista dahil pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila para sa isasagawang State of the City address at pagdiriwang ng 455 araw ng Maynila. Batay sa abiso ng Manila Public Information Office, kabilang sa isasara ang kalsada sa paligid ng Hero Grandstand mula mamayang alas 12 ng tanghali. Partikular na rito sa may bahagi ng South Drive mula sa Ross Boulevard hanggang sa Independence Road at Katikbak Drive mula sa Ross Boulevard hanggang sa Independence Road. Ilang kalsada rin malapit sa Hero Grandstand ang magsisilbing parking area para sa mga dadalo. Pinapayuan ng Manila Public Information Office ang publiko na umiwas muna sa mga nabanggit na lugar at humanap ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kalusugan ng mga kabataan sa Itbayat, isinusulong sa libreng pediatric medical screening. May balita tungkol dyan si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batangas.
5: Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan ng Itbayat Rural Health Unit o RHU sa lahat ng mga magulang at guardian sa bayrang Itbayat na samantalahin ang darating na libreng pediatric community-based screening para sa mga bata. Gaganapin na naturang aktibidad sa darating na Hulyo 28 hanggang Hulyo 29 taong 2026 sa Itbayat RHU. Bukas ang screening para sa mga sanggol at bata na may edad 0 hanggang 8 taong gulang. Ayon sa Itbayat RHU, mahigpit na ipatutupad ang first come first serve basis dahil limitado lamang sa 35 bata ang kabuang target na kalahok na maaaring mabilang sa programa. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga pamilya sa Itbayat na maipasuri ng walang anumang bayad ang kalusugan ng kanilang mga anak. Ayon sa mga eksperto, napakahalaga ng ganitong uri ng community screening upang mas maagang matukoy, mabantayan at maagapan ang anumang posibleng karamdaman o issue sa paglaki at kalusugan ng mga bata. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala. Oo.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
5: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: there! Aba, gandang umaga. Pero mga kababayan, mag-ingat po sa mga nakikinig sa kasalukuyan, lalo yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Tilan, anong tawag doon, Tata Rory? Ulambon. Oh, Aiza. And Glory Fe. And Engineer Jo Marie, hello. Welcome back, Jo Marie. Smile naman ng konti. Jom, yan. Hello, hello there. Ulambon. Ang ibig sabihin, ulan-ulan tapos may ambon. Nako, delikado sa mga nagmamaneho. O kaya dahil yan, pagka unang bugso, ulan, tapos pagka patikatik na lamang, yung bang kunti-kunti na pa, ano yung talaga ambon na lang. Delikado ho yun sa kalsada dahil yung pong mga pumapatak, naiiwang mga oil, yun na nakaka-apekto doon sa kalsada. At syempre, pagka mabilis ho kayo, pagka puno ng tubig o medyo may tubig yung dadaanan mo, aba, eh, delikado, hindi makakagat ka agad ang brake na yun. Kaya ano lang. Ang tawag dyan, you follow. Kaya ugaliin natin, tingnan mabuti, maging mindful doon sa speed limit. Oo. Yung pag sinabing reduce, huwag niyong dadagdagan ang inyong papaspasan ng pagmamaneho naman. O, di ba? O, yan, mga kababayan. Sa nga pala, kayo po'y nakikinig sa Radyo Publiko Servisyo Program. Mga kabisyo, ito na naman po ang inyong kabisyong Kakiko Flores sa araw na ito ng Aba Miyerkules na 24 ng buwan ng Hunyo. Ngayon ay San Juan de Bautista. Oh yes, ang santo. Naku, na-identify yan sa, siyempre yung baptismal, di ba? Tata Rolly. Oo, ikaw ba'y nabinyagan? Oh, yung binabasa-basa, ganyan. Yung iba naman, bubuhusan ng pare yung buong, hindi naman buong katawan. Yun dito lang sa ulo. Pero dito ngayon sa San Juan City, sa Metro Manila, aba may wata-wata. Diyan naman sa Manila City, diyan po, ay nako, ay ganun din. Wala, holiday. Kaya kayo, mga nandyan, chill lang. At yung mga gustong magpabasa, wala na. Basa na kayo sa ulan kung umuulan dyan ngayon. Ege, enjoy lang. Pero ingat po, ha. At nang isipin nyo rin ang inyong kababayan, mga kapwa-taom nandyan na ayaw magpabasa, nanunood lang sa inyo. Huwag naman, baka pag yan ang pagsimula ng away. Oho, may mga reports noon, nagkakaroon ng away. Sige, reminder po namin sa inyo yan. Yung mga gustong mag-shoutout, pa-shoutout, pa-greetings, alright, birthday or anniversary, pwede po yung 0999-229-1738. Ang galing, ano? Binilisan ko yon, pero babagalan ko at nang ifa-flash ni Engineer Rome dyan sa kanyang screen. 0999-229-1738. Yes. All right, here we go sa ating mga balita. Ngayong araw na ito, ang mga headlines, mga kababayan. Mga bunga ng diplomatic engagement ng Marcos administration, inilahad ng Malacanang sa gitnang ng commitment nitong i-prioritize ang mga Pilipino saan man sa mundo. Department of Energy at Department of Trade and Industry bumuo ng technical working group para sa liquefied petroleum gas cylinder swapping program. 20 milyong pisong land titling initiative inilunsad ng local government doon sa Baguio City. Samantalang panukala ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang age of criminal responsibility, abay, barbaric at hindi makatao ayon sa party list, isang party list congressman. National Food Authority Eastern Pangasinan may mahigit na 700,000 kilo ng bigas na inventory pangunahing anihan pinaghahandaan talaga ay may nakapag-ani na. Samantala mga kabayan, 9 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Welcome, welcome. Ay traffic? Oh, hindi, makinig tayo sa weather. Tama, weather report, hindi ka nakakasa dito. Ayan, si weather specialist ang ating makakausap, si Grace Castañeda, si Francisco Bagyo, at saka meron pang bagyo isa, di ba? Oo, ayan, alamin natin kay Grace Castañeda, lagay ng panahon ngayong araw na ito. Grace, maganda umaga sa'yo. Rancho Pilipinas.
1: Magandang po, Sir Kiko, at sa ating mga taga-subaybay, update na dito sa minimonitor natin na si Bagyong Francisco. po, huli lumataan ang sentro nito sa line 275 kilometers east of Basco, Batanes. Taglay po nito'y lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Pahilaga po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Nasa karagatan pa rin po ito, ngunit may density ang number 1 pa rin tayo nakataas sa Batanes. Northeastern portion ng Cagayan kasama rin dyan yung Babuyan Island. So possible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na hangin sa mga areas na yan. Samantala, sa mga pag-ulan naman sa area po ng Batanes at Cagayan, possible pa rin paminsan may mga malalakas na pag-ulan po tayo mararanasan na dala ni Bagyong Francisco. And also may nakataas din tayong gale warning pa sa may northern and eastern seaboards ng Northern Luzon. And sa forecast track analysis po natin ni Bagyong Francisco, generally, magiging pahidaga pa rin yung pagkilos niya. Then, mag-recurve patungo dito sa may karagatan timog ng mainland Japan. Lalabas po ito ng ating area of responsibility by tomorrow evening or Friday morning. And bukod po dito sa kay Bagyong Francisco, yung habagat din po nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi naman ng ating bansa. For dito po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, may mga pag-ulan po tayong mararanasan dulot ng habagat. Paminsan hanggang sa malalakas po yung mga pag-ulan na ito, lalong-lalo na sa Palawan at Occidental Mindoro. Kaya naman dobre ingat po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga prone sa flash floods at landslides. And also, meron din tayong bagyo pa na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility, si tropical storm na may international name na Higos. Huling lokasyon ay 2,360 kilometers east of southeastern Luzon. And nakita po natin na posible ito pumasok sa loob ng par by Thursday evening. Ngunit magiging mabilis lamang po yung paglagi nito kung saan may Friday morning or afternoon is lalabas na din po ito ng ating area of responsibility. And wala rin po itong, wala rin tayo nakikita magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating Manila.
0: Grace, Miss Grace, yung bang si Francisco sa nakikita natin ngayon dito sa mapa ninyo ay mukhang hindi nga landfall ang tawag dito, ano? At sinasabi niyo ba ang exit niya ay sa Friday na, the Grace?
1: Yes po, tama po, hindi po siya maglalandfall sa anumang bahagi ng ating landmass and lalabas po siya ng par possible tomorrow evening or Friday morning.
0: Oo, so, ito... Oh yes, ito namang si Tropical Storm Higos na ang kanyang international name ay Higos nga. Paano pagkapapasok ito, sabi niyo Huwebes, anong hindi kaya ito maghilahan o kaya silang yung dalawang weather system na yun ay maka-apekto sa ating bansa?
1: Between po kay Francisco saka dito kay
0: Higos.
1: Yung Higos, yung international name na Higos, wala naman po tayo nakikitang interaction kapag po ito ay pumasok na sa loob ng par. Also, in terms of effect, hindi rin po natin nakikita na magkakaroon ng epekto itong si Tropical Storm Higos sa anumang bahagi po natin.
0: Anong magiging pangalan nga nitong si Higos sa pagpasok ang na-identify na after Francisco, the Grace?
1: Ang susunod po na pangalan natin kapag itong si Bagyong Higos ay pumasok na po sa loob ng par ay
0: Opo.
1: Gardo.
0: Ano ka mo?
1: Gardo po.
0: Gardo. O oh, yeah, si yes, Francisco Gardo. At Gardo. Ay dalawang weather system at saka iba pa katulad niya na nakikita ko ngayon. Mukhang ang epekto nito ngayon sa Pilipinas ay yung nasa eastern seaboard. Tama ba? Mukhang wala doon sa... bahagi ng western seaboard. Itong eastern ang mukhang walang masyadong epekto ba, Miss Grace?
1: Sa northern and eastern seaboards po ng northern Luzon, doon po maalon po yung lagay ng ating karagatan. May gale warning pa rin po tayo doon sa mga areas po na yan.
0: I see. Itong maulap na papawirin ngayon dito sa Quezon City at ibang bahagi ng Metro Manila, ito ay epekto ng habagat lamang ba, Grace?
1: Yes, so tama po, Sir Kiko. Yung mga pag-ulan po dito sa atin, malayo po tayo sa bagyo, no? Pero maulan pa rin po yung panahon for malaking area ng Luzon saka yung Visayas. Ay, dahil naman po ito sa habagat.
0: Ini-expect natin ito dahil sa habagat ay buong mag-araw hanggang Grace.
1: Okay. okay, maulap yung kalangitan natin, and then any time of the day po, nandyan po yung mga panakanakampag ulan po dahil sa habagat. So expect po natin maging sa mga susunod na araw, posibleng ganito pa rin po yung panahon natin.
0: Alright, maraming salamat sa mga karagdaging impormasyon na ito, Miss Grace Castañeda. Thank you, thank you.
1: Maraming
0: ingat din po kayo.
1: Po, mag-ingat po tayong lahat.
0: Si Miss Grace Castañeda, isang weather specialist dyan sa DOST Pag-asa. O, narinig na po ninyo buong maghapon ngayon sa Metro Manila at Central Luzon. Ang epekto na ito ay mula sa habagat, yung paulan-ulan, bugso, tapos hihinto. Minsan ulambon, ulan na ambon lamang. Yun namang bahagi sa Northern Luzon, talagang masagwa. Meron pong gale warning sa mga nandyan ngayon sa dagat na nakakapalibot sa Northern Luzon at maging ang Batanes. Mga kababayan, mga mangingisda, palagay ko may nasabihan na kayo. Kung hindi man, late kayo nakaabiso ngayon o naabisuhan ng mga LGU ninyo, huwag na po munang lalabas. Yan po palaging aming minumangkahe sapagkat yung gale warning na yan, matataas na alon ang inyong makakasagupa sa mga dagat na nakapalibot o na dyan sa lugar ng Northern Luzon, maging dito sa Western Seaboard na ito ngayon. Makinig po sa babala ng mga local government units at syempre ang inyong kabisyo sa serbisyo, Radyo Publiko Serbisyo sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Kasama din siyempre ang mga nasa telebisyon, PTV o TV Plus at saka yung Affordbox TV at ang inyong mga Facebook at saka YouTube, yung mga social media na yan, ha? Ayan, yan mga kababayan, nagsimula tayo sa weather. Traffic naman ang ating pag-uusapan. Bumabalik si Aisa sa kanyang sistema. Pag-ganon-ganon. Kami nang nagkakaintindihan yun ng pag-ganon-ganon. Sige, bawal po i-announce. Pag-ganon-ganon si Aiza. Papasok niya rito sa akin, tapos papasok niya dyan. Tataroli, di ba? Na-exercise siya. Kami na lang nagkakaintindihan kung ano man yun. Text me kung gusto niyo malaman. Eto na, mga kababayan, mga nagmamaneho ng mga sasakyan. Eto po, makinig kayo. Saan ba matraffic ngayong oras na ito? Dahil alas 10:17 na ang oras. Saan kayo makakaiwas kung matraffic naman? At kung may na-traffic accident, makinig tayo kay Ronjan Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga.
2: Rancho Pilipinas. Traffic!
0: Ronjan, good morning.
3: Hello po, Sir Kiko. Good morning po.
0: Go ahead. Kumustang? Oo. Yes, naririnig ko kayo. Naririnig nyo kami. Go ahead. Sige nga, tingnan mo, paki-share ang mga nakikita nyo dyan sa monitor nyo sa MMDA Metro Base. Go ahead, Ronjan.
3: Magandang umaga po, Sir Kiko, at magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangit. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Kamuning Road hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan din po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may Julio Vargas. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may White Plains hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Intersection. Then masusundan uli po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Oliveros hanggang dito rin po yan sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then yung going to Monumento area, still light traffic naman po. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may Ayala Heights. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pag-akit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calde Road. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trafiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA ay ng C5. Moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Kalayaan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then masusundan po ulit ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Moderate traffic naman po. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonisarano intersection. Then masusundan naman po ulit ang moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Aurora intersection hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin, Sir Kiko, makakaranas lang po tayo ng moderate from Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trafiko hanggang sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motris na may mga plakang na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Tayo po'y nakapalob sa tinatawag ng window hour ng MMDA. Pabalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si
0: Ronjan
3: Butok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Mr. Ronjan Butok, mula sa MMDA Metro Base. Oha, narinig nyo na, mga kababayan, nakapagbigay na ng advisory sa pamamagitan na nakikita ng mga masipag na katulad ni Ronjan Butok. Hindi lang siya nag-iisa doon sa monitoring center nila yan sa Metro Base. Kaya kung halimbawa, sa narinig nyo impormasyon, kayo na po mag-decide saan kayo dadaan. Alright, 10:22 ang oras. Uy, bago kayo maglilipat ng channel dahil pabalik din kayo. Tata Rolly, your turn.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: O na bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Ayos! 25 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga. Ano bang inahanda niyong panghalian? Masarap ngayon, may sabaw, tatarolo yun, no? Dahil paambun-ambun eh. Sa, dito sa Quezon City, at palagay ko sa ibang bahagi ng Metro Manila, na-imagine ko. At syempre, ayon na rin sa report kanina ng isang eksperto mula sa Pag-asa, DOS Pag-asa. Ay, siya! Ano naman ang ano, merienda nyo ngayon? Ano pa din, the, pag ganito, kape lamang? Tsaa? Ano pa? Salabat? Ano pa? Ano? Sopas? Yes, galing ha. Ay, sa approved. Samantala, ay, hello, hello. Yung pong nag-shout out, nag-text sa ating 0999-2291738. Saan po ba makakahingin ang tulong para sa puhunan? Putol naman ang impormasyon mo, kapatid. Ano kaya? Sino kaya ito? Ay, tatarol eh. Baka gusto magpa, ano, hiram ng puhunan. Hindi ko alam kung paano. Puhunan sa negosyo, puhunan sa etc. Puhunan eh, di ba? Pagka naisip yung natatanong puhunan, para sa anong negosyo? Ang alam ko, yung pong DTI, meron po sila, lalong-lalo may mga may-ari ng mga pampasadang sasakyan. Meron na ho sila dyan eh. Na-interview ko na po yung mga taga-DTI, yung sa Small Business Corporation. Tingnan nyo po sa website nila. Patulong po kayo. Samantala, mga kabayan, eto muna.
10: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Sa ating trivia, opo, Kuya Kicks, alam na this. Ang turbocharger sa mga makabagong kotse, ha, mga attention, may mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan ngayon, ha, ay isang environmental at mechanical masterpiece. Ayon sa lumikha nito, hindi ito direktang kumukuha ng lakas sa makina. Ayon sa kanila, sa halip, hinuhuli ng turbocharger ang mainit na exhaust gas o kaya yung usok, yung init na itinatapon na sana papunta roon sa tambucho, tataroli. Oo, yung exhaust pipe, kung tawagin sa English, tambucho yon, upang paikutin ang isang maliit na turbina o yung mekanismo nito. Ang turbina na ito ang humihigop ng mas maraming sariwang hangin at oxygen pabalik sa loob ng makina na nagdudulot ito ng mas malakas na pag yung firepower nito sa makina. Hindi ho talaga pagsabog na boom ganun, hindi. Karagdagan pong horsepower 'yan ng makina, hindi nangangailangan ng mas malaking makina. Ayan po. Ang source niyan sa pamamagitan ng liksik ni na Glorife at ni Aiza ay batay sa technical na paliwanag ng Garrett Motion Aviation and Automotive Engineering. I-search nyo sa ano sa website. Nako, sige po. Diba?
10: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Oh yes, Kuya Kicks, alam na this. Mga kababayan, kinignood muna kayo. At 10:28 in the morning, ang aking makakausap ay ang president and founder ng National Parents Teachers Association. Apo. Ito pong pag-usapan namin, yung makaugnayan doon sa nangyayaring mass shooting doon sa loob ng eskwelahan sa San Jose National High School dyan sa Tacloban City. Kausapin, at saka may mga iba pang mga insidente na nagkaroon ng mga saksakan at iba pang insidente na ang involved ay mga estudyante rin dyan sa Cavite. Narit at saka ibang lugar. Sa Negros naman din, kamakalawa lamang, saksakan din po. Ay sus, talaga namang nakakapanghilakbot na itong yung mga nangyayaring krimen ano, na involve ang mga bata, mga learners. At yung iba naman ay hindi learners, kundi mga na-involve lang sa mga paaralan. Makakausap natin si Mr. Willie Rodriguez, ang presidente ng Parents. Pakibaba mo naman. Mr. Willie Rodriguez, baka ibang masabi ko, presidente ng Pilipinas, founder, president founder ng National Parents Teachers Association. Mr. Willie, gandang umaga sa iyo. Salamat. Thank you. Kahit na ikaw ay busy, abay na pagbigyan mo kami. Ano ba reaction ng ano ng PTA National Organization diyan sa nangyari sa San Jose National High School? Na namatay tatlo, apat na bata at saka mga 11 na mga nasugatan pang mga learners. Go ahead.
11: Good morning na Kuya Kicks. No? Salamat po ulit sa muling pag-imbita sa ating tagapakinig. No?
0: Opo.
11: Ang nangyari po dito ngayon, no? Kahapon po ay...
0: Nawala. ay sandali lang, nawalan ng audio si ano, Mr. Willie Rodriguez. Willie, baka napindot, naka-ipaki-unmute nga ulit. Hello? Andali. Oh, pinag-uusapan po namin ang tungkol dun po sa abay, inihingi ko yung reaction ni Mr. Willie Rodriguez at ang pamunuan ng National Parent Teachers Association. Dahil nga, nakakapanghilakbot yung pangyayaring yan. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Ang mga susunod na pag-uusapan dyan kasi ang involved ay mga bata, mga learners. Biruin nyo, 14 years old at 15 years old. Bagay, parang malaking bulas yung mga taong mga nakita nila doon. Pero ang edad talaga ay 14 years old at 15 years old. Ang na-involved, yun ang mga suspect na ito. Yung mga talagang gumawa ng karumaduma na pamamaril, mass shooting, kung tawagin na identified na ng, o categorized na ng Philippine National Police na isang incident ng mass shooting. Dapagkat marami po ang nasaktan, ito po sa mga impormasyon ngayon na aming natatanggap, 11 ang nasaktan, 4 ang namatay. Opo. Yan ang ayon sa mga police report dyan po sa San Jose, lalo sa dyan mo po sa Tacloban City. Alright, naibalik na ba si Willie Rodriguez? Dahil sila po sa Parents Teachers Association, gusto pong malaman, mapag-usapan namin, anong magnagiging role nila at ano yung dapat na malaman ng ating mga kababayan, paano masugpo itong mga pangyayaring sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Oho, wala naman siguro nagplano nito. Nagsimula sa Cavite, napunta sa Tacloban, tapos meron pa ngayon sa Negros Occidental. Oho, tapos dito sa Metro Manila, sa Parañaque, meron namang insidente ng mayroon naman the kaso na ang teachers naman involved. Oh, sa pagbubuli ng mga estudyante at yung teachers naman ay nagkaroon ng isang eksena doon sa kanilang ang tinatawag na sexual harassment. Oho. Ay siya. Nako po. Oh, balik. Wala pa. Si Mr. Willie Rodriguez, naputol lamang po siya at ina-adjust ang kanyang telepono at yung kanyang sistema dahil kakausapin po namin siya via Zoom. In the meantime, kailangan po natin munang habang inaayos po ang linya na yan, makapag-report muna ang ating mga kasamahan na ngayon ay mga, siyempre, nandiyan na nakaka-deploy na dito sa Metro Manila. Opo, yung po mga reports na inaasahan natin ngayong araw nito. Yung pinag-uusapan tungkol dito sa ang involved ay mga learners. Oho, lalong-lalo dyan sa Tacloban. Matindi ang lumilitaw ngayon ng mga impormasyon na may kaugnayan pa, parang bang na nagiging inspirasyon o naging ehemplo ng yung bata na lumilitaw ay sa pangyayari sa isang mass shooting din sa ibang bansa. Ano po? At yung may kaugnayan dyan din sa pag masyadong nakatuon ang kanyang una, pansin doon sa yung mga video games. Hindi lang yon. Ang usapin din po ay yung bata, mga kababayan, ay aral sa tinatawag na paggamit ng baril. Yung pong marunong siyang magpalit, mag-aim, mag-shoot dahil naturuan ayon sa impormasyon ng kanyang kamag-anak o uncle na o auntie na siya ay o membro ng Philippine National Police at ng military. O yan, mga bagay na yan ngayon pinag-uusapan. Pero ang kailangan dito, mga magulang, kailangan na po isang ehemplo ito na pagtunan ng pansin na mamonitor mas lalo ang inyong mga anak, inyong mga pamangkin, ang inyong mga apo sa kanilang mga activities sa mga paaralan. Hindi lamang po yung, aral-aral. Kasama na yun, pati yung pakikisalamuha kung yung pinag-uusapan may kaugnayan din sa bullying. Oo, alam po niyo yung bullying na yun. Ako po, ako nakaranas niyan ako nung bata pa ako. Kung hindi ako nagkakamali, Tata Rolly, ako'y grade 5 pa lamang na ako dyan. Nakatikim na ako ng yung bullying, panlalait. At ako, ay napasabak po ako sa isang talaga, alam nyo naman ang bata, ay pagka nakantsiwan, eksena na talagang ano, ay pukpukan kahit na tinatamaan ka sa mukha, bukol-bukol sa pag-uwi mo ng bahay. Eh pagkatapos nyo, pagka nagkasakitan na, tapos ilang minuto, magkalapos ng ilang oras, mapagsabihan ng teacher, matatawag ka sa principal office. Pagkatapos magyayakapan at magiiyakan, na-experience ni Kakiko po yung ganung bagay na yon. Pero ngayon, iba na. Hindi na po talaga. Yung suntukan na lang, tatarolin noon, di ba? Yung pingutan ng tenga, yung pitikan ng kamay, ay ngayon hindi na po. May kasama ng panaksak, may kasama ng violence actions, di ba? O kaya yung paggamit ng baril. Oo, sige. Mga kaubayan, are we ready? Balik na si Mr. Willie Rodriguez, inaayos pa at pinagaganda pa ang audio niya. In the meantime, narito muna ang mga balita sa oras na ito sa ating mga masisipag na reporters ng Radyo Pilipinas. Security shield sa mga paaralan sinusulong ng Pampanga congressman kasunod ng mga karahasan sa mga kampo. Sino kayong congressman ito? Alamin natin kay Melanie Valdosa Reyes. Lani, ganda mo magasin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Upang agarang matugunan ang tumitinding insidente ng palanaksak at pamamaril sa mga paaralan, naghain si Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzalez ng isang panukala na naglalayong maglatag ng Unified Security Shield sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa bansa. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 1145, hinimok ni Gonzalez ang Department of Interior and Local Government na mag-deploy ng mga barangay tanod sa lahat ng pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan upang punan ang kakulangan sa mga campus security guards. Binigyan din ng mamabatas na ang pagsugpo sa karahasan sa loob na mga campus ay nangangailangan ng mabilis na tugon. Sa ilalim ng resolusyon, iminungkahi niya na isa lang ang mga tanod sa critical na kaalaman sa seguridad at first response training na magkatuwang nagagampanan ng DepEd, Barangay Council at PNP. Ayon kay Gonzalez, bagamat mahalaga ang mga pangmatagalang reforma sa sistema ng edukasyon, mas kailangan ng mga mag-aaral ang mabilis at pisikal na proteksyon sa kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Melanie Valdos Reyes, isunod na natin ito mga kaubayan, the report ni Mary Ann Bastasa. Eto na, ang Quezon City mga kaubayan, Quezon City palalakasin ang safety protocol sa mga paaralan. Alamin nga natin yan. Mary Ann Bastasa, iditali mo nga mga balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marian, good morning.
13: Good morning.
0: Masagwa ang signal niya. Marian, paka-adjust ng konti sa kaliwa.
13: Kakiko,
0: ayan. Yan, okay.
13: Oo, ito nga.
0: Wala, mahina. Marian? Hello? Wala pa rin. Sige, balikan natin siya mamaya, ha, Mary Ann. Babalikan ka namin sa ilang saglit. Nangamot na ang ulo nitong dalawang ating production assistant. Adjust lang ng korte. In the meantime, narito na si Mr. Willie Rodriguez sa ating panayam. Willie, Mr. Rodriguez, balik sa iyo nga, please. Okay na siguro. Alright? Ayan, nag-echo na lang ng konte. Pa-adjust na lang ng volume dyan sa monitor mo, please. Alright. Hello.
14: Hi, good morning po si Kuya Kix, no? At marami pong salamat sa muli panayam.
0: Nag-i-echo lang, Willie. Adjust mo lang ng konti yung volume, please, para maintindihan nila yung sasabihin mo. Pasensya na. At nag-a-adjust. Otherwise, kailangan natin malaman. Oo. Adjust pa ng konti. Alright. Sige. Yan lang ang technical dito sa ating panayam. Okay, balik sa iyo. Okay na. Sige. Ganun po mga kabayan. Mahalaga po itong malaman natin diyan sa association, ang National Parents Teachers Association na kanilang pinamumunuan itong si Mr. Willie Rodriguez. Dahil ano yun eh, sila po ang nakaka

0: mga nagmamaneho pa rin ng sasakyan. At saka yung mga may planong bumili ng sasakyan katulad ni Tata Rolly, patang-pata, bumatayo. Anong bago mo? Iba isa, tapos meron pa isa. Yan. Ang paboritong amoy na marami kapag sumasakay sa bagong biling kotse ay hindi pabango. Hindi ho pabango yun. Kundi, ito ay resulta ng isang prosesong chemical na tinatawag na outgassing. English po, technical yun. Outgassing ang tawag yun. Ang amoy na ito ay nagmumula sa volatile organic compounds. Pwedeng volatile, pwedeng volatile. Aha. Yung bang VOCs na yan na sumisingaw mula sa mga plastic, pandikit, o kaya yung mga leather at vinyl na ginagamit sa loob ng mga sasakyan. Oho. E bagamat mabango para sa ilan, alam nyo po ba na ito ay unti-unting binabawasan ng mga manufacturer dahil, nako, pakinggan po nyo ito. Ang labis, Tata Rolly, Engineer Rome, ang labis na exposure sa ilang volatile organic compounds o VOCs ay maaring magdulot ng sakit sa ulo o kaya ay pagkahilo. Opo, ganun po ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa CNN o kaya C. Charlie and Echo November Chemical and Engineering News, kung tawagin yan, ng American Chemical Society. Oo nga, Tata Rolly, di ba? May problema yung pagka sobra-sobra ang pagkakasinghot mo. Nang akala mo yung mabango, ay nako, yun naman nagdudulot ng masakit, sakit sa ulo, o kaya pagkahilo pag nasobrahan.
1: Kuya Kicks, now, alam na di!
0: Yes! Yan po, si Kuya Kicks, alam na di, yung trivia na yan. Okay, sige. Ha? By this time, ready na at okay na talaga tayo. Sige nga, alamin na natin kay Mr. Willie Rodriguez. Well, Willie, good. Balik ulit sa'yo. Hello, Willie. Aba, talaga naman. Sige. Tata Rolly, mga kabayan, wag ko kayong maglilipat ng channel ha, dahil babalik din po kayo. Antalin natin itong makipag-usap ko kay Mr. Willie Rodriguez. Go, Tata Rolly, ikaw pa.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines.

0: Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
5: Ay nako, alas 10:46 na. Sige, balikan na natin si Willie Rodriguez, ang president and founder ng National Parents Teachers Association. Sige, baya at telepono tayo at mukhang mahirap-hirap doon sa ating isang sistema. Balik sa iyo, Willie. Good morning again. Hi, Willie. Hello, hello.
6: Morning po, Kuya Chris, no? Salamat muli sa muling pangayam.
5: Oo, salamat. At napagbigyan mo kami, nag-adjust lang tayo ng technical. But let's go direct to the point. Ano ang reaction muna ng National Parents Teachers Association sa pangyayaring may kugnayan doon sa rumadumal na pamamaril or mass shooting sa loob ng school dyan sa Tacloban City?
6: Actually na po, talaga po, nababahala na po ang ating buong PTA, no? Sa buong Pilipinas. So sa ngayon po, hindi lang po yan, no? Sa mga pangyayari na nakaraan, taktakan, at saka itong nahuling nakaraan din po mga barilan, is talaga pong nakakabahala sa ngayon. So ngayon po, ang National PTA po, gumagawa na po ng programa. Yung tinatawag nating meron tayong education reform to 2030 na po.
5: Anong ibig sabihin nun kung kasama ba doon yan sa mga pangyayaring katulad yan? Alam natin na hindi po, of course, sa law enforcement at saka yung security matters, hindi po nakakapasok ang mga pulis. But paano sa palagay nyo ay maputol na itong mga pangyayaring ito sa nang nangyayari sa mga paaralan ngayon?
6: Actually, no, kailangan talaga sa ngayon ang parent involvement, no, talaga po niyan ang po dito. So ngayon na maglalabas po kami ng seminar starting this July, na po dito magkakaroon tayong maki-online muna, and then National Summit, and then PTA Caravan, no. Especially, we need to educate the parents, no, the PTA, on the duties and responsibilities, no, as partners ng schools. Kasama din po dyan yung ating duty ng PTA, hindi lang po sa loob ng school, kundi rin po sa loob ng community. At dapat po nila ma-monitor yung pagka nakita po nila yung kanilang mga anak, hindi na kumikibo, hindi na sila nakikipag-usap, meron po mga sinyalis na ganoon po.
5: Opo, nabanggit niyo yung mga hindi na nakakausap. Mahalaga po yun, yung interactions, ano, dahil ang kasabihan nga, yung pangyayaring yan na may mga eksena o mayroong concern sa bullying, mga pagkakataong ganun, iyan ay napag-uusapan nyo dyan sa National Parents Teachers Association. May mga na meron na ba kayong mga nasabi sa Department of Education, paano ito makakatulong, yung mga suggestions nyo para mawala o ma-resolve ang concern na yan?
6: Sa ngayon po, no, makikita po natin, we have a working president at saka deputy secretary na nakatutok po sa edukasyon, ano. E kahapon po, nagkaroon po kami ng meeting dito sa central office na kasama po natin si Secretary Angara. Meron po silang palalabasin na digital, no? Digital help para sa mga eskwelahan. At ang ano po dito is nagpasa po kami ng panibagong amendment sa ating PTA Omnibus Guidelines, ano po, para mabigay po talaga yung proper duty and responsibility saka IRR ng mga PTA.
5: Ganun.
6: Pati po ng community at ng barangay.
5: Ano, maisi-share nyo ba yan, Mr. Willie, kung ano yung amendment doon sa ia-amend? Sige nga, medyo bigyan mo kami ng kahit na papiyaw lamang ng konti. Example,
6: actually,
5: please.
6: Actually, no, hindi lang po. Okay, unang-una po yung atin sa eleksyon, tapos PTA Dalinda, nagsama dapat ang PTA activities.
5: Okay.
6: Especially na po, yung duties and responsibilities being na maglalagay po tayo ng education reform program for PTA, no, monitoring, reporting po yan.
5: Mm-hmm.
6: Na talaga po na, at kasama po dyan yung seminar ng ating mga PTA na dapat po talagang ano. So ngayon mabibigyan po ng halaga at kakaroon na po ng edukasyon ng ating mga PTA. No? Yung po yung talagang sinabi rin po ng ELCOM, ang partisipasyon po ng magulang ay kailangan.
5: Oh, okay. So, yun pala ay doon sa organization nyo ang amendment. Pero patungkol dito sa seguridad ng mga learners, ano ang naiisip nyo na pwedeng paigtingin sa mga paaralan upang mawala itong mga pangyayari na karahasan sa mga paaralan? Hindi naman ito sa pang araw-araw na nangyari, pero may mga ibang lugar lang, di ba?
6: Yes po, no? Mga isolated cases po. Pero ngayon. Po dati po ay nakatago yan. Buti na lang meron tayong social media at nakikita po natin ang ating mga ng ating working officials. Ano po? Siguro do, itong this year na to, baka marami pong pagbabagong magagawa dahil may empower na po natin ang PTA. Ang PTA po hindi na po paniningil lang, no? Kasama na po yan, sa pagtulong sa ating teacher, sa ating mga bullying at monitoring reporting, ano? At ang ano po dito, isa pong napakaganda ngayon is yung paan ng bukas na ngayon po lahat po ng information ng school ay pwede na pong tingnan ng ating mga komunidad. At ang isa po dito, ang suggestion po namin is hindi lang po, no? For example, dapat po ang mga magulang ibantay din po ng komunidad.
5: Naintindihan kita. Tama po yung binabanggit nyo. Ako, agree ako na ang mga magulang ay bantay ng komunidad. Pero dyan sa inyong association, alam ko mayroong role kayong mahigpit na sa ito yung pakipag-ugnayan sa mga paaralan, lalong-lalo yung mga counseling. Meron bang kayong naisulong na pakipag-usap sa mga paaralan na makipagtulungan tungkol doon sa mental wellness ng mga learners ngayon?
6: Actually po, no, mental wellness po dapat po, no. So ngayon po dito dapat po ibig sabihin po natin, nakatutok po dapat sa magulang ang mental wellness ngayon, ano. Ang ano po dito kasi meron po tayong tinatawag na karamihan ang sitwasyon po kasi ng buhay ngayon, karamihan po ng ating mga magulang walang panahon po sa ating mga anak, especially dito kasi nga po nagtatrabaho. So we have a PTA na laging andyan. So we need to educate the parents, no, about kung ano po yung magiging senyales na mga problema ng mga bata. So andyan po ang PTA, no, to help other parents, no. Kung wala po yung magulang, we serve as the parents ng mga bata natin. Plus ang ano po dito, no, ang wellness po natin, we must activate also the junior PTA na tinatawag po natin mga SSG, SILG, yung mga ating mga junior officials ng ating mga eskwelahan, dapat po sila makasama po ng PTA para po ma-strengthen po yung kanilang powers, yung kanilang ma-extend yung ano, na meron po silang sumbungan kasi nga po sila po yung nating nakaka-react, no, makikita problema. We need to activate the student leaders po.
5: Right. Okay, maraming salamat sa iyo, Mda Willie. Alam ko, Mda, busy ka dyan. Thank you pa rin sa pagbibigay mo ng iyong opinion at inyong plano dyan sa National Association ng Parents and Teachers. Alright? Salamat sa iyo, Mda. Ingat din, Willie. Magkausap ulit tayo sa susunod ng pagkakataon. Alright, thank you. Alright, si Mr. Willie Rodriguez, ang President and Founder ng National Parents Teachers Association. Ang pakipagsalamuha o kaya ang, of course, ang matindi at mahusay na pagkaisa ng komunidad, mga magulang at komunidad para sa paaralan ang dapat na mangyari ngayon. Lalong-lalo niya dyan. At yung mga magulang, ayon sa akin, para sa akin, kailangan palagi nilang nakakausap, kinakausap ang kanilang mga anak. Hindi na lang yung katulad ng mga nangyayari, di ba, Tata Rolly? Pag uwi ng bahay, tahimik na lang yung bata, hindi natatanong. Minsan, pagka naangalan ka na ng yung anak, abay, hindi, hihinto ka na manita na yung iyong anak, abay kailangan siguro mag-usap-usap na kayong mapamilya kung paano baka meron ng matinding problema yung inyong anak, ano. At lalong-lalo na yung ngayon, yung nagiging mas concentrated ang mga bata doon sa mga video games. Mga video games na may karahasan. Kaya nga, pumapasok na dito yung the CICC. Meron ng plano, mga kababayan, na yun na tingnan mabuti itong mga pagpapalabas, mga paggamit ng mga video games ng mga kabataan. Lalong-lalo na ito ay hindi na dapat o dapat ito ay namomonitor din ng mga magulang. Samantala, narito muna ang report. Balikan natin sa Mayor Ann Bastasa sa kanyang report kanina. Inaudlot na report niya ang Quezon City Local Government Units palalakasin ang safety protocols sa mga paaralan. Mary Ann, pakinggan natin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary Ann Bastasa.
4: Local government ng isang maliit protocol para magabayan ang mga guro at estudyante kung anong dapat gawin sakaling magkaroon ng emergency o anumang insidente sa loob ng kanilang classrooms. Tinalaka ito sa isinagwang pulong ng lokal na pamahalaan kabisama ang QCPD at ang Schools Division Office kasunod na nakakaalam ng mga insidente ng karahasan sa ilang eskwelahan. Ayon sa alkalde, mahalagang maging handa ang lahat dahil sa mga nakaraang insidente ay may kapansin-pansin daw na itong mga estudyante ay hindi alam yung dapat na tamang gawin dahil sa takot at pagkagulat. Kabilang sa planong hakbang ng LGU ang pagsagawa ng mga drills at simulations para sa iba't ibang sitwasyon para maihanda ang mga mag-aaral at mga guro sa kung paano nga maging ligtas sa anumang sitwasyon. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde.
7: Of course, important din na bumuo tayo ng mga protocols kasi yung mga bata, napapansin natin kapag may nangyayari insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba shock na lang, yung iba sumisigaw, tumatakbo. Kailangan meron tayong drills, meron tayong simulation para alam ng mga bata anong gagawin nila. So, una, kung may bomb threat, kung may saksakan, kung may baringan, kung may riot sa bunutan, anong dapat ginagawa ng mga kabataan?
4: At kaugnay ito, Kakiko, ay tinutulak din ng alkalde ang pagpapalakas ng values formation sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga Boy Scout at Girl Scout kung saan inaasahang magkakaroon ng mga safety officers sa bawat classroom na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Alright, thank you, Mary Ann Bastasa. Oh, sayang, gusto ko sanang matanong, ano ang timeline ng Quezon City LGU tungkol sa paggawa ng protocol? Ano? Eh, kailangan agad-agad, ano po, dahil alam nyo naman ang panahon ngayon, mas mabilis sa teknolohiya, mas mabilis sa ngayon sa paggamit mga nangyayari, eh dapat mabilis din ang paggamit ng, o paggawa ng protocols na yan, lalong-lalo para protection ng mga estudyante, mga learners, wika nga. Ay siya, nakatawid tayo, Tata Rolly, no? Batang bata, bumat tayo. Maraming salamat, Engineer Roban Malili, nandiyan ka pala. And Engineer Rome, Jomarie Raferiel, of course. Thank you, Aiza Agurilia, and of course, si Glory Fe Bagon. O siya, mga kababayan, siyempre, eto na naman po. Ang inyong kaibigan sa Himpapawid, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Doon sa mga nakikinig, Attorney Art Corpus, hello, hello, ganda umaga. Attorney Marin, good morning. And likewise, Roger Go, ni Hauma. Oh, yes, yes, thank you. Mga pahabol na shout out. Lawrence Atanasio, good morning, mga Sapara. At siya para si Rachel Spirito, good morning, good morning. Uy, Police Brigadier General Neil Gotoman mula sa Communication Electronic Service. Ganda umaga sa inyo. Ito po muli ang inyong kaibigan, Kakiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great all the time.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pumunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 15 anyos na estudyante na sangkot sa school shooting incident sa Tacloban, sinampahan na ng kasong kriminal.
0: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang pag-aralan ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability. Panukalang ibaba ang edad ng criminal liability suportado ng pambansang pulisya.
0: Headlines.
9: Congressional inquiry sa mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan sa Tacloban at Cavite inihain sa Kamara.
0: Headlines.
10: Philippine National Police plano magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting. Active shooting drills sa mga paaralan suportado ng Department of Education.
0: Headlines.
9: Mga lokal na pamahalaan makakatanggap ng mas malaking bahagi ng national tax collection sa 2027 ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
10: Autopsy report ng mga nasawing Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili hawak na ng National Bureau of Investigation.
9: Headlines. Department of Foreign Affairs kinumpirma na walang Pilipinong nadamay sa pagsabog ng gas facility sa Qatar.
10: Headlines. At Bagyong Francisco patuloy sa paghina habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Panibagong bagyo na tatawaging Gardo, pagpasok ng PAR matamang minomonitor ngayon ng PAG-ASA.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras po natin 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sinampahan na ng kasong kriminal ang 15-anyos na estudyante na sangkot sa Tacloban school shooting incident. Ayon kay Police Regional Office 8, Public Information Office Chief, Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza, bullying ang isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng pamamaril, pero nasa Prosecutor's Office na aniya ang kaso para sa karagdagang proseso. Aniya, nauna na ring nakausap ng PNP ang babaeng pulis na nagmamayari ng baril na ginamit ng isa sa mga teen shooter. Samantala, ikinokonsidera ng PRO 8 na mapanagot ang mga magulang ng dalawang menor de edad.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaring managot sa batas ang isang bata. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng school shooting incident sa Tacloban na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad. Bagamat hindi tinukoy kung hanggang anong edad maaring ibaba ang minimum age of criminal responsibility, handaan niyang pag-aralan ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito.
12: Kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ipinauubayan na ng Department of Justice o DOJ sa Kongreso ang usapin ng pagpapababa ng minimum age para sa criminal responsibility sa bansa. Sa gitna ito ng panawagan ngayon ng marami na pababain ang edad para maparusahan ang mga kabataang nagkasala sa batas kasunod ng insidente ng school shooting sa Tacloban City kahapon. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, hindi maaaring magkomento ang kagawaran tungkol dito bilang bahagi sila ng ehekutibo at hindi ng legislatura.
13: I think that's within the domain of legislation. Nasa mga lawmakers na po natin yan. Request for legal opinion. But again, I think this is something that's within the domain primarily, okay, of the lawmakers, legislature. Nasa mga mababatas po natin ang mandato na alamin kung may pagkukulang po ba o wala.
9: Ang tinig ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ang kay acting PNP spokesperson Allen Reyco, dumami na ang bilang ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata ng may sapat na pangunawa sa kanyang ginawa.
14: Magkakaproblema na po tayo. So matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
10: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang estudyante ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Batay sa investigasyon, lumalabas sa mga screenshot ng kanilang online chat at mga panayam sa suspect matapos maaresto ng matagal ng plano ang pag-atake simula pa noong Mayo 1. Batid din ang dalawa na mabigat na krimen ang kanilang gagawin. Subalit, hindi sila nag-alala dahil inakala nilang makakalaya rin sila agad sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Una nang sinabi ng pulisya na bigong mahanap ng dalawa ang isang estudyante na umanoy ng bully sa kanila, kaya nagpapatok na lang ang mga ito sa mga bintana.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Bineberipika pa ng pulisya ang kumakalat na screenshots sa social media na sinasabing usapan ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ng dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamamaril. Ayon kay Ko, kabilang ang isa sa mga shooter sa mga online group kung saan pinag-uusapan ng harsh o mararahas na content.
14: Sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga

0: Morales na nakapasok na sa online games. Ang 764, isang online network na sangkot sa pagkalat ng mararahas, mapanakit o exploitative content. Karaniwan na niyang hinihikayat ang mga player na gumawa ng marahas na aksyon kapalit ng reward. Batay sa monitoring ni Morales, may 500 bata sa Pilipinas ang posibleng nabe-brainwash na ng ideolohiya ng 764 Network.
1: Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, mayroon po mga depression. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ini-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali iyon, they are still praising them para makuha lang talaga yung loob.
0: The open source intelligence analyst, investigator Brett John Morales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sinusulong ang paghihigpit sa social media ng mga bata kasunod ng Tacloban school shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata at pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Zubiri, dapat magsilbing wake-up call ang trahedya para harapin ang lumalaking impluensya ng social media sa kabataan, lalo na ang pagkalantad nila sa marahas sa mga nilalaman, online hate at mapanganib na mga trend. Suportado ng Majority Leader ang pagtalakay sa posibilidad na ipagbawal o higpitan ang paggamit ng social media para sa mga batang edad 16 pababa. May nakabinbinanyang panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children Bill na naglalayong pagbawala ng mga minor na edad na wala pang 16 years old na magkaroon o gumamit ng social media accounts. Bukod dito, minumungkahi rin ni Zubiri ang pagrepaso sa Juvenile Justice Act para pag-aralan kung dapat bang litisin bilang mga nasa hustong gulang ang mga minor na edad na 14 years old pataas na sangkot sa mabibigat na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa habang isinasaalang-alang pa rin ang due process at rehabilitasyon. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na siguro sa mga paaralan, kabilang ang masusing inspeksyon sa mga bag at pagtukoy sa mga kakulangan na seguridad na maaaring nagbigay daan sa pagpasok ng baril sa loob ng campus. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Plano ng Philippine National Police o PNP na magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting situations. Ito po ang sinabi ni Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Co, bahagi ito ng mas pinaigting na pagtutulungan sa law enforcement ng mga barangay at eskwelahan.
5: We are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations.
0: Si Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kabilang dako, suportado rin ng Department of Education o DepEd ang pagkasa ng active shooting drills sa mga paaralan na siyang pangungunahan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magiging malaking tulong ang drill na ito upang mas maging handa ang mga paaralan sakali mang may kaparehong insidente ng karahasan ang magaganap.
6: Tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
7: yes,
6: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support, yes, of our law enforcement agencies, mm-hmm, kasi wala kaming kakayanan,
7: yes,
6: sa bagay na ito. Wala kaming expertise.
7: Mm-hmm.
6: So this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
3: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, matagal na umanong nabubuli ayon sa DILG. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: O sibling, matagal na umanong nakararanas ng pambubuli ang dalawang minor de edad na sangkot sa nangyaring shooting spree sa San Jose National High School sa Tacloban City, Kamakalawa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa panayam sa kanya dito sa Campo Crame, lumalabas na sa paunang imbestigasyon na bullying gone wrong ang insidente. Lumalabas din ang sa impormasyon na maaaring ma-impluensya ng video games ang pagkilos ng mga sospeka na itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL. Sinisilip na rin ng DILG ang pananagutan ng mga magulang at kaanak matapos makuha ang baril ng mga bata. Isa sa mga armas ang hindi rehistrado at may peking serial number. Samantala, kinukonsulta pa ng DILG sa DSWD kung maaaring litisin bilang adult ang 15 anyos na suspect dahil lumalabas na dalawang araw umano itong pinagplanuhan o dalawang buwan itong pinagplanuhan ang krimen. Kaso nito, suportado naman ni Remulla ang pagrepaso sa juvenile justice law at pagsusuri sa mga polisiya laban sa bullying upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
2: Ito pala naman ang full report. Pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang estudyante yun at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang titignan namin dito yung culpability ng tiyahin at ng magulang dahil nakuha nila ang baril ng nakakatanda sa kanila.
1: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. na nai-refer na sa Prosecutor's Office ang filing ng criminal complaint laban sa 15 anyos na si alias Rod na isa sa mga estudyanteng namaril sa San Jose National High School. Ayon kay Artates, tig-tatlong patong ng kasong murder at frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa prosecutor laban dito. Mananatili naman sa kustodiya ng DSWD Regional Rehabilitation for Youth ang dalawang CICL na nasa likod ng malagim na insidente. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office o NCRPO nagsagawa ng mga dialogo sa mga guro at mga mag-aaral sa Metro Manila para sa kaalaman kontra bullying. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: AJ?
4: Yes, Chad. Upang maiwasan nga ang insidente ng bullying sa bawat paaralan sa Metro Manila, nagsasagawa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ng dialogue sa bawat mga guro at mag-aaral sa buong Metro Manila upang magbigay ng impormasyon kontra bullying. Ayon nga kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na ongoing na mga dialogue meeting sa mga guro sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila upang mabigyan ng impormasyon ng mga ito kung ano ang dapat isaalang-ala kapag nabully ang isang estudyante upang maiwasan ang mga ito. Magsasagawa rin ng info drive dissemination ng NCRPO sa bawat mag-aaral upang maiwasan naman ang ganito mga insidente. Una nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat na sila ng mga police visibility sa bawat paaralan sa Metro Manila upang mas mabilis na rumisponde sa namang insidente sa bawat paaralan sa Kalakhang, Maynila. Wala pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Punto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ikinoconsider na rin ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inaalam nila kung may kinalaman sa violent extremism ang insidente gaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na bullying ang posibleng sanhi ng karumal-dumal na pamamaril na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng maraming biktima. Aniya, madaling ma-impluwensyahan ng mga bata lalo na sa mga nakikita nila online.
6: We also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism. So those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
5: Yan po ang pahayag ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin Pilipinas alas 11:21 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang atin pong oras alas 11:22 ng umaga. Magkakasana ang Senado ng investigasyon tungkol sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan dalawang minor de edad ang nakapaslang ng tatlong minor de edad at nakasugat pa ng ilan. Inanunsyo ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros na bubuksan nila ang investigasyon sa July 1. Ayon kay Ontiveros, layo ng Senate Inquiry na alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya. Binunto niyang nagiging pugad na kasi ang ilang online platform ng mga grupong nang be-brainwash sa mga kabataan at nagra-radicalize sa mga bata. Ang gagawing pagdinig ay bilang follow-up sa nauna ng pagdinig ng komite noong April 14 na nagsiwalat sa na may ilang online platform at gaming spaces na nagagamit sa grooming, manipulasyon at pag-radicalize ng mga kabataan sa karahasan. Kahit pa ni Ontiveros, hindi nila hihintaying magkaroon ng sunod pang biktima bago kumilos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings, inihain ng Manila Solon sa Kamara. Ang detalye mula sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Formal nang inihain ni Committee on Public and Order and Safety Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang House Resolution Number 1146 upang imbestigahan ang serye ng karahasan sa mga paaralan. Sentro ng imbestigasyon ang naganap na madugong pamamaril sa Tacloban at mga palanaksak sa Cavite. Ayon kay Valeriano, matagal ng issue ang aseguridad sa mga campus na nagriresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga estudyante at guro. Ayon pa kay Valeriano, mahaba na ang listahan ng kapabayaan at kakulangan sa mga pampublikong paaralan na nagiging mitsa ng krimen. Kabilang dito ang sirang bakod at walang gwardya, kakulangan ng mental staff, walang first aid at inappropriate romantic relationship sa pagitan ng mga estudyante at guro. Hindi rin pinalampas ni Valeriano ang pamunuan ng DepEd Tacloban, ang school principal at city school superintendent na anya dapat humarap sa investigasyon. Iginiit din ni Valeriano na makasuhan ang mga may-ari ng baril, kumpirmahin ang totoong edad ng mga batang sangkot sa krimen at papanaguti ng mga magulang at guro dahil sa kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal na nakiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban City dahil sa pamamaril. Ang reported sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Bumisita ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya ng mga estudyante ang nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kasama sa binisita ng kalihimang burol ni Nadjancy Separa at Chris Lawrence Fabian ng mga estudyante ang nasawi sa insidente. Sa kanyang pagbisita, inihatid ng kalihim ang pakikisimpatsya ng pamahalaan at tiniyak ang patuloy na suporta ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Kabilang sa ipinagkaloob na ng ahensya ang tulong pinansyal, psychological first aid at iba pang kinakailang serbisyo para matulungan ng mga pamilya sa pagharap sa matinding pangyayari. Ayon sa DSWD, umaabot na sa 160,000 pesos ang pinansyal na tulong na natanggap ng mga pamilya sa tatlong estudyante na nasawi sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health na wala nang babayarang gastusin sa ospital ang mga pasyente mula sa Tacloban shooting incident. Ayon sa DOH, sakop na ng Zero Balance Billing Program ang Eastern Visayas Medical Center kung saan naka-admit ang nasabing mga pasyente. Samantala, nakaalalay din ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP ng kagawaran para sa pagpapagamot ng mga pasyenteng naka-admit sa mga LGU at mga pribadong ospital. Magbibigay naman ng DOH ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante, kabilang ang mga guro, non-teaching personnel at mga magulang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education o DepEd sa iba't ibang ahensya para mapataas pa ang antas ng seguridad sa mga paaralan, partikular sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, higit sa pagdaragdag ng security personnel ay dapat matutukan din ang physical aspect ng seguridad tulad ng pagtataas ng bakod ng mga paaralan para hindi ito basta-basta mapasok ng kung sino man. Pinatututukan na rin ng DepEd ang behavioral response ng mga estudyante na dapat ding mabantayan ng mga guro para agad silang matulungan kung may kinakaharap silang problema o sitwasyon.
10: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin, kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
11: Yes, sir.
10: At then parang ito ng trabaho. Sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga turo at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo nito at saka tinatamusta natin dapat natin yung mga bata.
5: Ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinuturing ng Department of Education o DepEd bilang isang isolated case ang kaso ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, sinabi nitong maituturing na isolated case ang shooting incident dahil sa dami ng mga paaralan sa bansa. Kakambal ito, aminado ang DepEd na kailangan na talaga ng mayorya ng mga paaralan na pataasin ang level ng kanilang seguridad, bagay na tinututukan na ng DepEd katuwang ang ipang mga ahensya at maging ang mga lokal na pamahalaan. Inaksyonan na rin ng kagawaran ang pagbibigay ng psychosocial intervention at first aid sa mga nakasaksi sa pamamaril, lalo na ang mga estudyante. Nais na rin tutukan ng DepEd ayon kay Garma ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril upang matukoy ang motibo ng mga batang may sala at humantong ito sa malagim na insidente.
12: Importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo, the same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no? Hindi lang ito sa school na ito but in other schools, meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no? Na ma-establish ang based on factual investigation at importante rito yung psychosocial first aid talaga.
13: Yes.
12: Because of the trauma ng mga mismong nasugatan at yung naka-witness ng pangyayari.
3: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
0: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Itinutulak ng Council for the Welfare of Children o CWC na mapalakas pa ang mga umiiral ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiatives at early intervention system sa mga paaralan. Sa panayam ng programang Boses kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi niyang dapat mas matutukan ngayon ang mental wellness ng mga kabataan, lalo't exposed ang karamihan ng mga kabataan sa social media at iba pang platforms kung saan talamak ang tema ng karahasan. Kung mapapalakas kasi at ma-i-institutionalize ang mga programa at early intervention systems, sinabi niyang tiyak na maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
14: Yung bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems. Ano? Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan or combination of both ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak, ano? At pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maaaring yang mag-lead sa mga ganitong pagyayari.

0: no, kunyari yung sa pag-commit ng violent acts po.
1: Ang pahayag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga lokal na pamahalaan makatatanggap ng mas malaking bahagi mula sa National Tax Collection sa 2027 ayon sa Malacanang. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nasahang naabot sa 1.19 trillion pesos sa nakalaang National Tax Allotment o NTA sa 2027 na ibabahagi sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Sinabi ni Recto na ang Pangulo Marcos bilang sandating local chief executive ay batid ang pangangailangan at karapatan ng mamamayan. Ang pondoan ni Recto ay magsisilbing suporta mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Sabing one of the biggest ticket items ang nabanggit na halaga na ilalakip sa proposed 2027 national budget. Dagdag na Rektor na inaasahang mababanggit din ang ukol dito sa nakadagdag State of the Nation address sa susunod na buwan ni Pangulo Marcos. Pagtiyak ng Executive Secretary, patas at ibinase sa formula ng itinatakda ng batas ang magiging share ng mga kinaukulang LGU na ibinabati din naman sa population at land area. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang autopsy report ng nasawing Ateneo student-athletes na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad na ring ibibigay ang autopsy report sa mga pamilya ng dalawang nasawing estudyante. Pagdating naman sa timeline ng investigasyon, umaasa si Matibag na ngayong Linggo ay matatapos na nila ang proseso ng investigasyon, lalo pat hawak na nila ang testimonya ng mahalagang personalidad na may kaugnayan sa insidente ng pangkalunod ng dalawang batang basketbolista.
5: We want to finish the investigation. What we are avoiding here is paging parang personal or political yung thesis. We will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interview. Para matapos namin na by this week, depende sa dating ng mga ating investigan. Pero of course, we also set a time frame para magawa to. Ang talagang, what I can tell you now, na sigurado, is natapos namin na kaagad yung autopsy report for both the Divine and the Rene. So meron na kaming autopsy report yan na inibigay na namin sa pamilya.
1: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasaktan sa pagsabog ng Ras Laffan gas facility sa Qatar. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar na walang Pilipinong nadamay sa insidente. Nabatid na naganap noong Linggo ang isang operational incident sa Ras Laffan kung saan matagpuan ang pangunahing liquefied natural gas processing operations sa bansa na nagresulta sa pagsabog at sunog sa Barzan gas plant. Sinabi ng kumpanya na agad ding naapula ang apoy bagamat hindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta na nagsusupply ng gas para sa domestic market. Ayon naman sa Ministry of Interior ng Qatar, may ilang nasugatan sa insidente na inilarawan bilang technical accident. Giit din ng mga otoridad na walang gas leak na nagudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nasa bansa pa rin ang Bagyong Francisco na patuloy na humihina. Sa kabila po niyan, posible pa rin makaranas ng malalakas na pagulan ang Batanes at Cagayan. Inaasahan din ang malakas na hangin sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon at Mindanao dulot ng bagyo at habagat. Posibleng lumabas ang bagyo bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacañang na masihigpitan ang mga patakaran at proteksyon laban sa korupsyon sa flood control projects na muling popondohan sa 2027 budget. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na nakatuon ang Marcos administration sa pagiging transparent at accountable sa pagpapatupad ng nasabing mga proyekto. Tiniyak din ng Malacañang kung paano maiiwasan ng gobyerno na maulit ang irregularidad sa nasabing mga proyekto sa nakalipas na taon.
6: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera.

0: kung hindi po tama ang magiging proyekto.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isa sa tatlong nasira ang pumping station sa Rojas Boulevard sa Maynila na ayos na ng Department of Public Works and Highway. Si DK Zarate para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa Padre Paura, pumping station sa Rojas Boulevard kung saan binisita ngayong umaga ito ni DPWH Secretary Pistison. Itong nasabing pumping station ay isang taon nang hindi gumagana o nasira dahil na rin sa mga bumarang basura.
5: Ininform ako na yung tatlong pumping station dito sa Rojas Boulevard, sira. Nung pinatignan ko, ito ang nakita natin. Isang taon yan ganyan, hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF.
4: Pero ngayon, ito ay naisaayos na at tiniyak ni DPWH Secretary Bisbison na magiging maayos yung pagbimintena dito, lalo na inaasahan na yung mga sunod-sunod na pagulan.
5: So itong power, tapos na, naayos na. Yun lang ang remedios sa kabad.
4: Itong dalawang pumping station pa na kailangan ayusin ay target matapos sa unang linggo ng July. At inaasahan na magiging epekto na ito ay mababawasan yung pagbaha yan sa may bahagi ng Piopampo, sa may Attack Avenue at iba pang bahagi rito sa may lungsod ng Maynila. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Muling nagtungo sa Quezon City si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw para ipagpatuloy ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Drive ng Pamahalaan. Ikatlong araw na ito ng pag-iikot ng programa kung saan kabilang sa mga benepisaryo ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa. Sa kabila ng maulang panahon, mainit na sinalubong ng mga residente ang unang ginang na nagbahagi ng mensahe ng suporta at malasakit. Sa kanyang mensahe, sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos na bilang isang ina, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Umaasa siyang makatutulong ang natanggap na 10 kilo ng bigas mula sa pamahalaan para mabawasan ang pang-araw-araw na alalahanin ng mga benepisaryo.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
7: We believe we cannot rely on the public 100%. At least we can do a bit to lessen the burden, right? So I know this little thing, this project will help each of the burden in the things to come. You know, the public area, not the rest of the world. But I just want to say, maraming salamat. I'm looking for the government today. Maraming salamat for letting us be a service to you. And mula sa puso para sa pamilya, para sa inyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Si First Lady Liza Araneta Marcos.
3: Dapat nang asahan ang mas maraming Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito po ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matakumpay na pagpapatrolyan ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc, ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bitbit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nagigiit sa soberanya ng bansa, habang ang China naman ay walang ibang bitbit kundi ang mga naratibo ng pangaangkin sa mga teritoryong para sa Pilipinas.
8: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
3: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Posibleng matapos ngayong linggo ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Shell Jocno, kahit tumagal ang marking sa mga dokumento hanggang weekend o sa susunod na linggo, ay tuloy pa rin ang nakataktang pagdinig sa July 6. Anya, tumatagal lang ang pre-trial dahil sa independent markings ng defense at prosecution teams. Una nang ipinanukala ng

0: Dr. Haynes na inaasahan ng korte na makakuha na ang resulta ng medical assessment ng dating Pangulo. Wala ring nakikitang dahilan ang trial chamber para hindi humarap si Duterte, maliban na lamang kung may sitwasyong medikal na makakapigil sa kanyang pagdalo.
1: Need for anything to be discussed, then we may vacate them. But otherwise, it's 7th of September, 13th of October, and then the 2nd of November. I rather feel the one on the 7th of September, because by then we'll have had the reports, is likely to be an important one. And for that, certainly, Mr. Haynes, we would expect Mr. Duterte to be here, unless there's some medical issue.
0: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3, Presiding Judge Joanna Koerner.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Angan at sa larangan ng palakasan.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Batang Pinoy magbabalik sa Bacolod City matapos ang 27 taon tampok ang 30 sports. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Denny Silanga.
4: Formal nang inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang hosting ng Bacolod City sa 2026 Batang Pinoy mula December 12 hanggang 18. Nagbabalik ang major grassroots program ng PSC sa City of Smiles matapos ang 27 years o mula nang gawin dito ang inaugural edition ng palaro noong 1999. Tinatayang 18,000 athletes at 1,000 officials mula sa 188 local government units ang lalahok sa kompetisyon na pinalawig ang sporting event sa 30 dahil sa pagkakasali ng golf, skateboarding at bowling. Sinabi ni PSC Chairman Pato Gregorio na nagdesisyon din ang ahensya na limitahan na ang Batang Pinoy para sa mga atletang edad 8 hanggang 15. Ito ay para hayaan naman ng 16 to 17-year-old athletes na magpakitang gilas sa palarong pambansa. Sinabi naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa kanyang pagbisita sa Philippine Sports Writers Association Forum sa PSC Media Room kahapon na handa na ang kompetisyon venue sa lungsod. Aniya, 4,000 hotel rooms at government schools din ang kayang tumanggap sa delegasyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang ang balita sa ating mga lalawigan. Inyo pong abangan sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:45 oras natin Pilipinas, balita dito sa Luzon. BFP at LGU Adams sa Ilocos Norte nananatiling alerto sa banta ng pag-ulan. Malaking puno ng akasya natumba sa National Highway ng Bayan ng Curimao. Si Rani Dorila ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nananatiling handa ang Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Adams Ilocos Norte sa posibleng epekto pa rin ng hanging habagat sa paghila ng Bagyong Francisco. Matapos ang pagpupulong na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ni Acting Municipal

0: Fire Marshal SFO3 Henrik Damo na ihanda na ang mga kinakailangang kagamitan sa pagresponde, mga food packs at patuloy ang paalala sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa lalo na sa kalsadang papunta sa bayan. Bagaman walang naramdamang malakas na ulan sa magdabag, nananatiling alerto ang mga otoridad. Sa kabilang dago, ayon pa rin sa Bureau of Fire Protection, isang malaking puno ng akasya ang natumba sa gilid ng National Highway sa bayan ng Kurimawa kagabi ng pasado alas 12, ngunit dahil sa pagtutulungan ng MDRRMC at DPWH ay agad namang natanggal ang naturang puno. Pagtitiyak ng BFP na walang nasaktan na motorista o residente sa naturang insidente at hindi ito nauugnay sa bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, Lindol, naramdaman sa Naga City sa Camarines Sur ngayong 11:25 ng umaga. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Chad, naramdaman ang Lindol dito sa Naga City ngayong umaga. Eksaktong 11:25 nangyari ang Lindol. Sa pabatid na inilabas ng FEBOX, ang Lindol ay nasa 3.7 magnitude at may lalim ito na 6 na kilometro. At ang epicenter nito ay matatagpuan sa 6 na kilometro sa kanlurat ng San Fernando, Camarines Sur. At ang ayon nga sa FEBOX na itala ang mga intensities o incidental intensities sa intensity 3 sa Pili, Camarines Sur, habang intensity 2 naman sa Iriga City sa Camarines Sur, at intensity 1 naman sa Sagnay at sa Sipoco sa Camarines Sur. Ang naramdamang Lindol dito, Ched, ay mahina lang at tumagal lamang ng ilang segundo. At wala pa tayong impormasyon kung masusunod pa ito o kung meron pang aftershocks pa na susunod dito sa Lindol na ito. At yan na muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balik tayo sa Norte Emergency Transport Services Program ng Baguio City. Nagpapatuloy si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagpapatupad ng Emergency Transport Service Program upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mananatiling umiiral ang programa hanggat hindi pa ganap na nagiging matatag at normal ang sitwasyon sa industriya ng petrolyo. Aniya, mahalagang mapanatili ang suporta sa mga tsuper upang hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at ang serbisyo sa mga commuters. Layunin ng Emergency Transport Service Program na magbigay ng ayuda at insentibo sa mga tsuper, partikular ang bumabiyahe tuwing gabi. Malaki rin ang may tutulong ng programa sa mga pasahero dahil mababawasan ang mahabang oras ng paghihintay sa masasakyang jeep sa mga terminal. Sinabi ng alkalde na patuloy na minomonitor ng pamalang lungsod ang galaw ng presyo ng langis at ang epekto nito sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Windmill project sa Alabat, binisita ng sangguniang panlalawigan ng Quezon. Si May Formara ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinuri ng sangguniang panlalawigan ng Quezon ang isinasagawang windmill project sa bayan ng Alabat para alamin ang kasalukuyang kalagayan at progreso ng isa sa mga pangunahing renewable energy projects sa lalawigan. Ayon sa Quezon PIO, tiningnan ng mga lokal na opisyales ang implementation ng proyekto at nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya at mga namamahala upang matiyak na maayos at naaayon sa itinakdang plano ang pagpapatupad ng konstruksyon. Ayon pa sa Quezon PIO, layunin ng inspection na makita ang magiging ambag ng proyekto sa pagpapalakas ng renewable energy sector, pagpapabuti ng supply ng kuryente at ang paglikha ng mga oportunidad para sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga residente ng Alabat, Quezon at mga karatig lugar. Ang wind energy project ay inaasahang makakatulong sa pagsusulong ng malinis at napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya kasabay ng pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy bilang pag-iwas sa pagdepende sa fossil fuels bilang pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DepEd, PNP at Tacloban LGU nagsanipwersa para sa seguridad ng mga paaralan sa lungsod. Suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, kinasuhan na. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng emergency briefing ang pamalang lungsod ng Tacloban, Department of Education at Philippine National Police sa San Jose National High School kasunod ng naganap na pamamaril sa paaralan. Personal na dinaluhan ni DepEd Secretary Sunny Angara at Mayor Alfred Romualdez ang pagpupulong kung saan inilatag ng PNP ang kanilang security assessment at investigation report. Nilinaw ng PNP na nanatili sa 3 ang bilang ng nasawi at 20 ang nasugatan. Sasailalim sa psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at magulang. Sasagutin naman ng DOH ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima habang paigtingin ng PNP ang police visibility sa mga paaralan. Maring kinunda na ni Mayor Romualdez ang insidente at nagpaalala sa masamang impluensya ng social media sa kabataan. Habang nakiisa naman si Secretary Angara sa panawagang magtulungan upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, mahigit 1,000 display students sa Marawi City nakatanggap ng 13.6 million pesos na educational assistance mula sa BARM. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigit 1,500 estudyanteng lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong taong 2017 ang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Umaabot sa 13.6 million pesos ang kabuuang educational assistance na ipinamahagi sa 1,528 na mag-aaral mula sa mga pamilyang internally displaced sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA program. Pinangunahan ni BARM MRP Program Manager Member of the Parliament Said Shaik ang distribusyon na isinagawa kamay kailan lamang sa Hanis Building sa Pangaw Sadok, Marawi City. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 1,198 ay mga estudyante sa kolehiyo at universidad na tumanggap ng tig 10,000 pesos, habang 330 naman ng mga mag-aaral sa sekundarya ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa martikula, school supplies, pamasahe, mga proyekto at iba pang pangangailangan akademiko ng mga estudyante. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BARM MRP upang mabawasan ang mga suliraning pinansyal ng mga lumikas na pamilya at matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, Jolo Provincial Police Office nanawagan ng pakikiisa sa publiko para sa pagbuksak sa mga krimen. Magbabalita si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Jolo.
1: Radyo Pilipinas, Report.
9: Nanawagan si Police Lieutenant Benhar Asadi, Officer in Charge ng Jolo Municipal Police Station sa mga mamamayan na makipagtulungan sa pulisya upang mapigilan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang krimen sa bayan. Ang pahayag ay ginawa ni Asadi matapos ang isang insidente ng pamamaril sa Barangay Tulay Jolo noong June 22, 2026. Ayon kay Police Lieutenant Asadi, malaking tulong ang pakikiisa ng publiko, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon at paggamit ng mga closed circuit television o CCTV camera na makatutulong sa mabilis na pagtukoy at paghabol sa mga suspek na sangkot sa mga krimen. Ipinaliwanag ng opisyal na limitado ang kanilang puwersa kaya hindi nila kayang mabantayan ang lahat ng bahagi ng hulo sa lahat ng oras. Anya, 2 team lamang na mga pulis ang kasalukuyang umiikot at nagpapatrolya sa buong bayan. Sinabi rin niya na nag-request na sila sa pamuno ng Sulu Police Provincial Office para sa karagdagang mga tauhan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapatrolya mapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ang ating oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
12: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: gamit ang iyong mobile device.
1: Radyo Pilipinas!
0: Pwede kong i-download Radyo na sa Pilipinas. Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa...
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Unggulang, lalo't pababa na raw kasi ng pababa ang edad ng mga kabataang gumagawa ng krimen.
5: We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titingnan din po naman kung may acted with discernment, eh, di ba? Hindi mo naman, kumbaga, arbitrarily na kasama na kagad sila. Titingnan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
4: Makatuwiran yan ayon sa Malacanang, lalo't tila nagagamit kasi ang batas ng ilang mga menor de edad na lisensya para gumawa ng krimen dahil batid nilang hindi sila mapapanagot sa batas.
6: Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapaya natin ang mga kabataan.
4: Sinabi rin ng Malacanang na dapat...
6: sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang social media. Tulong-tulong po talaga lahat para
4: sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Influensya sa dalawang estudyante na namaril.
6: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahian at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
4: Sabi naman ng palasyo na kailangan ng karagdagang pondo para sa panukalang makapaglagay ng mga well-trained na security guards sa mga eskwelahan. Sinalag din ng palasyo ang tirada ni VP Sara na resulta ang insidente ng kakulangan ng gobyerno sa pagkalap ng intelligence.
6: Mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
4: Sabi naman ng palasyo na kailangan ng karagdagang pondo para sa panukalang makapaglagay ng mga well-trained na security guards sa mga eskwelahan. Sinalag din ng palasyo ang tirada ni VP Sara na resulta ang insidente ng kakulangan ng gobyerno sa pagkalap ng intelligence.
6: May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.
4: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
7: Restorative justice kaugnay ng shooting incidents sa Tacloban at ang emergency cash transfer sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD. Asa kay Irene, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
7: ASEC, matapos po ang insidente nitong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, ano-ano na po yung mga tulong at suporta na naipaabot ng kagawaran sa mga apektado nitong insidente?
8: Alam mo, Joshua, unang-una, kinalulungkot po ako ng Department of Social Welfare and Development ang nangyaring ito sa Tacloban City. Agad po na nakapagpadala ng social workers ang ating pong tanggapan sa pamamagitan ng aming field office aide at nagbigay po ng psychological first aid dito sa mga pamilya ng mga naulila, pamilya po ng mga nasaktan, nasugatan, at of course, yung pong community na naka-witness nitong malungkot na insidente nito. Aside from the psychological first aid, of course, which by the way, Joshua, is not an overnight process. Ito ay matagalang proseso because hindi po, magkakaiba po yung coping mechanisms and healing mechanisms ng bawat individual na nakaranas o naka-experience nito. Kaya araw-araw po, kasama ang iba pang mga miyembro ng multidisciplinary team ay nagtutungo dito sa mga pamilya para makapag-provide nitong psychosocial intervention. Pangalawa, nakapagbigay din tayo ng tulong pinansyal. Initial po ito na tulong pinansyal para sa mga pamilya ng mga nasugatan, nasa ospital, gayon din yung mga naulilang mga pamilya. Dahil sabi nga ni Secretary Rex Cachalian, huwag na po nilang isipin yung pong gastusin sa lamay, sa pagpapalibing, gastusin sa pagpapagamot ng mga estudyante na nasaktan. DSWD na po ang bahala dyan. Mag-focus po sila doon sa pagtugon sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. And tulungan pa rin natin sila doon sa healing process hanggang sa sila nga po ay makarecover from this very tragic incident.
7: Okay. Asek, perhaps mabigyan natin ng diin pa itong psychological first aid o yung intervention na inyo pong ginagawa dahil hindi nga po biro ito nangyaring insidente na may kaakibat na trauma, hindi lamang doon sa mga biktima sa pamilya o maging doon sa mga komunidad. Pakipaliwanag po, paano po yung magiging sistema? Nabanggit niyo po araw-araw po ginagawa itong interventions na ito kasama po ang iba pang ahensya ng pamahalaan.
8: Yes, kasama yung ating pong mga social workers nagsagawayan ng incident stress debriefing doon sa mga pamilya nga ng mga naulila, gayon din sa mga nasaktan, and of course yung mga ano, yung mga mag-aaral, mga teachers na nandun sa paaralan. Pero alam mo, Joshua, yung ating pong mga social workers, hindi basta-basta yan kukuha ng information doon sa mga biktima. May tinatawag tayo na establishing rapport. Kinakailangan muna magkaroon ng relationship yung client at yung caseworker. Nang sa gayon, mas maayos, maganda yung flow ng pagbibigay ng impormasyon para alam natin kung paano mas maayos na matutulungan yung client. And then when that rapport or when that relationship has been developed, mag-uumpisa na tayo na mag-gather ng information, magpo-probe hanggang sa makapag-express na ng kanilang feelings, ng kanilang emotions yung pong mga individual. And then of course, sa pamamagitan po niyan ay titignan natin ano ba yung tulong na maari po nating ipaabot. Ang mahalaga dito, Joshua, is yung listening tools na ginagamit ng ating pong mga social workers and iba pa na mga miyembro ng multidisciplinary team. Kasi again, napakahalaga yung makinig tayo, malaman natin ano yung kanilang nararamdaman, ano yung kanilang nararanasan, kung anger ba yan, kung pagdadalamhati, lahat nung po yan ay inaalam natin. Again, with the overall objective of helping the individual cope and heal from that very tragic incident.
7: Okay. Asek, ito pong sensitibong proseso na ito na ginagawa natin para matugunan yung trauma na naranasan ng ating mga kababayan. Paki-emphasize po, gaano po ito, bakit po ito mahalaga? At ano po yung maaaring mangyari pagka ito ay isinawalang bahala lamang o ginawa sa maling paraan yung intervention?
8: Well, yes, it's very important that we do it the proper manner. Kasi Joshua, kapag hindi naka-recover from this traumatic experience, pwedeng maka-apekto ito dun sa development, lalong-lalo na ng isang bata na naka-witness nga po nung incident. So maaring araw-araw hindi siya makapag-perform ng maayos, hindi siya makapunta sa paaralan, hindi makapag-aral. It will definitely affect the normal psychosocial functioning of an individual. Kaya mahalaga yung maibalo normal ano yung kanila pong pamumuhay. Po pwede rin kasi na yung mga magulang o yung mga relatives nung pong mga ano no nung mga naapektuhan, yung mga namatay, yung mga nasugatan, maaring makaramdam ng iba pang mga emotions o maaring sila ay hindi rin
7: atas na ito na kailangan maunawaan ng publiko, lalo na po sa mga ganitong sensitibong kaso.
8: Well, of course, Josh, not laging sinasabi ng DSWD na kung anuman po ang isinasaad ng batas, ay titiyakin natin na nai-implement ng maayos because it will inure to the benefit of the clients that we serve. Ngayon po, halimbawa, no, dun sa bahay pag-asa, sinasabi kasi dun sa Juvenile Justice and Welfare Act na dapat po lahat ng mga provincial government units ay meron pong bahay pag-asa. But we understand that some local government units have limited resources and that's the reason why tumutulong din po ang DSWD. In fact, for this year, meron tayong budget allocation for 5 bahay pag-asa. So tutulong po tayo to ensure na meron pong mga ganitong mga pasilidad na present that will help and contribute in the pursuit of restorative justice as provided, of course, in the law. Ngayon po, aside from that, ang DSWD din po through our attached agency, the Juvenile Justice and Welfare Council, ay nagbibigay ng technical assistance sa mga local government units, ng especially doon sa mga LGUs na meron na pong mga bahay pag-asa. Nang sa gayon, yung mga standards and technical requirements for a bahay pag-asa ay natitiyak natin na nasusunod at na-implement ng maayos yung mga programa that will again help in the pursuit of restorative justice. But more than that, Josh, nice nating banggitin na ang DSWD laging tinitingnan din yung preventive side. Kasi sabi nga natin, ang mga unang guro ng ating mga anak ay ating pong mga magulang. So we're looking at strengthening yung pong parenting effectiveness sessions. Implement pa ito ng mas maayos together with various stakeholders, yung mga local government unit partners natin, and then of course yung pong pag-improve pa ng modules natin sa family development session for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, sapagkat kinakailangan talaga na mas mapatibay natin yung family relationships, mas mapalakas, mas mapatibay pa yung pong maayos na pagpapalaki sa ating pong mga anak at pag-guide sa kanila. And of course, yung din sabi natin na pagpapalakas ng entire community to support yung mga bata. Kasi, Josh, always it takes a village to raise a child. Ano? So, yes. Dapat lahat po tayo tinutulungan at ginagabayan ang mga bata nang sa gayon lumaki sila sa maayos na environment and that they will be properly guided so that they could help in a nation building and they could help in ensuring that we all live in an orderly and peaceful society.
7: Okay. Asik, marami po nagtatanong kung may pananagutan ba ang mga minor de edad na sangkot sa krimen. From your perspective po, paari niyo po bang ipaliwanag kung paano tinutukoy ang criminal liability ng isang bata batay sa edad at discernment sa ilalim ng batas?
8: Well, Josh, batay po doon sa Juvenile Justice Welfare Act, ano, nakalagay doon kung 12 years old to 15, not more than 15 yan, exempt yan from criminal liability. Pero hindi nangangahulugan na hihayaan na po natin yung bata even if exempt siya from criminal liability. Meron po yung intervention na gagawin. In fact, dadalhin po sa bahay pag-asa yung pong minor edad na hindi na lower than 15, no, yung kanyang edad, para mabigyan ng nararapat na intervention so that siya ay maghilom, maturuan, magabayan. Nang sa gayon ay hindi na nga po maulit yung ganitong pangyayari o insidente. Pero kapag ang bata ay 15 to 18, not more than 18, at Ang unang titingnan dyan, Josh, is if he acted with discernment. Ibig sabihin, alam ba niya yung ginawa niya? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences nung ginawa niya? Now, we don't want to preempt the ongoing investigation, Josh, ano? Mm-hmm. But for academic discussion, sabihin na natin, kung halimbawang napatunayan ng korte na the individual acted with discernment, beatay na rin doon sa assessment and recommendation ng social worker who was assigned to mm-hmm. to do the assessment. And sabi ko nga, pag lumabas yan na the individual, the minor, acted with discernment, of course, there will still be criminal responsibility. Okay. But then, hindi po muna, hindi siya dadalhin doon sa facility na merong mga hardened criminals. Mm. Dadalhin po siya sa isang facility, no? Yung tinatawag natin na Rehabilitation Center for Youth. Kasi doon po yung diversion program gagawin. Kasi merong intervention na i-implement. And then, merong court representative who will regularly check on that individual. Titignan kung meron bang pagbabago, meron bang remorse doon sa kanya. Naging effective ba yung diversion program that was implemented? Kasi kung hindi yan naging effective and talagang hindi nagbago yung individual, walang remorse, walang pagsisisi, he will carry on the penalty of the crime that he has committed when he reaches the age na when he reaches the age na he's no longer a minor and will have to carry that penalty.
7: Okay. Now, Asik, given na maging epektibo yung intervention na pagdadala dito sa ating minor de edad sa Rehabilitation for Youth, kung sakasakali man na magkaroon ng remorse at magbago at bumalik sa kanyang komunidad, meron ba tayong follow-through na assistance para matanggap siya ng komunidad dahil most likely ito'y magkakaroon ng discrimination o makakatanggap siya ng ganon?
8: Well, alam mo, Josh, that's part of the interventions that okay. we will be doing. No? Bahagi yung rehabilitation and reintegration for that individual, especially kung nakita naman talaga natin na nagkaroon ng remorse, siya ay nagsisi sa kanyang ginawa, at talagang may pagpapago sa kanyang behavior, and we could definitely ascertain, no, based on the assessment that will be undertaken, na hindi niya nauulitin yung kanya pong mga nagawa. So there will be a separate reintegration process okay. that will be undertaken.
7: Alright. Asik, mula po sa GMA News Desk, maaari niyo po ba i-discuss ang step-by-step process naman na pagdaraanan ng dalawang children in conflict with the law na involved sa Tacloban shooting under the law?
8: Well, sabi ko nga, Josh, no, we don't want to preempt the ongoing investigation on the mm-hmm. case. But, yeah, together with the Juvenile Justice and Welfare Council, ay titignan po natin kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nito pong mga children in conflict with the law. Again, nabanggit ko, kung ma-ascertain na below 15 years old yung pong nag-commit ng offense, dadalhin yan sa bahay pag-asa, no? Magkakaroon ng involuntary commitment, dadalhin yan doon sa bahay pag-asa, and doon bibigyan po ng nararapat na intervention. Ngayon, kung above 15 naman po at nakita nga na the individual acted with discernment, then the process, as I've okay. discussed earlier, will be followed.
7: All right. Asik, sa ibang usapin naman tayo, sinimulan na po ang rollout ng emergency cash transfer para po sa mga pamilya na apektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano na po ang kasalukuyang status ng distribution at ilan na po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? Paano po tinukoy ng DSWD mga qualified beneficiaries na makakatanggap ng tulong?
8: Well, that's correct, Joshua. Kahapon nga po, nandito si Secretary Rex Gatchalian. Nagtungo tayo sa Balut Island, ganyan din po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, likewise in Glan Sarangani, and then dito sa General Santos before he flew to Tacloban this morning. Kahapon po, ang beneficiaries natin sa Balut Island for the emergency cash transfer ay nasa mahigit 7,000 na families. Sa Jose Abad Santos naman, nasa mahigit 22,000 na disaster-affected families yung ating pong beneficiaries for the emergency cash transfer. And then dito naman po sa Glan Sarangani, more than 8,000 beneficiaries. And then in General Santos, meron pong more than 5,000 disaster-affected families. So ito po ay tinukoy ng ating pong mga local government units. Tinignan po yung mga households na may totally and partially damaged houses. Yan po ang naging basehan natin sa pagtukoy and ng ating mga matutulungan under the emergency cash transfer, which is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate relief and early recovery. Kasi alam naman natin, Josh, na hindi po lahat ng pangangailangan ng isang pamilya ay nilalaman ng isang family food pack. That's the reason why we're providing emergency cash transfers to help them also with their other requirements. Again, kahapon lamang po yung umpisa ng mga payout activities natin. Magpapatuloy po ito hanggang sa maserve na natin lahat nung mga nabanggit ko ng mga beneficiaryo.
7: Okay. Liliwanagin lang po natin, ano po yung kaibahan ng emergency cash transfer sa mga ibang tulong pa po na nauna nang naipaabot ng DSWD?
8: Well, Josh, ang mga naunang tulong na naipaabot natin ay yung mga food and non-food items. Sa response phase kasi yan talaga yung mga immediate assistance na pinoprovide natin. Kasi 24 hours, 48 hours, 72 hours after an earthquake, or after the earthquake, I mean to say, ang immediate talagang pangangailangan siya ng pagkain, mainom na tubig. But as we enter the early recovery phase, kinakailangan na talaga nating magbigay pa ng ibang tulong such as cash transfers. Kasi may mga ibang pangangailangan sila na, again, hindi po nilalaman ng mga food packs. Halimbawa po, mga gamot, gata siguro ng mga bata, diaper. And then for some, kinakailangan nila ng pako para sa pag-repair ng kanila pong mga nasirang mga bubong. And some other requirements to, again, help in the restoration of their normal psychosocial functioning. Pwede kasing shelter needs, pwedeng livelihood needs, no? Yung ina-address nitong emergency cash transfer. So, mas flexible itong emergency cash transfer because it could empower yung pong mga disaster-affected populations natin in prioritizing their specific needs. Magkakaiba yan. So, they could decide kung saan po nilang pwedeng gamitin ito cash transfer as opposed to the food packs and non-food items na hindi talagang yun ay gagamitin lang nila para sa kanilang pagkain and then other shelter needs.
7: Okay. Asik sa ganito pong kalaking disaster response o yung malawakang pagtulong po ninyo, paano po tinitiyak ng DSWD na mabilis at walang maiiwanan sa pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan?
8: Well, Joshua, under the leadership of Secretary Rex Cancellian, and alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin natin ang agarang tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, DSWD has implemented the Buong Bansa Handa Program, na kung saan nga po we've created two parallel supply chains. First is the government sector driven, second is the private sector driven. Under government sector driven, we have strengthened the production and prepositioning of food and non-food items. Hindi lamang po sa mga warehouses ng DSWD, but gayon din po sa warehouses ng ating mga partner LGUs. We're able to use the warehouses, local government unit, nakapag-preposition tayo dyan. So gone are the days na maghintay tayo ng 2 to 3 days bago po makarating ang tulong mula sa pamahalang nasyonal. Sapagkat nandun na po, bago pa man po tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. So that enabled the department and the government as a whole to immediately respond to the needs of those who have been affected by this earthquake. And then po, because of the parallel supply chain natin, yung private sector driven, nako-complement whatever na napoproduce ng DSWD sa mga major hub. So, mabilis po kung pagpapahatid natin ng tulong. In fact, Josh, bago pa man po tumama itong 7.8 magnitude earthquake dito po sa Mindanao, more than 1.1 million family food packs have been prepositioned dyan po sa mga dito sa warehouses natin dito sa Mindanao. And 4.2 7 million ang ating pong national stockpile. So, napakabilis po nung pagpapahatid natin ng tulong. And apart from that, our good partnership with Office of the Civil Defense, the Philippine Air Force, and the Philippine Coast Guard enabled us to ferry goods, lalo na doon sa mga island municipalities, yung mga tagang na-isolate nito nga pong malakas na lito.
7: Okay, that's good to hear. Okay, karagdagang mensahe nyo na lang po, ASEC, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya na nakaranas ng sakuna at ito pong nangyaring trahedya sa Tacloban at Mindanao.
8: Yes, Joshua, gaya nga nang napakit ko, no, si Secretary Rex Guchalian ay nasa Tacloban City ngayon, nakikiramay, nagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng mga naulila, pamilya ng mga nasaktan. Kasi more than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. Ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food packs, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong, na karamay niyo po kami. Nandito po kami, and this is our commitment. Ito po ang sinumpaan naming tungkulin, na alalayan kayo, gabayan kayo, hanggang sa tuluyan po kayong makarecover mula po sa mga pinagdadaanan niyo. Ganito po kami sa DSWD, sapagkat sa amin po ang bawat buhay ay mahalaga.
7: On that note, maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Samantala, pagbaba sa 12 taong gulang ng Age of Criminal Liability ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusik Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
7: Yusek, may mga panukala po ngayon na ibaba ang minimum age of criminal liability sa 12 years old. At may mga pahayag na bukas ang palasyo sa usaping ito. Ano po ang pananaw ng CWC tungkol dito?
9: Nakita ko nga po yan sa mga balita. Of course, we defer to the wisdom of the President. Ano? At the end of the day, we trust our President, and the Council for the Welfare of Children is always open to discussions on how to improve child protection. Ano? Perhaps yung pag-revisit din itong minimum age of criminal responsibility, it's a discussion na kailangan nating harapin ngayon, ano? So that the Council for the Welfare of Children can also contribute to the discussion, ano? Providing the pros and cons of lowering the minimum age of criminal responsibility. Sir, ang tingin po kasi namin dito, and of course, our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, has brought this up, I think, in previous interviews. Ano? Ang nakikita po kasi natin dito, we have to give context dito sa nangyari dito sa Tacloban. Ano? While, of course, we understand the emotions are really running high, pero based on the data of the Juvenile Justice and Welfare Council, po kasi, when we talk about children in conflict with the law, 70% po niyan ay yung mga above 16 po ang nakakommit ng krimen, ano, dun sa datos po natin. And 30% lang naman talaga yung below 15 na nagiging exempt sa mga proseso ng ating batas, ano. So while I understand the emotions of people, and we, of course, we commiserate with everybody, nakikiramay po kami, ayaw po namin nangyayari to, pero yun nga, we are open to discussions, and perhaps if there will be discussions on the amendment of the minimum age of criminal responsibility, we will provide the data po, and of course even the UN general comment, ano, which sets the minimum age of criminal responsibility sa 14. Actually, ang Philippines, 15 po. No? Mas mataas pa yung sa atin. Kaya sabi ng UN, maganda yung sa atin. No need naman na ibaba. Pero if there will be discussions to that, naandyan po sa gitna niya ng Council for the Welfare of Children po.
7: Okay. And may ilang grupo po, tulad ng Philippine National Police, organization rather, na sumusuporta sa pagbaba ng age of criminal liability, dahil nakikita nila na may ilang menor de edad na ginagamit sa krimen. Sa tingin po ng CWC, paano po natin dapat tugunan ang paggamit sa mga bata sa illegal na aktibidad?
9: kami po ay tutol sa paggamit sa mga bata sa kriminalidad. Ano? Actually, yung Juvenile Justice Welfare Act natin, as amended by Republic Act 10630, ay yan po ay pinagbabawal. Ano? And may liability ang mga tao na gagamit ng mga bata dyan sa masasamang gawain na yan. Ano? And we want to dispel that misconception din na hindi ko mo bata po wala pong pananagutan. Ano? In not so many words, sir, ang dinidikta lang nung batas natin is that there will be additional steps or processes because of their minority. Kunyari po, yun sa nangyari po na pamamaril, pag ang isang bata na involved dyan ay above 15, of course, there will be a determination of discernment, ano, kung alam ba niya ang tama at mali. And pag yan ay alam at tama at mali, lalo na to serious crime na yung nagawa niya, eh siya po ay maaring makasuhan talaga eventually at dumaan doon sa proseso ng batas natin. Ano. Yung below 15 naman, sir, ang nangyayari po dyan, while there is no criminal liability, ang parents po, hindi po kayo exempt dyan. Pag kayo po ay may anak na below 15, nag-cost ng danyo, so even pagkamatay, ang liability po ng civil liability ay nasa parents po. And of course, pati po yung bata, may tagpagdadaan ng proseso po. Nabanggit na rin po yata kanina yung bahay pag-asa, meron po dyan tinatawag na yung Intensive Juvenile Intervention Support Center. Pag serious ang offense po, dyan po kayo ilalagay para po matulungan kayo para makabalik eventually sa society kung kaya po po makabalik po ng bata.
7: Okay. At Yusek, sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para sa intervention at rehabilitation ng mga bata na nasa conflict with the law. Sapat po ba ang kasalukuyang batas? Ano po ang kailangan palakasin ng pamahalaan sa tingin po ninyo upang maiwasang masangkot ang mga bata sa krimen?
9: Sir Joshua, I would say na sufficient ang provision ng batas natin. Ano? Actually, ang sinisikap ng pamahalaan natin dyan, ang requirement kasi ng batas, lahat ng, if I remember correctly, ano, lahat ng highly urbanized cities natin, kailangan may bahay pag-asa, or provinces yata ito. Ano? But I think the difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas. Ano? So ang ginagawa po natin dyan, at sa pangungunan na rin ng aming boss, Secretary Rex Gatsalian, dahil hindi pa nga makomplete sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region po, ano, naka-cluster na lang po doon, para lang po madagdagan natin ang bahay pag-asa, because we believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society, napaka-importante po. Ano. In fact, Kuya Joshua, based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, maganda ang batting average natin sa ano no sa pagtigil ng reoffending. Kunyari po yung nailagak po sa mga bahay pag-asa ay 6% lang po ang nagreoffend at yung successful reintegration po natin ay 94%. So imagine niyo po ano 94% po ng mga nagkasalang bata eventually ay na-reintegrate sa ating society na law-abiding citizens po no. So kaya po kami ay hindi rin sumusuko, but then again ano if there will be discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility, naandyan po kami to give the pros and cons po para po talaga inform ang maging decision po ng pamahalaan po natin.
7: Okay. Yusek, pakipaliwanag po, paano po ba sinusukat itong discernment ng isang bata, lalo na sa kaalaman nito ng tama at hindi tamang gawain? At bakit po mahalagang bahagi ito ng juvenile justice system?
9: Opo, para po dun sa above 15 to below 18, meron po talagang determination dyan na alamin ang discernment. Ano? I think one of the most recent Supreme Court decision dyan, yung XXS versus People, 2023 decision ng Supreme Court to, sinabi dito, yung discernment dyan para dun sa mga nakikinig po is the ability to understand the difference between right and wrong or maintindihan mo yung consequences ng iyong actions. Yun po yung discernment. Ano? Preliminary ang nagtatakda po niya na nagdi-determine ay yung social worker po. No? So yan yung mga social worker natin sa mga LGUs. Pero ito, lalo na po ito, kunyari, dito pinag-uusapan natin yung Tacloban. Since may namatay po at mataas po, serious yung offense, finally yung court po ang magdi-determine yan after dun sa determination ng social worker. Sinasabi rin dun sa kaso, Kuya Joshua, na walang presumption na nag-act ng with discernment yung minor. Ano? Kaya po, very important na ang mga social worker ay ang court at ang court ay i-determine talaga, ano, by examining, kunyari, yung attitude ng minor. Uh-huh. Ano ba yung appearance niya? Ano ba yung behavior niya? May remorse ba siya? Ano yung weapon na ginamit kunyari? Ano? Tsaka yung dinispose ba niya yung evidence? Tinago niya? Tumakas ba siya? No? There are many circumstances that may affect the determination of discernment po. At yan po ay talagang pinag-aaralan po ng social workers at ang mga korte po natin.
7: Okay. Yusek, gaano po kalaki ang papel ng kahirapan sa buhay, kawalan ng gabay o guidance, at maging ng isang trauma sa pagkakasangkot ng isang bata sa illegal activities?
9: Alam niyo, Kuya Joshua, napakalaki po niyan. Ano, batay din sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga causes or drivers sa pag-commit ng mga offenses ng mga bata. Tama ka, number one, poverty, pagpapabaya ng magulang, hindi pag-aaral o yung pag-drop out sa eskwelahan dahil hindi na sila nabibigyan ng tamang mga aral at turo, saka yung lack of family support. Ano? Kaya nga, while a lot of people are really angry, emotional, ang sinasabi po natin dito, so before we condemn children, of course, the easiest thing to do is talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba, talagang ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? No? Given that there are many drivers po no, na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. No? At unang-una na dyan po, yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. To solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children? But okay. Of course, under the Juvenile Justice Welfare Act po, may pananagutan po yung nakadanyos po na bata, yung nakasakit po na bata.
7: Okay. Well, speaking of resolution, Yusek, ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi lang maparusahan yung bata, kundi matugunan din yung ugat ng problema tulad ng issue sa pamilya, exposure sa karahasan at kakulangan sa suporta?
9: Opo, siguro po ano ang ginagawa, siguro ipaliwanag ko po yung ginagawa ng pamahalaan ngayon ano, lalong-lalo na narinig ko po si Asek Irene kanina na una po sa akin. Ang aming parent agency po, ang Department of Social Welfare and Development ay nakatutok po sa pamilya ano. It's all about solving poverty, yung hunger, strengthening the family, because at the end of the day, in the middle of that family is the child na kailangan po ng pagmamahal, pag-aaruga, talagang kailangang maging secure. Okay, so yan po ang tinututukan natin, strengthen the family. Yung child protection ho starts at home, pero yung child protection, hindi lang naman para protektahan ang iyong anak.

0: Of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan. We have to make the schools safe. At we are working with DepEd po. No? Even the mga bata helpline 1383 is connected to the DepEd hotline po. And marami pong ginagawa ang DepEd to make our schools safe. But if we have to revisit the rules and perhaps add some protocols, kami po ay makikipagtulungan kung kakailanganin po ng DepEd ang aming tulong po.
1: Okay. Yusek, sakasakali man po na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos, so 12 years old, ano po ang posibleng epekto nito sa mga bata, pamilya at komunidad ayon po sa pananaw ng child welfare experts?
0: Opo, alam niyo po, Kuya Joshua, nung ako po ay law student, sa revised penal code, 12 years old po talaga yung cut-off noon. Ano? Pero noong 2000s

0: ginagawa ng ating bansa. Ito ay dahil sa kadahilanan na sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi mabuo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin, yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So, maaari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So, if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po hindi yan ang solution sa problema po natin. Ano? So, but of course, we respect the opinion of other agencies po, and we will join that conversation because at the end of the day, best interest of the child po ang gusto ng ating pamahalaan.
1: Alright, well on that note, mensahin nyo na lang po, Yusek, sa mga magulang, komunidad, at maging sa policy makers tungkol po sa tamang pagtingin sa mga batang nasasangkot sa krimen.
0: Para po doon sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak, na nangyari po doon sa pamamaril na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila, let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Salamat, Yusek.
0: Makabatang tanghali po. Thank you.
1: Samantalang tiniyak ng Department of Health na walang iisiping gastusin sa ospital ang pamilya ng 22 biktima matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa DOH, wala nang babayaran ang mga pasyenteng na-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop ito ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Suportado naman ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ang mga pasyenteng naka-admit sa LGU at mga pribadong ospital. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magbibigay din ng DOH ng mental health and psychosocial support sa mga estudyante, guro, non-teaching personnel at mga magulang. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: Susunod sa Schoolmates.
4: We are serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
5: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
6: Ang aktivismo ay hindi automatikong lalayong magmahal sa bayan.
4: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.
7: Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagbubukas ng one-time tax amnesty para sa micro-taxpayers at ang pagsama ng BIR sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform ating tatalakayin. Kasama si Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Ma'am Marisa, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat, so sa tagapakinig po ng ating inyong programang Bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay. Salamat po sa pagpapaunlak. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng inilunsad na one-time tax abatement program? At sino-sino po ang maaaring makinabang dito?
1: Okay. Una po, salamat sa pag-imbita ng BIR para makatulong pong maipaniwanag ang bagong programa po ng BIR. Ang ating pong one-time tax abatement program magbibigay po ng pagkakataon sa ating mga micro taxpayers na ayusin po at isara ang kanilang mga lumang tax liabilities, yung mga nakaraang naipon ng mga tax liabilities sa abot kayang pamamaraan. Ang makikinabang po nito ay yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga individual o mga negosyante o negosyong may taunang gross sales na hindi po lalagpas ng 3 milyon.
0: Okay. Commissioner?
1: So, yan po.
0: Yes. Medyo napuputol po ang inyong linya. Pakiulit po yung nabanggit nyo kanina tungkol doon sa mga maliliit na negosyante.
1: Okay. Ang makikinabang po nito is yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ito po yung mga individual or mga negosyo po na ang taunang gross sales ay hindi po lalagpas ng 3 milyon. So kung yan po ang kapasidad ng negosyo ay hindi naman po lalagpas ng gross sales ng 3 milyon, ang tawag po sa kanila mga micro taxpayers po sila. Sila po ang makikinabang dito po sa bagong programa ng BIR na one-time tax abatement program.
0: Okay. Kung ang programa po, Commissioner, ay para po sa mga micro taxpayers, paano naman po malalaman ng isang taxpayer kung siya ay kwalipikado para makapag-avail ng abatement? Nabanggit nyo nga po na kung hindi lalampas yung kanilang annual gross sales ng 3 million pesos, maliban po doon may mga ibang paraan pa po ba para malaman nila na pwede silang mag-avail nito?
1: Opo. So ganito po, para malaman po ng publiko, kung kayo po ay micro taxpayer, yung kaninang binanggit ko na gross sales na hindi lalagpas ng 3 milyon, meron po ba na delinquent account or assessment sa BIR na hindi pa po nababayaran? At dapat po yung total ng mga hindi nabayaran na yan sa isang taon, referring po sa basic tax, hindi lalagpas ng 80,000 pesos. Mm-hmm. Tapos itong mga liability po na ito or mga assessments na hindi nababayaran, dapat po existing. Cut-off po natin as of December 31st, 2025. So kung itong tatlong kondisyon na ito pasok, qualified po sila. So ulitin ko po, sila po yung micro taxpayer, yung mga utang nila sa gobyerno in terms of taxes, delinquency, or mga penalties, basta po hindi lalagpas ng 80,000 sa kada taxable year, and existing po yung mga delinquent accounts na yan, or assessment, or stock filer issues, as of December 31st, 2025, pwede po silang mag-avail ng abatement program, one-time abatement program.
0: Okay. Commissioner, pakipaliwanag din po, nabanggit nyo po na yun, dapat yung mga hindi pa nawabayaran ng taxes ay hindi lalampas ng 80,000 pesos. So paano po nila babayaran ito? Would this be installment o isang bagsakan lang po? Or meron din po ba itong kaakibat ng interest?
1: Ganito po. Kung sa regular pong pagsisingil ng BIR, mawa kayo po. Example lang po ha, may assessment po kayo na hindi nabayaran sa BIR. So yung assessment po ninyo niyan is may basic tax, may pataw din ng mga penalties, surcharge at saka interest na tinatawag. So, lumalaki yan. So, bawat tax type, iba-iba, maaaring pong income tax, value-added tax, percentage tax, doc stamp, kung ano mang iba't ibang mga tax type yan. Sa bawat taon, itututaw po natin, isusuma po natin yung basic tax lang po, hindi kasama yung incremental penalty. Except na lang po, kung ang only assessment sa inyo is penalty lang, ay di yung penalty po na amount. So ito total po yan. Lalagpas ba ng 80,000? Kung hindi po lalagpas ng 80,000, pwede pong i-apply yan for one-time abatement, tapos hindi naman po sila i-require na bayaran lahat yan. Kung hindi, magbabayad lang po sila ng flat rate, 5,000 pesos po bawat taxable year, para po maisara na po yung kanilang open liability sa BIR.
0: Okay. Commissioner, meron din po mga nagsasabi na natatakot ang ilang micro-entrepreneurs na lumapit sa BIR dahil po sa posibleng penalties o komplikadong proseso po. Ano po ang ginawa ng BIR para po mas gawing simple, kumbinyente at accessible ang pag-avail ng one-time tax abatement na ito?
1: Okay, naunawaan po namin, marami pong nagkatakot pupunta ng BIR, pero wag naman po sana kasi kami po itutulong po sa inyo. Kung meron po kayo na open liabilities po sa BIR na pasok po dun sa criteria, eh maganda pong pumisita po kayo sa aming district office para magabayan kayo kasi simple na po ang proseso. All you have to do po is mag-file ng application na kayo po'y may open liability at titingnan po yan ng BIR na, okay, ang total lahat sa bawat taxable year, hindi naman po'y lalagpas ng 80,000, malalamat magagabayan kayo na kwalifikado kayo. So, ang babayaran lang po ninyo is one-time abatement na 5,000 pesos. Pagkabayad po, is ibabalik lang po ninyo yung proof of payment ng 5,000 pesos at makakatanggap po kayo ng tinatawag naming Certificate of Availment. Mm-hmm. So, nag-qualify kayo. Tapos, yung base po sa Certificate of Availment, sa aming sistema po is i-adjust po namin na i-close po yung mga covered liability po ninyo, mga assessments or subfiler penalties or delinquent accounts. Basta po, ang total sa bawat taon ng i-avail ninyo is hindi lalagpas ng 80,000. So, 5,000 pesos lang po ang babayaran. Huwag na po kayo silang magkatubiling lumapit po sa BIR kasi kapag hindi po nila sinettle yan, lumalaki po habang tumatagal ang panahon, gawa ng interest po na napapataw pag hindi po nababayaran yan.
0: Okay. Okay, Deputy Commissioner, ito po, speaking of Certificate of Availment, hanggang kailan po ito maaaring ma-avail? Ito pong programang ito.
1: Okay. Ang programa po is hanggang December 31st, 2026. Itong taon lang po. And then, yung guidelines po niyan, downloadable po sa aming website, www.bir.gov.ph. Sa Revenue Regulation 4-2026. Nakalagay po doon, nung pong inaprubahan po yan ng ating Secretary of Finance, is may nakalagay 15 days from publication ang effectivity date po ng programa. So, bale, magsisimula po ang programa itong July 7, 2026. Tatakbo siya hanggang December 31st, 2026 po.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, Deputy Commissioner, isa po ang BIR sa mga unang ahensya ng gobyerno na naisama sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform. Ano po ang kahalagahan nito at paano po nito mababago ang proseso para sa mga importer at negosyante?
1: Okay. Yung pong tinatawag nating NSWITPF po, yung National Single Window through Integrated Trade Facilitation Platform, actually po, programa po ito ay DOF-led modernization po at ang primary ahensya po is actually ang ating Bureau of Customs. Indirectly po, makikinabang po ang BIR at ang napili po ang BIR at ang National Tobacco Authority or Administrative Authority na yung unang ahensyang ipapasok po sa platformang ito. Kasi po, matutulungan po yung ating importer at negosyante kasi po ang proseso mo ipapasok po sa platform na ito is yung ATRIG. Ang ATRIG po is yung dokumentong pinoproseso ng BIR na ipinapasa po natin sa Bureau of Customs. Ang ATRIG po, ang tawag po niyan is, ang ibig sabihin po niyan is Authority to Release Imported Goods. So yung ating mga importer po, mga negosyante, mapapabilis po ang layunin is mapabilis ang pagproseso ng pagbayad ng buwis, pag-declare ng tamang classification po ng in-import na goods, at kapag ko'y na-submit through the system yan sa Bureau of Customs, mapapabilis po ang pag-release ng kanilang in-import na mga items.
0: Okay. Sa digital transformation naman po ng BIR, paano po ninyo sinisiguro ang seguridad ng datos at proteksyon laban sa cyber threats, lalo na't sensitibo impormasyon po ng negosyo ang pinoproseso online?
1: Okay. Pagdating po sa data protection, is siniseryoso po ng BIR yan. Napaka-importante po ang data protection because kasama po sa provision ng tax code, pati na po ng data privacy, na confidential po ang mga datos na napupunta sa BIR. So, kailangan po masisiguro natin na limited po ang tao na may authority na makita ang data at ang layunin is authorized at valid. With the digitalization po ng proseso, kasi mapapasama po ang BIR at ang NTA sa plataforma ng single window platform ng importers transaction, is kasama na po na hindi dagdag kundi talagang kaakibat dapat po ng sistema na meron siyang data protection and security feature. Kasi importante pong pangahalaga natin ang datos po ng mga transaksyon ng ating importers at saka mga negosyante.
0: Alright. Deputy Commissioner, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa ating mga taxpayers.
1: Okay. Maraming salamat again po sa PCB4. Isang pagkakataon po ito na ma-share namin ang mga bago po na nangyayari sa BIR. Isang maganda pong beneficyo po is para sa ating mga micro taxpayers. Magsisimula po ang one-time abatement program itong July 7 at tatakbo po siya hanggang December 31, 2026 po. Kahit po hindi pa epektibo, pwede po kayong pumasyal sa aming mga BIR office para po malaman ano bang mga open liability. Makita kung pasok po dun sa criteria ng 80,000, kasi imbis na i-require kayo magbayad ng 80 or more, kung qualified po kayo, one-time payment po na 5,000 po per taxable year, mabibigyan na po kayo ng certificate of availment at mawa-wipe out po yung mga old liabilities nyo sa datos po ng BIR. So kumbaga, matutulungan po silang move forward, clean slate at panibagong magandang record po ang inyong pangalan sa datos po ng BIR.
0: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
1: Salamat po.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Sa enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo ng kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan.
8: Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: No.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Himig ng panahon. Mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon. Mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon. Mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang ating balatuntunan. Himig ng panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling sa ating programa. At sa ating technical side, master control, nandiyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, si Kuya Egay Driz po ang ating makakapartner. Unang-una, mga kaibigan, sa ating mga awitin ngayon, ang Itsumo ng Dyson K9 na nag-celebrate nito lamang na kanilang 21st anniversary ng pagkaka-release nitong childhood classic nating awitin ito.

その学校

0: And that was Midnight Meetings with a song Sa Aking Pagpigit. Oras natin mga kaibigan, 1:33 in the afternoon. Babalik po tayo sa ating balatuntunan, Himig ng Panahon, makalipas ang ilang mga paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisap ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan nating i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung kailangan na po talagang like sa refrigerator, kung pwede, pinaalan natin yung numbers ng natin yung sa refrigerator para medyo mas buwasan yung kuryente. So appliances and like sa TV, electric fan. So pagkatapos natin gumamit, huwag nating hayaan na naka-off lang yung TV kasi may power pa yan. So kailangan talaga nating i-unplug yung TV natin para mawala talaga yung power ng TV.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: In a snap.
8: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating wala tuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Listen, up next we have this song from Dionella and Looney with Ikigai.

0: extra sa litrato na di para sa kanya. Wala na akong masabi. Ayoko na. Babay na po.
1: And that was Calvin and Key with the song Ano Na. Oras natin mga kaibigan, 1:52 in the afternoon. Tayo po ay magpapaalam sa ating balatuntunan, Himig ng Panahon, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Muli po, ito si Joshua Miguel Suarez. Nakapiling niyo ngayong hapon sa ating technical side master control. Nandyan si Ate Otay Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter site, nakagabay po natin si Kuya Egay Driz. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Right.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: AM. Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Dagdag na pondo, handang paglaanan ng palasyo para matiyak ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas.
6: Bukas ang palasyo na maglaan ng karagdagang pondo para matiyak ang seguridad ng mga pampublikong paaralan. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga naninilbihan sa mga paaralan at matiyak na hindi na maulit pa ang insidente ng pamamaril sa isang pampublikong paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan ang dagdag na budget para sa pagkuha ng mas maraming well-trained security guards at iba pang hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng mga estudyante. Nauna nang sinabi ng Philippine National Police na iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagre-repaso sa umiiral ng mga polisiya sa seguridad sa mga eskwelahan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Yung kinakailangan po talaga ay ilang po protected ng budget pagka ito po ang binigusap para po sa seguridad ng ating mga kabataan at mga mga.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: DILG Secretary Junbic Remulla suportado ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility. Detalye sa ulat ni Diane Leal.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umunoy paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Sa ambush interview sa Camp Crabe, sinabi ni Remulla na isa sa mga nakikitang butas sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pagsamantala sa mga kabataan sa operasyon ng ilegal na droga dahil hindi sila maaring sampahan ng kaso kapag nahuli. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla.
9: Yeah, with Juvenile Justice Law kasi, ang nakita namin defend sa pag-aaral. Ginagamit ngayon yung mga juvenile sa drug couriers. Para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yung gano'n.
8: Ginawa ng kalihimang pahayag matapos ang insidente ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Gayunman nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. Anya magkipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay ng nasabing usapin. Nabatid na sa ilalim ng naturang batas ang mga batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability at sa halip, sila ay sasailalim sa intervention programs. Nakasaad din sa batas na ang mga batang higit 15 taong gulang ngunit wala pang 18 taong gulang ay maari lamang managot sa krimen kung mapatutunayang nauunawaan nila ang kanilang ginawa at ang magiging epekto nito. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Senate President Sherwin Gatchaloyan magsusulong ng Senate inquiry kaugnay sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tinawag ni Senate President Sherwin Gatchaloyan na isa ng krisis ang pagpapatuloy ng karahasan sa mga paaralan. Ito'y matapos mapaulat ang isa na namang insidente ng karahasan kung saan sinaksak ang isang mag-aaral ng grade 9 mula sa Julio Ledesma National High School sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Gatchaloyan, hindi pa tapos magluksa ang bansa sa trahedyang naganap sa Tacloban, ay panibago na namang insidente ang nangyari. Binigyang diin ng Senate President na hindi dapat payagang maging normal ang ganitong uri ng mga insidente. Dahil dito, maghahain si Gatchaloyan ng isang resolusyon para masuri ang bigat ng suliranin at matukoy ang mga solusyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating panghuling balita, pakikipagtulungan sa supply ng carbon, tiniyak o tinalakay ng Department of Energy at Russian Federation Embassy. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, nakipagpulong nga ang Department of Energy sa mga kinatawan ng Russian Federation Embassy sa panguna ni Russian Ambassador to the Philippines si Marat Pavlov upang i-explore ang mga posibleng pakikipagtulungan sa supply ng carbon bilang bahaging patuloy ng pagsisikap na palakasin ang seguridad ng enerhiya. Arin sunod sa mandato nito, patuloy na inuuna ng DOE ang pag-iba-iba ng mga mapagkukuna ng enerhiya upang matiyak ang isang matatag, maaasahan at ligtas na supply para sa bansa. Kabilang nga dito ang pananatiling bukas sa pakikipag-partnership sa iba't ibang mga supplier na maaaring suportahan ng mga pangangailangan ng enerhiya ng Pilipinas. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga pangunahing pagsasang-alang-alang tulad ng technical na detalye ng mga produkto ng carbon, potential supply arrangements at pricing mechanisms bilang bahagi ng initial exchanges upang mas maunawa ng mga posibleng bahagi ng pakikipagtulungan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to...
12: Pag mojito ang una mong matcha'y, lasa palang trip mo na.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
11: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
12: Simula sa unang oras matapos ipanganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
13: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
14: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
15: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
11: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
16: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
17: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Doing, hindi ka magbibilang ng nagawa ko na to ha.
4: Uwi na ako, uwi na ako.
3: Hindi kaya nagawa ko na to ha. Bawal na ako utusan.
4: Pero sa mga kumpanya naman, be considerate naman na, 'di ba, naka-semi-retired na 'yung tao. Huwag naman nating pilitin. Most of the time, kailangan nandito ka. Kaya nga ako soft retirement, 'di ba?
3: Ayan. Okay, ito pa. Ay, ano ba itong mga nababunot natin? Ano raw ang sign na panahon nang magbago ng career path?
4: Ako basic, pag hindi ka na masaya. Di ba?
3: Nasabi ko yan.
4: Oo, di ba? Pag hindi ka na masaya, if you don't feel fulfilled, mahalaga ang fulfillment ha, sa career mo. And if you feel that you're not making any difference in your life or anyone else's, yun. Mag-isip-isip ka na kung gusto mo mag-bake. O kaya mag-aral uli. Or alam mo yun, do whatever it is that you've always wanted. Balikan mo yung childhood mo. Ano ba yung childhood dream mo na left unfulfilled?
3: Naku, parang... parang napaisip ako doon, partner. Parang hindi na uubra.
4: Malay mo naman, diba? With modifications, syempre, diba?
3: Pangarap ko nung araw maging Miss Universe. Char.
4: Why not? Diba? Baka ayan, yan yung closest na ano. Tagabunod pala ng tanong.
3: Okay, ito. Last na siguro para meron pa.
4: Padagdagan niyo na pag naubos yung mga tao dito.
3: Dali, ito. Ay, ako. Paano po i-open ang conversation sa manager tungkol or patungkol sa kagustuhan na mag-soft retirement na hindi naman ino-offer agad ng voluntary retirement?
4: Then open it, alam mo yun, just for the sake of, meaning klaro sa yung intentions mo. Tapos noon, ikaw yung magbigay nung konsepto sa kanila. Hindi ino-offer eh. Bigay mo yung konsepto, but don't just give the concept na, gusto ko na po mag-soft retirement, tatlong beses sa isang linggo lalang papasok, ito lang yung oras. Hindi ganon. Bigay mo yung benefits. Bakit nga ba mahalaga at this point in time para sa'yo and para sa kumpanya yon? Then, moving forward, isabihin mo rin sa kanila, kasi ang concern ng mga tao normally pag ganyan is parang paano yung output, di ba? Paano yung productivity? Then, you have to come up with a proposal. Paano hindi maapektuhan ang productivity or deliverables based dun sa soft retirement structure.
3: Palagay ko dapat yun yung in-offer na lang nung senador na nagtago. Ano? Di ba? Pwede mo mag-soft retirement na lang ako?
4: Iba yung nasa isip ko, pero alam mo yun, I'd rather not kasi happy pride.
3: Ay, oo pala. Okay, sige na nga. Ito, baka kung ano pa masabi natin. Uh-oh. Ito pa, meron pang isa pa. Ano to? Paano po ba sasabi na soft retirement at hindi katamaran? Meron po kasi na ang ibinibigay na effort sa work ay lakas maka-soft retirement. pero wala naman daw ganun sa kumpanya. So, paano po i-handle bilang manager?
4: Siguro, i-ano lang natin. I'll be candid about it. Kung hindi talaga nakalista na, alam mo yun, nasa soft retirement siya, or hindi talaga flexible ang working, alam mo yon, working hours or yung workload niya, then katamaran yun. Diba?
3: So, or, baka pwedeng kausapin, sabihin, uy, alam mo yung ginagawa mo, prelude yan.
4: Diba? Kasi may formality ang ano ha, ang soft retirement. Hindi lang to para, soft retired ako, semi-retired ako today. Hindi pwede yung gano'n na.
3: At saka hindi pwedeng ikaw lang ata yung mag-decision.
4: Hindi nakakaalam. Kailangan alam yon kasi maapektuhan nga ang product productivity at financials ng kumpanya kapag mayroon mga ganito. And it would work for them or mm-hmm. against them depending on your output.
3: Ayun. Okay. Si Ma'am Sheila Brinosa Portillo, watching from Manila. Great afternoon to you both. Ayan. Mm. Maraming salamat po. At si Tita Sanggalang, watching now. Ayan. Palagay ko dapat talagang mai-offer itong soft retirement sa ating mga mga mambabatas na ayaw pumasok, di ba?
4: Ako hindi na soft. Tuloy mo
3: early, na. Early retirement. No, pwede,
4: tuloy
3: pwede.
4: Na. Oh. Kailangan ba retirement or resignation?
3: Ay, akala ko forever. Forever resignation. Huwag na kung kayong kumandida. Diba?
4: Ako ano lang, assess lang natin yung sarili natin. For everyone, di ba? I mean, I'm speaking not only in behalf of our lawmakers, but everyone. Now, are you giving your 100% all sa trabaho niya with the cleanest of all intentions?
3: Paano nga kung feeling nga nila ganun? Yung isa nga nagpapatawag pa ng special session pero nanood naman daw ng
4: kanya-kanyang sapak lang kasi.
3: Di ba? Tapos nanood daw ng ng special screening. Parang mahilig sa special.
4: Pero parang, alam mo yon again, at the end of the day, di ba, it's how you assess yourself and present yourself not only to your office mates but to the public kasi liable ka dun.
3: Oo. At yung pinasusweldo naman, like dito, di ba? Ang pinasusweldo dito sa atin ay pera ng taong bayan. Oo. Kaya kailangan, kapag ka pera ng taong bayan, lalo na galing sa buwis na pinaghirapan, dapat din maghirap din naman yung mas malaki ang kinikita. Di ba?
4: Totoo naman. San mang galing yan?
3: Okay, eto. Paano raw po ang paano daw lalabanan ang takot na baka mapag-iwanan sa career kapag nag-slow down na sa trabaho, lalo na sa mga may edad?
4: Una, ma-feel mo lang yan kapag you're comparing yourself. If you're happy with what you're doing and the space that you're in and with your decision, should never feel na napag-iiwanan ka. Number two, kapag nagre-retire ka na or you're starting again, it's all about upskilling. If you have the right skills, the right

0: do your best.
1: Baka ano, the goal is no longer to be the best among the rest, but just be your best.
0: Oo.
1: Okay na yon.
0: Every time.
1: Yeah.
0: Ayan. Okay. And also, happy listening din kay Ma'am Christy De Tiquez. Watching from Mandili, Candaba. Ayan. O partner. Dahil wala na din tayo masyadong time, pero maraming pang mga katanungan dito. So next Wednesday ulit. Ayan.
1: Padala nyo lang dito para mas masaya. Diba? Basta work-related, ha?
0: Or mga may tanong kayo sa inyong career.
1: Career, work-related. Ayan. Na hindi naman pang quiz bee.
0: Tama naman. Ayan. At walang mga kaugnayan dun sa iba. Yung minsan, natatandaan mo dati, di ba may nagtatanong pa sa'yo?
1: Iba-iba.
0: Paano po yung ano ng SSS?
1: O ano pong alam ko dyan?
0: Oo.
1: May iba po mga expert pagdating dyan sa mga ganyan. Magkano po ba yung hinuhulugan?
0: Diba? Anyway, partner, so anong mga bagong abangan sa'yo?
1: Hindi ko kaya ang SSS. Naalala ko na naman. Totoo naman. Rise and Shine Pilipinas, Friday. Ayan. This Saturday, Rainbow Radio. Pag-usapan natin ang youth leadership ng mga LGBTQIA+ officials. Diba? Mga bagets. Pride March sa Love Laban, UP Diliman, and sa Manila. And then, I think first week ng July yata yung pasabog ko. Na-finalize na nila.
0: At may i-announce ka, you would like to say something dun sa shooting na nangyari?
1: Ayan pala, para dun sa mga nasa Leyte, Tacloban na naapektuhan ng shooting ng mga bagets.
0: Oo, yung mga victim.
1: Gusto ko po sana mag-volunteer talaga ng services ko dahil nakita ko nag-call po kayo sa mga mental health professionals and psychologists. Pero ang gusto po nung nasa form, yung naglagay po nun ay on-site. Ako lang naman po to bilang isang mental health practitioner also na baka hindi po kasi kaya ng mga estudyante or mga teachers na na-traumatize na pumunta or bumalik agad dun sa site na pinangyarihan.
0: Sure.
1: And with utmost confidentiality, baka pwede pong virtual sessions. I'm willing and my coaches are also willing to help out in any way possible. Nanawagan po.
0: Ayan.
1: Libre lang po yan.
0: Oo, di ba? Yan ang mga kailangan ina-advocate natin.
1: Yes.
0: At sana talaga yun sa mga kabataan. Nakakalungkot, no? Oo, nakakalungkot. Na parang dumadami talaga yung mga ganyang merong nagiging sobrang violente.
1: Saka sana wag sila maglabas ganyan ng false news about kung reason kung bakit nangyari yun. Medyo nakaka-stress.
0: tama.
1: So yun, yung totoo lang po.
0: Oo, tama. Anyway, commercial break ba tayo or tuloy-tuloy na? Thank you so much, Coach
1: Mike. Thank you,
0: Mike.
1: Partner.
0: Ayan.
1: Salamat.
0: At talaga bagay sa atin.
1: Oo. Baka naman pwede mag-sponsor na weekly, di ba? Paging. See you later.
0: See you later. Ayan. Okay. Thank you kay Coach Mike Celis po. Ang nag-iisa, ang number one. At talaga namang walang katulad. Ayan. Ang atin pong life coach ng bayan at Rainbow Radio host ng RP3 multi-awarded global master coach Mike Celis.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At dito na po tayo sa ating mga balitaan. Pagkakabit daw po ng CCTV cameras sa lahat ng pampublikong paaralan sa QZ, itinutulak si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ngayon si Quezon City Councilor Alfred Vargas sa DepEd Schools Division Office ng Quezon City na kabitan ng CCTV cameras ang lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod para mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral. Ito kasunod na rin ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 11 ang nasugatan. Ayon kay Vargas, magsusulong siya ng pondo mula sa DepEd Schools Division Office at Quezon City para sa installation ng CCTV cameras bilang unang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Anya, kailangan ng mas malawak na hakbang para maprotektahan ng mga estudyante laban sa bullying, harassment at iba pang uri ng karahasan. Iminungkahi rin ng

0: halang pagbuo ng isang komprehensibong plano kasamang LGU, DepEd, PNP, DSWD, mga magulang, guro at iba pang sektor para palakasin ang school safety measures. Bilang isang magulang, sinabi ni Vargas na nakakabahala ang mga ganitong insidente at mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay ng kanilang mga anak kabila ang pagtuturo ng respeto sa dignidad at kapwa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mahigit sa 15,000 na transport workers na bigyan daw po ng tulong pinansyal ng pamahalaan ayon po sa Department of Labor and Employment. Si DK Zarate sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mahigit 15,000 transport workers na ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan bilang ayuda sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langisa. Ayon sa Department of Labor and Employment, umabot na sa 15,044 na benepisyaryo ang nabigyan ng mahigit 56.3 milyong halaga ng ayuda sa ilalim ng Tupad Tuloy Pasada Program na inilunsad noong Abril ngayong taon. Sa pakipagtulungan ng DOTR at LTFRB, nagbibigay ang programa ng pansamantalang trabaho at suportang pinansyal sa mga driver at iba pang transport workers na apektado ng mataas na presyo ng gasolina. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng nagpapatuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na matulungan ng mas maraming transport workers na naapektuhan na, ng epekto ng pandaigdigang kaganapan sa ekonomiya habang sinusuportahan din ang mahalagang serbisyo sa transportasyon para sa publiko. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Samantala, NFA nagpalabas ng karagdagang supply ng bigas para po sa mga apektado ng lindol sa Davao Occidental. Si Ray Ferrer sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpadala ng karagdagang 300 sako na bigas ang National Food Authority Davao del Sur bilang ayuda sa mga pamilyang apektuhan ng lindol noong Hunyo 8. Ipinagkaloob ng NFA ang supply ng bigas sa Office of Civil Defense sa Region 11 para sa relief at emergency food assistance. Bahagi ito ng kabuang 1,356 na sako ng bigas na inaprubahang ilabas para sa mga apektadong komunidad. Makakatanggap ng ayuda ang mga pamilyang napiktuhan ng lindol sa Davao Occidental upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain habang nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Ayon sa NFA, nakahanda ang sapat at dekalidad na supply ng bigas sa kanilang mga bodega upang masuportahan ang pangailangan ng bansa sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho kasama si Jamie Quinto.
2: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, House Leader, inihayag po ang karahasan sa internet. Ang naging ugat daw po sa Tacloban shooting, Digital Safety of Minors Act, dapat na ayon kay Deputy Speaker JJ Suarez. Si Melanie Valdez Reyes sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kasunod ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nanawagan si Deputy Speaker David J.J. Suarez ng agarang pagpasa ng batas na magpoprotekta sa mga kabataan laban sa papamitsalang online content. Ayon kay Suarez, upang hindi maulit ang trahedya, iginiit ng mambabatas ang mabilisang pagpasa ng kanyang akdang panukala, ang House Bill Number 9825, o ang Digital Safety of Minors Act. Layunin ng batas na maglatag ng age-appropriate mechanism, obligahin ang pagkakaroon ng parental consent at privacy safeguards at ipatupad ang default safety settings at ipagbawal ang mga targeted advertising sa mga menor de edad nang walang pahintulot. Hinimok din ni Deputy Speaker ang mga kasamahan sa Kamara na i-fast-track o bilisan ang deliberasyon ng naturang bill kasabay ng panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na higpitan ang seguridad sa mga paaralan at alalayan ang mga natromang pamilya sa Tacloban. Ipinunto ni Suarez na ayon sa datos ng UNICEF at World Health Organization, mahigit isa katlo ng kabataan ang nakakaranas ng cyberbullying at ang labis na paggamit ng social media ay may direktang ugnayan sa depresyon, anxiety at exposure sa mga mapanganib na content. Dahil dito mahigit 40 na mga bansa na sa buong mundo ang nagpapatupad ng mahigpit na regulasyon gaya ng Under 16 Social Media Ban sa Australia at Online Safety Act naman sa United Kingdom. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Samantala, kasong kriminal laban sa 15 years old na isa sa mga suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na isumiti na po sa piskalya ayon sa Philippine National Police. Si Dian Lear sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Artatas Jr. na naisumite na sa pisikalya ang mga kasong kriminal laban sa 15 taong gulang na suspect na si alias Rod na isa sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa PNP, naharap si alias Rod sa 3 bilang ng murder at 3 bilang ng frustrated murder, gayon din ang multiple counts ng serious physical injuries. Sinabi ni Artatas na nagpapatuloy pa ang investigasyon kabilang sa mga sinusuri ang mga testimonya ng mga saksi at kaibigan ng mga suspect, gayon din ang kanilang mga social media accounts at mga cellular phone na sasailalim sa forensic examination. Samantala, nananatili sa kustudiya ng DSWD Regional Rehabilitation Center for Youth ang 2 children in conflict with the law na sangkot sa malagim na trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Dian Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: At bago po tayo tuluyang magpaalam, ito muna, batiin muna natin. Congratulations! Ayan, to the newlywed, si Sander and Noeline, na ginanap pa yung kanilang wedding sa Cambodia. Ayan, sa ating pinsan. Ayan. Ayan, sina Tita Verna. Ayan. Okay, and also, happy happy birthday belated kay Erwin Texon, kay Mark Lester Horolan, at kay Tito Felix San Victores. At syempre kay Aisha Adan, ang sister ni Ice Adan na nasa Hong Kong ngayon for a vacation trip. At syempre si Joyce Cardenas, ayan. Happy happy birthday din. Ayan, sa aking inaanak, nag-iisang inaanak sa kasal. Ayan, si Mrs. Joyce Cardenas Garcia. At syempre kay Brian Gonzalez. Ayan, classmate natin ito at barkada din. Oo. Anyway, maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at ganun din dito po sa studio sina engineers Marvin Toledana, Matet Segovia at ang ating mga executive producer si Ms. Tez Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang umaapela sa bawat sektor ng lipunan na magtulungan sa paghubog sa karakter ng mga kabataan. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ilang magpapatiasa sa gobyerno ang paghubog sa karakter ng mga bata maging sa pagsisiguro na magiging responsableng bahagi ng lipunan ang mga ito. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga suwestiyon na ibaba pa ang edad na maaaring papanagutin sa batas na kasalukuyang nasa 15 anyos. Bunsod pa rin ito na magkakasunod na insidente ng krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad na suspect. Ayon kay Castro, dapat na magsimula sa bahay o sa mga magulang ang pagdidisiplina at paggabay sa mga bata. Katuwang rin ang mga guardian, mga guro at ang buong komunidad sa paghubog sa mga kabataan. Napakahalagaan niya na pagtutulungan ng lahat lalo na ngayong napakadali ng access ng mga kabataan sa social media na isa sa mga nakikitang nakaka-impluensya sa desisyon o kaisipan ng mga bata.
11: Kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapayan natin ang mga kabataan.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Philippine National Police at PNP at CICC makikipagpulong sa mga stakeholder upang bumuo ng mga akbang laban sa pagkakalantad ng mga kabataan sa marahas na online games. May live report si Dayan Layar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, sa Omar, makikipagpulungan ang Philippine National Police o PNP sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang makabuo ng mga hakbang na magpoprotekta sa mga kabataan laban sa marahas na online games at iba pang mapanganib na digital content. Ayon PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pangungunahan ng Anti-Cybercrime Group ang pakipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, sektor ng akademya at mga advocacy group upang mapag-aralan ng pinakamabisang paraan sa pagtugon sa issue. Kasunod dito ng pagsusuri ng pulisya na posibleng naimpluwensyahan ng open world gaming platform na Gorbox, ang isa sa mga menor de edad na suspect sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Nartates na susuriin din ng PNP ang mga pag-aaral at pananaliksik hinggil sa epekto ng pagkakalantad ng mga menor de edad sa online violence sa kanilang mga pag-uugali sa paaralan at komunidad. Matatanda ang 3 menor de edad ang nasawi at 20 ang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Dating Speaker Martin Romualdez nakiramay sa pamilya ng mga biktima ng Tacloban School shooting. Mula kamera may ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Personal na nagtungo si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez upang makiramay sa mga mag-aaral na nasawi sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Bukod sa pagdalaw sa mga labi ng mga nasawing estudyante, kinamusta rin at tinignan ng mambabatas ang kalagayan ng mga sugutang biktima na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Nag-alay si Romualdez ng dasal at pakikiramay para sa komunidad na kasalukuyan nagdadalamhati sa itinuturing na isa sa pinakamalagim na insidente ng karahasan sa paaralan sa bansa. Ayon sa mambabatas, ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pinghati hindi lamang sa mga pamilya ng mga biktima kundi sa buong lalawigan ng Leyte at sa sambayan ng Pilipino. Tiniyak niya sa mga pamilya na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagdadalamhati at nangako ng buong suporta upang makamit ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Senador Francis Escudero, tinawag na haka-haka lang ang pagiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Tinawagan ni Senador Cis Escudero na haka-haka pa lang ang lumutang na impormasyon na siya ang magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa hari na si Senate President Shervin Gatchaliana. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na sa pag-uumpisa pa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, pagdedesisyonan ng mga senator judges kung sino ang magiging presiding officer. Maaari naman anyang natutukoy siya na posibleng maging presiding officer dahil isa siya sa lilimang abogado sa 24 na mga senador. Bukod kasi sa kanya, abogado rin sina Senador Kiko Pangilinan na kasamahan niya sa bagong majority block o Gatchalian faction. At sina Senador Pia Cayetano, Senador Dante Marcoleta at Senador Al o Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi naman ni Escudero na sino man na magiging presiding officer dapat ay maging parehas at patas sa aktual at sa pagtingin ng publiko. Ito ang bahagi ng pahayag ni Senador Escudero.
13: Wala pang ganun pa siya. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6.
14: Mm-hmm.
13: Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. Pero siguro nanggagaling yan dito. Lima lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Senate. Lima lang kaming abogado out of 24. So siguro yun ang tinitingnan nila na isa doon sa lima. Ang angkop, ang bagay na mag-preside. Lalo doon sa sitwasyon na hindi abogado ang Senate President. Bagaman wala namang requirement na dapat abogado ang Senate President. So, siguro doon ang gagaling yung mga haka-haka, yung mga proposal, yung mga panukalang ako mag-preside o kung sinong abogado mag-preside.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, pinaiigting ang transparency sa pamamagitan ng digitalization. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas ng Department of Human Settlements and Urban Development ang transparency at mas mabilis na serbisyo sa pamamagitan ng Digitalization Roadmap Program. Unang tututukan ng programa ang pag-digitize ng pagproseso ng permits at pag-issue ng certificates of registration at licenses to sell. Nakatakdang simulan ang pilot testing sa katapusan ng buwan. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, layunin ang programa na mabawasan ang delay, mapabilis ang serbisyo at maiwasan ang korupsyon. Sa ilalim ng bagong sistema, maaaring nang magsumite at magproseso ng aplikasyon online ang mga developers man sa bansa. Magkakaroon din ng integrated database upang masubaybayan ang mga developer at matukoy ang may mga paglabag sa regulasyon. Makikinabang din ang mga home buyer dahil mas madali nilang mabiberipika ang lehitimasyon ng mga housing project bago mamuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Air Asia Philippines may alok ng mababang airfare kasunod ng pagbaba ng presyo ng jet fuel sa bansa. Balita hatid sa atin ni Luisa Erispe.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Good news nga para sa mga nagpaplano ng kanilang next travel dahil may alok na mas mababang airfare ang AirAsia Philippines para sa iba't ibang domestic at international flights. Sa abiso ng kumpanya, ang kanilang promotion na 20% off para sa base fare ay dahil nga bumaba ang fuel surcharge, jet fuel at iba pang travel costs. Ang system naman maaaring mag-book ng ticket mula June 23 to 28 at ang travel period ay August 1, 2026 to March 31, 2027. Ang one-way base fare ay nasa 319 pesos lang. Matatandaan na naglabas ng abiso ang Civil Aeronautics Board o CAB na bumaba ang level ng fuel surcharge simula noong June 16. Kaya inaasahan na ang pagbaba ng airfares ng mga airlines sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mga aftershocks bawat araw kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nabawasan na ayon sa PBOX. Nagbabalita si DK Sarate.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nababawasan na yung mga naitatalang aftershocks sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Capian sa Manila Bay. Sinabi ni PBOX Director Teresito Bacolcol na mula sa may git 1,000 aftershocks kada araw, ito ay nasa 200 na lamang. Mas humina na rin umano ang mga magnitude ng mga aftershocks. Sa ngayon ay nasa higit 9,725 na aftershock na ang naitala ng PBOX, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Nananawagan din si Bacolcol sa napaigtingin pa yung mga information campaign hinggil sa mga tsunami. Marami kasi sa mga kababayan natin ang hindi pa rin alam ang mga unang dapat gawin sa oras na tumama ang isang malakas na lindol, at tayong iba naman ay inuuna pang mag-post sa social media bago lumikas. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
19: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 impormasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
22: Sports Radio 918,
23: Radyo Magazine 12.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Posibilidad na mayroong grupo na umudyo kung nag-impluensya sa mga suspect sa Tacloban shooting incident, pinag-aaralan. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi sinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na mayroong grupo ang naka-impluensya o nag-udyok sa mga suspect na sangkot sa Pomaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico, na kabilang sa kasalukuyang investigasyon ay ang pag-aaral sa impormasyong mayroong kaugnayan sa mga grupo, maaari kinabibilangan ng isa sa dalawang suspect. Anya, mayroong nakitang umanong mga paunang indikasyon na posibleng mayroong ibang grupo ang nagtulak sa suspect na isa katuparan ang pamamaril. Gayunpaman, sinabi ng PNP na patuloy pa ang pagsusuri ng mga ebidensya at maglalabas lamang sila ng kompletong detalye sa oras na natapos ng investigasyon. Ayon sa opisyal, sinusuri rin ng kanilang hanay ang iba pang grupo o online communities na maaaring naka-impluensya sa suspect. Iniimbestigahan rin anya ng PNP ang posibleng kahalagahan ng KMFDM t-shirt na suot ang isa sa mga suspect matapos itong maiugnay sa ilang insidente ng pamamaril sa Estados Unidos.
3: Nakita rin po natin yan at kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police o PNP tiniyak ang patuloy na pagpapatupad ng mga akbang kaugnay sa pagsuko ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May live report si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kaya sa OMAR, tiniyak ng Philippine National Police na magpapatuloy ang mga pagpapatupad na mga kinakailangang hakbang kaugnay ng pagsuko ng mga baril na nakarehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito yung matapos na magsuko ang kampo ng senador na karagdagang 6 na baril noong June 22 sa Silang, Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pinakahuling turnover ng 6 na baril ng kampo ni de la Rosa ay nagdala sa kabuang bilang ng 26 na mga isinukong armas ng senador. Pero bahagi pa lamang ito ng kinakailangang pagsunod sa batas matapos nga nabawiin ang license to own and possess firearms ni de la Rosa. Ang binawing LTAF ng senador ay sumasaklaw sa 117 na mga rehistradong baril. Sa ngayon, patuloy na hinahanap ng pulisya si de la Rosa kaugnay ng umiiral na warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Department of Social Welfare and Development o DSWD nagpadala ng ayuda sa mga residente ng Puerto Galera na apektado ng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpadala ng food assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng apektado ng matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, 184 na kahon ng family food packs ang ipinamahagi sa mga residente ng apat na barangay sa apektadong bayan. Batay sa ulat ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, umabot sa mahigit 315,000 piso ang halaga ng naipamahaging ayuda sa mga apektadong komunidad. Makikipagpulong pa ang DSWD sa pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro upang alamin ang iba pang kinakailangang tulong para sa 13 barangay na nakararanas ng kakulangan sa supply ng tubig. Tiniyak ng ahensya ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa LGU upang masiguro ang agarang paghatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Nagdeklara ng state of calamity sa nasabing bayan dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 15 local government units sa National Capital Region nakiisa sa solar energy program ng Department of Energy. Balita hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: 15 lokal na pamahalaan na ang pumirma ng kasunduan sa Department of Energy para gumamit na ng renewable at solar energy sa bansa. Ang kasunduan ay sa ilalim ng programa at inisyatibo ng DOE na Solar Solutions for Government, Energy Efficiency and Renewable Energy in Public Buildings. Ang sistema naman ito, maglalagay na ng solar energy sa mga building ng gobyerno para makatipid sa kuryente. Ang matitipid naman ng mga LGU sa kuryente pwedeng gamitin sa healthcare, edukasyon, social services at iba pang programa. Ang mga LGU naman na kabilang rito ay Caloocan, Nasdiñas, Malabon, Muntinlupa, Parañaque, Pateros, Mandaluyong, Manila, Navotas, Pasay, Pasig, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Sa ngayon, 2 LGU na lang sa NCR ang hindi pa kabilang sa programa, pero patuloy na isinusulong ng DOE na lahat ng lokal na pamahalaan makiisa rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte magsusumite ng reply sa hiling ng prosekusyon upang buksan na ang BIR box. Mula Senado May Live Report, si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Natanggap na nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang manifestation ng prosecution team na buksan na sa ginagawang pre-trial conference ang BIR box na nagdarama ng tag order ng Bisidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa defense counsel ni VP Sara, kanina umaga lang nila natanggap ang manifestation at hindi pa niya ito nababasa ng malaliman. Gayunpaman, sinabi ni Poa na hindi na muna siya magkokomento tungkol dito at hintayin na lang anya ang kanilang formal na reply. Tiniyak naman ng defense team na hindi nagiging dahilan ng delay ang kanilang magiging tugon doon sa manifestation ng prosecution. Pinahagi rin ni Poa na hindi pa rin matatapos ang pre-trial conference ngayong araw at inabisuhan pa silang hanggang alas 7 ng gabi ang magiging markahan ngayon ng mga ebidensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Poa.
8: Natanggap lang namin kanina umaga, hindi ko pa namin nababasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were the marking. But masabi ko lang is we will respond. We will formally respond to the manifestation. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points, no, that they manifested or asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for its formal response. Tonight, ang abiso.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Sa ating panguling balita, House Leader, suportadong paggamit ng Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Suportado ni House Deputy Speaker Paolo Ortega V ng La Union ang hirit ng House Prosecution Panel na payagang gamitin ang wikang Filipino at English sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layunin itong matiyak na nauunawaan ng ordinaryong mamamayan ang takbo ng paglilitis. Kaninang umaga isinumite na ng panel sa Senate Impeachment Court ang manifestation with proposal on certain additional pre-trial matters na naglalayong magtakda ng mga praktikal na panuntunan para sa mas maayos at mabilis na paglilitis sa Hulyo 6. Ayon kay Ortega, dahil ang kaso ay umiikot sa pananagutan sa tungkulin o public accountability at paggamit ng pondo ng bayan. Karapatan ng bawat Pilipino na maintindihan ang mga iniharap na testimonya at ebidensya. Paglilinaw ni Ortega, ang panukala ay hindi upang tanggalin ang wikang Ingles, bagkus upang dagdagan ng paraan upang maintindihan ng publiko. Naniniwala rin ang House Leader na ang hakbang na ito ay mabisang paraan upang mapanatili ang transparency at mapigilan ang pagkalat ng maling balita o misinformation at fake news. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na atin laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver?
23: Oh. Lagpas dalawang oras, ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
2: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Ang oras 10 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4.
24: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
25: Mark
24: ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
25: Mark out.
24: Mark in. Mark out.
25: Sa balita,
24: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas
25: 738 AM.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday, 24 po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Happy Fiesta po muna sa mga taga San Juan at syempre sa mga taga Quiapo sa Maynila. Maynila Day po ngayon eh. Manila Day. Oo, walang pasok sa Manila. Manila lang. Ha? At usong-uso na naman ang mga basaan pero hindi na kailangan ng basaan eh. Ay bumuhos ang malakas sa ulan magmula pa ho kaninang umaga. At paandap-andap po ito hanggang sa buong hapon ha. Kaya naman talagang basang-basa. Hindi lang po ang San Juan. Hindi lang ang Maynila. Kundi buong Metro Manila. Basa na sa ulan. Ayan. Eh maganda ho ngayong araw na ito sapagkat kahit paano medyo nahimasmasan noon lamig ano. Sabi nga eh yung maalinsangan na panahon na naramdaman itong mga nakalipas na araw medyo sabi nga yung mabahagyan na ebsan di ho ba. Eto ay binabati pala natin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Eh kanina ho umarangkada yung Wata Wata Festival dyan sa lungsod ng San Juan. At yung kanilang basaan sa bahagi po ng pinaglalabanan drive hanggang alas 2 po ng hapon. O, ngayon eh, sige na, Arya! Eh pati yung liquor ban hanggang alas 2 ng hapon eh. Ibig sabihin ng ngayon pwede na. Oh. At yun sa mga San Juanenyo dyan ha. Sabi nga drink moderately. Yung mga pagkain nyo dyan, mga litsyon-litsyon nyo dyan, ha? Hinay-hinay lang sa pagkain, ha? At sigurado, bukas sigurado, ang ulam ninyo ay walang diliba, kundi litsyong paksiw. Ay, mga tira-tira nyo dyan, ipag-sharon nyo na bukas, yan ang babaunin nyo, ha? Yan ang babaunin ninyo sa inyong mga... Oo. Yan ang babaunin nyo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga eskwelahan. Pero dapat matulog na maaga mga chikiting gubat, ha? Dahil kinabukasan ay may pasok pa rin naman. Ngayon lang kayo walang pasok. Sa San Juan, sa mga sa Maynila, pati sa Taytay. Diyan o sa Rizal, mga taga-Taytay. Kaya... ngayon magpakasaya na kayo hanggat piyesta pa. Bukas eh araw na naman ng pasok ha. Kahit samahan niyo po ako ang inyong fact checker J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Siksik po ang ating pag-uusapan sapagkat meron pa rin nung meron pa rin nung sabi nga ilang mga paksa na dapat nating talakayin no na sabi nga bumabalo to sa pambansang interes eh. Samahan niyo po ako. Hanggang alas 5 tayo ng hapon. Ito po yung Lingkod J. Mark Dagala. Sa palatuntunan!
1: Mark in, mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Atin pa rin po tinututukan mga kababayan. Ito po nangyaring pamamaril dyan po sa Tacloban City, sa San Jose National High School, Kamakalawa. At doon po sa naging panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, posibleng matagal na raw nabubuli. Bullying gone wrong daw po ito. Ha? Ang timano, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na i-refer na po sa prosecutor office. Yung kaso laban ho dun sa 15 anyos. Siya ho yung may hawak ng kalibre 38 baril na isang beses lang naman napaputok. Pero lumalabas kasi sa initial na investigasyon na yung 14 anyos na sabi ngay pamangkin daw ho ng isang pulis ang siyang may bit-bit ng Glock pistol 9mm at siya ho yung maraming na baril at nakapatay nga ho doon sa tatlong individual mga pawang mga kapwa nito estudyante at nakasugat sa iba pa. Kaya naman ho sabi nga ang tanong po dito batay ho kasi sa Juvenile Justice and Welfare Law ang mga batang nasa edad 15 anyos pataas bagamat hindi pa pwedeng ikulong sa regular na selda, ay maaring makasuhan, maaring litisin sa korte, at kapag nahatulan, hihintayin na sila'y tumungtong sa edad na 18 anyos para pagsilbihan ang kanilang sentensya. Ang tanong, batay ho dun sa batas, may mga nagsasabi raw ho na batay daw ho dun sa batas, eh yung 15 anyos pa baba, ibig sabihin yung 14 anyos, ay wala raw hong pananagutan sa batas dahil siya ay minor de edad. Makakasama po natin ngayon ang commissioner at ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights. Aalamin natin ano ba ang sinasabi ng batas pagdating sa edad ng criminal liability. Makasama po natin Attorney Beda Epres ng CHR. Attorney Epres, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, good afternoon, J. Mark, at sa mga taga-subaybay, magandang hapon din po.
0: Opo. Attorney, dito sa kasong ito, marami ho kasi nagtatanong dahil ano po ba talaga ang sinasabi ng batas, ng Juvenile Justice and Welfare Act? Sa edad ng isang pwedeng ng mga kabataan na pwedeng mapanagot sa batas, particular na ho kung ang nasasangkot dito ay pawang mga menor de edad.
2: Opo. So, under po sa Juvenile Justice Welfare Act, no. Ang tinitingnan po dito yung edad po nito nung bata na nakakommit ng offense o yung tinatawag nating children in conflict with the law. Ang sabi po doon sa batas na kapag ka ang bata ay 15 pababa, wala po silang criminal liability. Ibig po sabihin, meron po silang mag-undergo po sila ng intervention o proseso pa rin. Malalagay po sila sa mga youth facilities at doon po sila kumbaga i-rehabilitate para i-ensure na hindi na mangyari ulit yung krimen na nagawa nila. Kumbaga ay mapagbibigyan pa rin po sila ng pagkakataon pa na magbago dahil nga po ang ano natin pananaw ng batas dito ay nalihis lang ito ng landas, so may chance pa po siyang mag-reform. Pero kung yung bata po ay 15 and above, ibig sabihin 15 plus 1 day or 1 month pataas, but below 18, ang tinitingnan po dito ng batas ay tinatanong ay meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya ba yung alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
0: Mm-hmm. Ito yung nasa edad, so yun po yung, ito yung nasa edad 15 pataas sa attorney. Ito yung nasa edad 15 pataas, tama po. Attorney? Hello, attorney? Balikan natin si attorney, no? Establish natin yung ating signal kay attorney Epres. Kailangan natin malinawan kasi napaliwanag niya rito kanina na sabi nga yung pananagutan dapat 15 pataas. Yung 15 pababa, walang pananagutan.
2: Yes, opo, opo.
0: Ayan, tama po.
2: Tama po. Tama po yun.
0: Oho. Ito. Hello? Hello, attorney. Opo.
2: Nasa line natin pa rin po. Yes po, sir. Tama po.
0: Mukhang may delay lang tayo.
2: Yes po.
0: Paki-establish lang natin. Re-establish lang natin. May delay lang tayo sa saglit. Attorney, ayusin namin yung linya. Medyo nagkakaroon lang tayo ng delay dahil sa bandwidth ng internet. So, siguro baka pwede natin siya tawagan via phone kung meron man. Oho. Kasi i-establish natin yung signal dahil kapag medyo nasa labas, nagkakaroon ng delay. Oo. Balikan natin si Attorney Epres ng CHR. Oh, kasi ang kailangan nating malaman dito, no, yung dun kasi sa initial investigation ng pulisya, mga kababayan, eh yung 15 anyos na may dala ng kalibre 38, ang sabi nga eh may, ang kung lumalabas dun sa ano ah, dun sa initial information na isang beses lang siya nagpaputok. Ang nakapuro doon sa mga namatay, sa mga nasugatan ay yung 14 anyos na sinasabing pamangkin daw ng pulis at siyang naka-access nung Glock pistol nung kanyang tsahin. At meron pang sinasabi na itong batang ito ay posible daw na na-impluensyahan ng isang online game na meron pong violent content. Ah. Balikan natin si Attorney Beda Epres. Attorney, sir, pasensya na, in-establish lang natin yung ating signal ano ho, kasi nagkakaroon tayo ng
3: delay kanina.
0: Opo. Dito, sir, nabanggit nyo, ang 15 anyos pataas, may pananagutan na sila. Pwede na silang litisin, bagamat hindi sila pwedeng ikulong sa regular na selda at ihintayin yung tamang edad bago nila pagbunuan iyon. Pero kung ang tanong, kung halimbawa ho, sabi nyo nga, walang pananagutan yung 15 taon pababa, kahit na ho ba ang naging partisipasyon nito o ginawa nitong krimen ay sabi nga, karumal-dumal na at nakapatay nang hindi bababa sa 3 at nakapagsugat sa marami at talagang lumalabas din sa initial kasing investigasyon na matagal doon pinagplanuhan ito pong pangyayari na to, bagamat may mga angulo na sinasabi na ang plano talaga daw nitong dalawang to na para manakot, pero parang naging nakakawalang toro na nung mangyari na yung insidente, attorney.
3: Opo. Yes, sir. Sir, linawin ko lang po yung unang statement, ano, na pagka 15 and above, yung criminal liability nila ay mag-a-attach lang po kung mapatunayan na they acted with discernment.
0: Yun.
3: Balik kung makita po na, kumbaga, walang, hindi nila alam yung magiging resulta, hindi nila alam, in short, hindi po nila alam na yung kanilang ginagawa, hindi nila napagplanuhan yung ganun, wala pa rin pong mag-a-attach na criminal liability. Ngayon yung tanong, yung doon po sa pangalawang instance kung saan nabanggit nyo nga po na parang napagplanuhan, 1 month na nilang ginagawa, and sila po ay 14 years old lang. Wala pong criminal liability na mag-a-attach pa rin. Subalit, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, mag-undergo po sila ng may intervention pong gagawin ng state. Dadalhin po sila sa mga bahay pag-asa o yung mga youth facilities para ma-rehabilitate po sila. Ganun po yung sinasaad po sa ating batas.
0: Yun. Kahit na sabi nga eh, yung term na may discernment yung bata dahil sa kanyang edad, technically wala siyang pananagutan doon, attorney, tama po?
3: Opo. Kung yung pong usapin ng discernment ay hindi po mag-a-apply pagka below 15 yung bata, pero yun nga po, kaya nga po may mga nagbibigay po ng panukala na i-review yung batas na ito, may mga ipinapasa po silang bill sa Congress na i-amend yung age of minimum age of criminal liability. At ito po ay medyo mainit na usapin pagdating po doon sa mga, especially po siyempre yung mga, tindihan po natin yung pamilya ng mga naging biktima nitong mga kabataan na ito.
0: Mm-mm. Pero sa panig ng CHR, attorney, anong tindig ninyo dito na sa mga panukalang revisahin, repasuhin itong Juvenile Justice and Welfare Law at ibaba yung age of criminal liability sa mga kabataan, lalo't pabata ng pabata yung sabi nga nai-involved, nasasangkot po rito sa mga ganitong klase ng krimen?
3: Kami po sa Commission on Human Rights, ang stand po namin dito ay tama lamang po na 15 yung age, na minimum age of criminal liability. Dahil naniniwala po kami na kumbaga, nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibleng may posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong insidente na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto naming malaman ay yung dahilan, bakit nila nagawa yon, to think na napakamura pa ng kanilang mga halidan.
0: Opo, opo. And hindi man ho sa gumagawa ng spekulasyon ano ho, in the event lamang ho attorney na dito sa kaso sa halimbawa in relation dito sa kasong ito, halimbawa kung ang isang menor de edad na 15 taong gulang pababa ay nakakommit ng isang heinous crime, sabi nyo nga wala pananagutan sa batas, meron po mga nagmumungkahi, mga nananawagan na papanagutin yung kanilang magulang o guardian dahil sila yung nag dahil sa upbringing dito sa mga batang ito at sila ang mga may pananagutan dahil sila raw ho ang humuhubog sa mga kabataang nabanggit, attorney. Ano pong stand dito ng CHR?
3: Doon po sa batas, meron po talagang nakalagay doon na merong liability ang mga magulang. Liable po sila magbayad ng damages sa naging biktima ng kanilang mga anak.
0: So hanggang pagbabayad ng damages, hindi sila pwedeng ikulong. Tama po?
3: Opo. Opo. Yeah, kasi opo. Po ang ano doon is ang isang krimen ay personal. Kumbaga kung sino po yung nag-commit noon, sa kanya po naka-attach yung criminal liability. Mm-mm. Kaya po yun yung ano ng batas na merong pananagutan na magbayad ng damages po ang mga magulang nitong mga children in conflict with the law.
0: Mm-hmm. Pero dito, paano tinitimbang po ng CHR yung mga ganitong klaseng kaso na kung saan minor de edad ang sangkot sa isang heinous crime, at sabi nga hindi lang isa, dalawa, kundi marami ho ang nabiktima, may tatlong namatay, meron po maraming nasugatan. Alam naman natin na ipinagtatanggol po ng CHR ang karapatan ng bawat isa. Mapa-akusado na hindi pa naman napatutunayan may sala at yung isang yung biktima, ano po? Paano po natin tinitimbang to, sir?
3: Actually, napakahirap pong balansin itong insidente na ito dahil unang-una nga po ang involved ay parehong minors.
0: Po,
3: may mga biktima po na minor, may mga biktima na namatay na minors. Tapos yung nag-commit po nitong offense ay mga minor de edad din. Kaya nga po ang pinapaubaya po namin yung pag-iimbestiga yung criminal aspect nitong kaso na ito sa ating mga kapulisan kasi yun po yung mandato nila. Ang sa amin po ay yung tinitingnan namin, ano po ba ang pwedeng kung saan nagkulang? Ito ba may pagkukulang ang magulang? Meron bang pagkukulang doon sa security sa loob mismo ng eskwelahan kasi may pasok po yung baril. So doon po umiikot yung magiging investigation namin dahil ang dulo po ng aming investigation ay makita kung saan may pagkukulang at i-recommend sa appropriate government agencies kung ano yung pwedeng action para maiwasan na po itong mga ganitong pangyayari. Ang pinaka-importante po dito siguro ay yung psychosocial intervention na gagawin po dito sa mga batang nakakommit ng crime na ito. And sana ay merong mga programa ang local government units, yung DepEd na rin kung meron silang mga programa na may focus po dito sa parang kalaganap na violence na nangyayari po sa ating mga kababayan.
0: Ayan. With that, attorney, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong oras na pinagkaloob sa amin. Pagpapaliwanag sa ating mga kabataan, dahil mahalaga po itong inyong mga binanggit, attorney, kasi alam niyo naman sa social media, ang daming instant analyst eh. Ano ho? At yan ang mga pinagmumulan kadalasan ng misinformation, disinformation, fake news. Maganda ho na ipapaliwanag natin ito sa ating mga kabataan na sa gayon, mabigyan sila ng gabay. Para at least malaman din nila kung anong sinasaad ng batas. Ano po. Salamat, attorney. Magandang hapon po sa inyo.
3: Maraming salamat po sa pagkakataon na to. Maraming salamat.
0: Attorney Beda Epres, mga kababayan, ng commissioner at spokesperson po ng Commission on Human Rights.
1: Thank you! Mark in! Mark out!
0: Sa pagkakataon pong ito, makakasama naman natin ang acting director, ang director ng PNP, Anti-Cybercrime Group. Walang dili iba kundi si Police Major General Wilson Azueta. Major General Azueta, sir, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Mark in, Mark out sa mga balita. Welcome back po.
4: Well, magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay ng programa, sa inyong Mark. So, sa atin lahat, magandang hapon po.
0: Sir, kamusta na yung kampanya ng PNP ACG dito ho sa mga online games? Na sabi nga eh, na kung saan involved po yung ating mga kabataan, ano po. At dito sa sabi nga eh, paano po natin ito minomonitor as of now, itong ating kampanya na ito, sir?
4: Well, so far, meron tayong kampanya na pertaining to nihilistic violence extremism. So far, we were able to rescue 24 minors, and of course, to the help ng ating mga social worker, nagkaroon lang tayo ng mga intervention. So, ito sana ay mga potential na mag-result sa mga violence, but because of intervention, na-prevent natin. So, itong kampanya namin ay binubuo ito ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign. So, ang programa natin dito ay awareness and education program, alliance and partnership program. We have the organization and motivation program. We have the informations and media program, and to include ating interventions and rehabilitation program that focus on cyber awareness and cyber crime prevention and on digital safety. So, to include itong ating propagation ng ating kampanya para sa ating mga kabataan na nalululong na dyan sa patuloy na paggamit ng mga virtual games platform na para mapaarating natin sa kanilang mga kaalaman at sa kaalaman ng kanilang mga magulang na kailangan mayroon tayong mga limitations. So far, successful naman ang operation natin.
0: Opo. Sir?
4: So, yes. We want to promote na ang itong mga gamings na ito as much as possible, yung mga restrictions, age verifications, restrictions ng use, lalo-lalo na ang mga minor, kung pwede nga, they cannot be just allowed to engage sa mga virtual gaming, lalo na itong mga gaming na involving violence.
0: Mm-hmm.
4: So, nakakatakot ito. As much as possible, dapat ban sila.
0: Yun.
4: So, then, itong mga access sa ating mga social media platform, then mga website that contains violence. So, dapat meron tayong strict regulation on this. And we need to monitor and of course, natin ang ating mga kababayan, lalo na ang mga magulang, na bantayan nila maigi ang online screen time at behavior ng kanilang mga anak sa larangan ng paggamit ng ating mga devices, computers, ICT, technology, mga platform.
0: Mm-hmm. Without digging into the details, General Sir, categorically, masasabi ba ng PNP ACG na may pagtaas ba o may pagbaba ba sa violence related sa mga online games, General Sir?
4: Wala, actually I have no data on that. But we are studying kung magkakaroon tayo ng mga reports. So para I cannot say so because I have no data. We need to base on data.
0: Yun.
4: So but hindi na natin dapat paratingin sa mataas o mayroong mababa. Ang kailangan natin ma-prevent ang occurrence ng mga yan.
0: Gaano ka delikado to, sir? Lalo na mga bata ang madalas na nakatutok sa mga cellphone nila, naglalaro ng virtual reality games. Sir?
4: Well, alam niyo, repeated at long exposure sa ating mga ganyan na platform na involving violence, mga virtual gaming with violence and mga website with violence. So, ito ay it can desensitize youth to violence. So, alam natin mayroon itong impact sa ating community, lalo na yung ano muna, yung individual impact nito. Yung ito ay magre-result ng emotional numbness or lack of empathy. So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted beliefs. So yung ano nila, parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. Then mayroon tayong increase sa itong harmful behavior, lalo na it will resort to violent action. Then mental health problem decline. So it might cause anxiety, it might cause depression and hopelessness. So one victim is not reason to act. So kailangan natin action agad, proactive tayo dito.
0: Yes. And may mga katanungan din po yung ating mga kababayan na general sir, na ito po ba mga ganito klase ng mga violent online game? Pwede po ba itong magamit, maging avenue o platform sa bullying ng mga bata?
4: Well, of course, may mga laro kasing violence, lalo yung paggamit ng mga armas at paggamit ng mga ano pang mga weapons. So ito ay yung natutunan nila, they can be used for bullying. So itong mga platform na ito naging venue rin ito ng chat group that can promote bullying sa isang grupo nila. Naniniwala ako ang kanilang exposure ay magpapatibay ng kanilang paniniwala sometimes na magiging malakas sila, matibay, at mangbubuli ng iba.
0: Iyon.
4: So, marami rin na insidente na because sa virtual gaming, nagkakaroon ng cyberbullying.
0: Ayun. Pero po ko doon sa mga naunang mga nabalitaan nating mga karahasan na kinasasangkutan po ng mga kabataan, ng mga, lalo na mga minority edad, may mga namomonitor pa humang ganitong insidente ang PNP-ACG?
4: Well, meron din kaming na-monitor na mayroong relation sa yung so much sa ano sa mga platform na yan kasi but we cannot still say so na mayroong talagang direct relation kasi we need to study also. So kailangan pa natin i-research to kasi this is a behavioral impact ng sa isang tao.
0: Ayun.
4: So remember ito ay parang addiction din to. So addiction, well alam niyo na, so nagiging dependent sila, sometimes ito mag-resort ito sa yung outward outlook natin sa buhay ng mga tao, lalo na ang attitude and behavior. So dating mabait, masipag mag-aral because na-addict sa online virtual gaming na may violence to the point na na-adapt niya yung mga pinapanood niya at na nilalaro niya. So nagiging violent person din siya. So yun ang nakakatakot kung ang mental state ng isang tao, lalo ng kabataan, because they are the vulnerable youth for online exploitation. And of course, ang iba naman ay meron kasing tinatawag natin na they are idolizing or fascinating someone sa mga gaming kasi may mga character din ang mga laro. O ang sa mga atin sa mga website, mayroong mga ano doon, content na mayroong mga high profile tinatawag natin mga murderers o mass shooter murderers na ginagaya nila. So mayroon kasing mga ganun na ano because of the impact sa kanilang personality.
0: Ayun. Pero ato, sir, may atas na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa inyong unit na sabi nga, tignan nga itong silipin, itong involvement ng mga kabataan, lalo na sa mga online game, no? Particular na yung may mga violent content. May mga, sabi nga, kapag natapos ba itong inyong pagsisiyasat dito, General Sir, may mga irerekomenda kayo like halimbawa yung regulation sa mga application sa mga online games sa General Sir?
4: Yes, we will be recommending especially sa ating mga policy makers, sa ating mga legislators and of course sa ito mga service provider also ng mga virtual gaming platform and to include ito mga social media platform provider dito sa ating bansa na para masikapan natin na mas maayos ang kalagayan sa ating mga kabataan lalo-lalo na sa effect nitong itong mga online games na ito.
0: And lastly sir, may mga sabi nga yung mga kabataan dati, mga millennial ba? Ano? Okay. Bagamat naglalaro naman ito, hindi naman nagiging violente, pero sa panig ng PNP-ACG, ano kaya mga nakikitang factor? Bakit nagre-resulta sa actual violence ito sa mga kabataan sa ngayon, yung mga kabataan ngayon?
4: Well, siyempre, meron nga ang sinasabi ko sa iyo, yung may mga tao na nagiging subject din sa grooming. So, may napo-force silang na gawin ito. Ang iba, because of kailangan nila ng self para may pagmalaki rin nila kahit
0: para kunting yabang ba
4: ano ngayon di ba so

0: news. So, kailangan natin may tao tayong mag-research at on our part sa enforcement, and we will be proactive in the prevention program. So, para maging ma-address natin to. Mm-hmm. Itong mga mga vulnerable youth. So, kailangan bantayan natin.
1: Mm-hmm. Nakuha ko yung mensahe nyo, sir. Quality time ang kailangan ng mga bata,
0: yes,
1: sa kanilang
0: kailangan
1: mga magulang.
0: Natin ngayon yung mapagmahal at very concerned na pamilya.
1: Yes.
0: At of course, with a very active community, mm-hmm, na that will support ang ating situation ngayon. So, mm-hmm, kampanya natin. So, let's always be aware, be involved, and be there protection.
1: Ayan.
0: So, yun ang ano natin. Kasi, base sa aming mga actual case, mm-hmm, so, yung mga naging victims na na-rescue namin ay usually ay come from a dysfunctional family or,
1: yes,
0: broken family.
1: Mm-hmm.
0: And maybe they seek attention, mm-hmm, lack of love and, mm-hmm, care, because binibigay na lang yung oras sa online nila, then, mm-hmm, yung impact, hindi na rin namamalayan ng kanilang mga magulang, because,
1: ayun,
0: they are also busy. Mm-hmm. So, that's why, ang nakikita ko rin pa rin dito, na number one na solution natin is parental guidance, parental supervisions, and monitoring.
1: Mm-hmm.
0: So, but how we will do this? Ang hirap, di ba?
1: Opo.
0: So, kailangan i-endeavor ng magulang magkaroon ng magandang relationship, rapport with their children.
1: Mm-hmm.
0: So that they can share their secrets sa mga digital platform nila. Kung sila ay naglalaro, malalaman man at least ng ating mga magulang kung ano ang kanilang nilalarong mga virtual games. Kung meron itong mga sinusubaybayan sa websites, malalaman natin kung anong mga websites. Kasi, mm-hmm, maraming mga websites contents ngayon promoting, mm-hmm, violence, suicide. So, mas mahirap to. So, kailangan talaga focus din ang mga magulang.
1: Ayan.
0: So, alam niyo naman na may mga indication to, lalo-lalo na ang ating mga focus sa paglalaro, kumbisa na ang pag-so much screen time, ito ay ayaw nang lumabas sa kanilang kwarto, pag kinausap mo o inutusan mo sa bahay, nagagalit na, inaaway ka na. So, then makita mo ang kanilang mga wall sa room ay meron ng mga naka-display, posters na mga something that is considered na mga grupo or manifesting symbols ng mga violence or people promoting some ideology.
1: Mm-hmm.
0: So, but most of ating mga kabataan ngayon, lalo-lalo na yung may mga mental state na madali,
1: mm-hmm,
0: maudyukan o makumbinsa ng mga binabasa nila. So, kailangan natin ito

0: Sa minuto bago po ang alas 5.
1: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan.

0: lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Ilaw.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Good news!
4: Yay!
3: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
4: Fake news!
3: Disinformation!
4: Disinformation!
3: Mark out mo na yan!
5: Mga kasama naman po natin ang tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs, Attorney Walter Alava. Attorney Alava, magandang hapon po sa inyo.
6: Magandang hapon po sir, and magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa.
5: Ang NCDI po may nilunsad na isang kompetisyon na tinawag pong National Information Science and Technology Challenge. Pwede niyo po bang paki-explain po sa amin, paki-paliwanag po sa ating mga tagapakinig? Ano po itong programa na ito?
6: Yes sir. Actually sir, currently sila nandun sa Tagaytay ngayon. Undergo pa dun sa competition. Now, yung National Information Science and Technology Challenge for the Youth with Disabilities po ay isang taunang national elimination round na ang nakakalahok po dito ay mula sa mga different local government units na sa pamamagitan ng ating mga persons with disability affairs offices, at nagsasagawa po sila na kanilang mga local information science and technology challenge. Yung challenge po is about the information technology. So, ano po siya? More on mga teki-teki na mga challenges po. So, layunin po nito ay matukoy na mapili ang mga mauhusay na mga kabataan na may kapansanan na maging mas hasa po dun sa information technology. Now, ngayon, itong competition natin is actually sa buong Pilipinas po. So, ang nangyayari po ngayon, nagsa-start sila from the different LGUs, papunta po dun sa mga sa provinces-wide, regional-wide, and then ito po ngayon sa national-wide. So, ang layunin po nito ngayon is para po makapaghanap tayo ng 12 representatives para po sa magre-represent sa Pilipinas para po dun sa Global IT Challenge na gaganapin po ngayong Oktubre sa Da Nang, Vietnam.
5: Ayun. Oho. Sino-sino po bang baka pwede sumali dito? Pwede po ba natin banggitin? Ano po mga kapansanan ng mga kapansanan po ang qualified na sumali po rito? At kung ilang LGU po ang lumahok po rito, attorney?
6: Yes po. So technically po, sa ngayon po, ang lumahok natin na mga high school students with disability po, meron din po sa senior high na nagre-range ng 14 to 23 years old na taong gulang na naka-enroll po sa mga different schools. Now, yung mga disability po nila, meron tayo may physical disability, visual impairment, deaf or hard of hearing, intellectual at saka learning disability po.
5: Ayan. At gaano ho kahalaga ito pong pagkakaroon ng ganitong tournament, lalo na sa ating mga kababayang may kapansanan na attorney?
6: Very important po to sir, no? Kasi not only na pinapalawak natin yung sa information technology, but actually din pinapalawak din natin yung possibility na ating mga persons with disability ay ma-employ with IT, na makakapasok sila sa employment, dun sa education aspect, makakakuha ng scholarships. And then at the same time, lahat po ng mga benefits para sa ating mga persons with disability when it comes to pag nanalo sila, may mga different prizes din po.
5: Ayan. At baka may nais ko kayong paabot na mensahe, attorney, sa ating mga kababayan, nasa inyo po pagkakataon.
6: Sige po. So, on behalf of the National Council on Disability Affairs, with the thrust and direction of our Executive Director Glenda Tirilova, gusto po namin laging aanyahan yung ating mga LGUs, specifically sa ating mga Persons with Disability Affairs Offices, na maghanap po tayo na lalahok po dito sa ating IT challenge. So hopefully po next year mas dadami yung ating mga participants, and sana po ma-push natin tong IT challenge, kasi hindi lang po ito parang isang challenge or isang pagsusubok sa ating mga persons with disability para makapag-join po sa isang competition, but also sinusulong po natin yung right nila into employment, education, and to be part of the society. So yung inclusivity po yung sinusulong natin for our persons with disability. Maraming salamat.
5: Ay, attorney, kami nagpapasalamat din sa inyong oras na ipinagkaloob sa amin, pagpapaunlak po ng panayam. Karangalan po namin na makasama kayo sa programa. Salamat po at magandang hapon po.
6: Salamat, sir, and more power to your program po.
5: Salamat po. Attorney Walter Alava, mga kababayan, tagapagsalita, National Council on Disability Affairs.
3: Thank you! Mark in! Mark out!
5: Siya nga po pala, may update tayo, no? Dito sa kaso ni Alex Cruz. Siya ho yung educator ng pamantasan ng lungsod ng Marikina na nabangga, no? Motorcycle rider ito na nabangga ng isang SUV na minamaneho ng anak ng Vice Mayor po ng Lungsod ng Marikina. Nakumpleto na raw po ng pamilya ito pong mga kinakailangan dokumento para sa paghahain ng kaso laban dito kay David Guzman. Siya po yung anak ng Vice Mayor po ng Marikina. Si Alex po, a motorcycle rider na nabangga ng SUV na minamaneho ni Guzman noong isang linggo sa panulukan po ng Rosette Street at Ordonez Avenue. Batay po sa social media post ng ina ni Alex na si May Ann, na isumiti na nila kanina umaga ang certified true copy ng death certificate ng kanyang anak sa tanggapan ng taga-usig. Hiniling nila sa mga taga-usig na agad tapusin ng preliminary investigation at maglabas ng kaukulang resolusyon kung may sapat na batayan na upang maisampa po ang kaso sa korte. Panawagan naman ito sa mga kinaukulan na pabilisin ang proseso, ilabas ang warrant of arrest at huwag hayaang makatakas ang salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. Iginit din po ng nanay ng biktima na bukod sa nakararamdam sila ng takot, dapat daw humapanagot ang responsable sa insidente at maiwasang makatakas sa batas ang sino man mapatutunayan may pananagutan dito. Hiniling din po nila ang suporta ng publiko sa pakikiramay sa kanilang pamilya sa panahong ito na kanilang pagdadalamhati. Patuloy naman umaasa ang pamilya Cruz na makakamit nila ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Samantala, tanggap na tayo ng mga pag-ulat. Pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa intelligence gathering ng administrasyon kasunod ng pamamarilo sa Tacloban. Sinagot ng Malacanang. Ano ang sagot ng Malacanang? Iyahati dyan ni Raquel Bayan. Raquel!
4: Binalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang batikos nito sa intel gathering ng pamahalaan kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mga estudyante pa rin ang sangkot sa mga krimeng ito at hindi mga terorista para isailalim sa monitoring. Ipinaalala ni Castro sa Vice Presidente na mayroong kahalintulad na pangyayari noong Duterte administration. Partikular nitong binanggit ang barilan sa loob ng Masili National High School sa Kalambalaguna noong 2019 na kinasangkutan ng 15 years old na grade 7 student. Tanong ni Castro, bakit hindi rin natunugan ng intel ang pag-atake sa Davao noong 2016 na sinasabing kagagawa ng teroristang Abu Sayyaf Group? Gayun din ang isa pang insidente ng pambobomba noong November 2016 kung saan tinarget ang Duterte Security Team at pagsabog sa paaralan noong 2019. Ayon kay Castro, dahil magaling naman pumuna si VP Sara, dapat tinuruan ito ang kanyang ama noon na iwasan sana ang naturang mga karahasan sa nakaraang administrasyon.
7: Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumun lang sa online gaming na marahas. Yan ang sinasabi niya na dapat na ninomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. This 2019, it occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama?
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa kaugnay ng balita, nagpaabot naman ng pagkabahala si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nasal sa malaking na trahedyang sinapit po ng mga mag-aaral at guro ng San Jose National High School sa Tacloban City, Kamakalawa. Sa isang pahayag, sinabi po ni Nasal na nakikiramay sila sa pamilya ng mga nasawi habang hangad din nila ang mabilis sa paggaling ng mga nasugatan sa insidente. Bagaman dapat itong magsilbing ligtas na lugar ang mga paaralan sa mga kabataan, sinabi naman ng mga mambabatas na magsisilbi itong paalala na hindi lahat ng lugar ay makaliligtas sa karahasan, kaya't iba yung pag-iingat at pagbabantay ang kailangan. Habang hinihintay ang kabuuang resulta ng imbestigasyon, dapat masagot ang katanungan kung paano naipasok ang baril sa paaralan at kung sapat ba ang seguridad sa lugar upang mapigilan ito. Dahil dyan ay pinag-aaralan na po ni Nasal ang paghahain po ng kaukulang batas at panukala upang may taguyod po ang komprehensibong School Safety and Violence Prevention Program na magpapatatag po sa seguridad ng mga eskwelahan. Nagpayag din po ng tiwala si Nasal sa Philippine National Police sa pagsasagawa ng imbestigasyon hinggil dito at mapanagot ang dapat managot sa insidente. Samantala, polisiya naman sa pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan, susuriin po ng DILG. Detalye mula kay Diane Liar. Diane!
8: Yes, J-Mart, nakatakdang repasuhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na polisiya kaugnay ng presensya at pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vicribulla na kailangang suriin ang mga umiiral na hakbang sa seguridad sa mga paaralan. Aralan, kabilang yung mga patakaran sa inspeksyon at pagkapkap sa mga gamit ng mga mag-aaral. Narito ang bahagi na pahayag ni Secretary John Vicremulla.
9: We'd like to repeat na may mga pulis na kami naka-assign sa lahat sa lahat. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawal sudyante. So, hindi talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat. 2,800 students doon sa Tacloban. Hindi naman namin pwede buksan ng bag. Wala namin metal detector. Kaya there's no way na malalaman namin kung pagpasok nila. Ang jurisdiction ng PNP ay nasa labas ng paso. Labas sa square namin.
8: Samantala, J-Mark, sinabi naman ni Rebulla na hindi nila sinisisi yung mga guro sa insidente dahil maging sila ay hindi nagsasagawa ng pagkapkap sa mga gamit ng mga estudyante. Bagamat itinuturing na zones of peace itong mga paaralan at bawal nga pumasok yung mga pulis dito, sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. na maaari pa rin makibahagi ang PNP sa ilang aktibidad gaya ng flag raising ceremony na nakakatulong sa mas maagap na pag-iwas sa mga posibleng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pre-trial sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, higit ng kalahati ang natapos ayon no sa prosecutors ng Kamara. Partikularo si House Prosecutor Laila De Lima. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
10: J-Mark, inihayag ni House Prosecutor Laila De Lima na higit na sa kalahati ng mga ebidensya para sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang matagumpay ng namarkahan. Kasabay nito, nagpahayag ng tiwala si De Lima na matutuloy ang takdang pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo 6 sa kabila ng bulto o dami ng mga dokumentong kasalukuyang pang sinusuri. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni De Lima na tinatayang nasa 50% ang natatapos sa pre-marking upang mapabilis ang takbo ng proseso. Dinagdagan ng mga opisyal ng Senado ang bilang ng mga marking team mula 4 patungong 6. Pinahaba rin ang oras ng trabaho na ngayon ay magsisimula ng 9 a.m. ng umaga hanggang 7 p.m. ng gabi. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Leila De Lima.
11: I was observing them because I've been present since the start of the pre-trial conference kanina na napapabilis na po talaga yung proseso, although there are still really a lot of exhibits, particularly for Article 1.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Samantala, yung pagbubukas daw po ng BIR Box. Pagpapasyahan daw po ng Senate Impeachment Court, yan po ang tinutukan naman ni Nimpa Asuncion. Nimpa?
12: Nga ni Speaker of Court ni Renato Bantog Jr. na ang Senate Impeachment Court ang siyang magdedesisyon kung dapat pang buksan yung BIR box na naglalaman ng mga tax records si Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng manifestation na inihain ng prosekusyon na humihiling na mabuksan na nga dito sa ginagawang pre-trial conference itong BIR box at masama na sa mga mamarkahang dokumento ang nilalaman nito. Ayon kay Bantog, ipapaalam pa lang niya kay Senate President Sherwin Gatchalian ang tungkol sa manifestation ng prosekusyon. Sa ngayon, habang hindi pa na de-desisyonan ang impeachment court ang naturang manifestation, para anya kay Bantog na siyang clerk of court ay itinuturing pa lang itong isang box pa lang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
13: That's one thing that would have to be resolved by the impeachment court. So kayong hinihiling sana nila if the box can be open and the contents can be pre-marked. Sa ngayon, if you ask me as clerk of court, sa akin box pa rin lang siya. Because its opening and the pre-marking of its contents is something that would have to be decided by the impeachment court. Whether they will decide before the convening or they will wait for the convening is an open question right now.
12: Samantala, kinumpirma naman ni Bantog na extended nga hanggang alas 7 ng gabi ang gagawin nilang marking ngayong araw at target sana nilang matapos bukas. Kung hindi naman anya ay pwede pa silang mag-extend hanggang sa Biyernes, pero sisikapin anya nilang matapos ang pre-trial conference o yung marking ng mga ebidensya ngayong Linggo. Dahil dito, sinabi ng clerk of court na hindi pa makakapaglabas ang impeachment court ng pre-trial order bukas base sa nakaschedule sa impeachment calendar. Sakto man ang sa schedule, ay natutog na masyadong dikit na sila sa schedule sa pagsisimula ng mismong trial sa July 6. Sakali kasi ilabas ang pre-trial order ay bibigyan pa ng hanggang 3 araw ang depensa at prosecution para magkomento. Narito muli si Atty. Bantog. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Samantala, public forum naman kaugnay pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte isinagawa ng Bantay Senado sa Maynila. Yan po ang tinutukan ni DK Sarate. DK.
14: Nagsagawa ng public forum ang grupong Bantay Senado sa De La Salle College of St. Vinil sa Maynila kaugnay sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupong Bantay Senado, layo ng usapang mamamayan town hall na ipalawanag ang tungkol sa nalalapit na paglilitis kay VP Sara sa Senate Impeachment Court. Nasa daang-daang barangay leaders mula sa Maynila ang dumalo sa Sandias Gym sa pakikipagtulungan sa Center for Social Action and School of Diplomacy and Governance. Sinabi naman ni Dr. Gary Dionisio Dean ng School of Diplomacy and Governance at Bantay Senado co-convener. Layon nitong ipaalam ang proseso sa impeachment at kung ano ang mga susunod na hakbang. Nananawagan din silang buksan sa publiko ang pre-trial na nag-umpisa noong nakarang linggo. Umaasa rin silang magbibigay ito ng linaw sa gitna ng mga kalituhan sa social media at mga balita tungkol sa impeachment ni Duterte. Mula sa Luzon na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Report.
5: Ang Department of Labor and Employment and Technical Education Skills Development Authority lumagda po ng Joint Memorandum Circular para po sa Employment Skills Program Partnership. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
15: Yes, Tito J. Mark, upang mas mapalakas employment skills program ng ating bansa, lumagdangan ng isang joint memorandum

0: Corrarte to DMARC and Department of Labor and Employment at ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Pinangunahan nito ni Dol. Secretary Francis Tolentino at ni TESDA Secretary Kiko Benitez sa paglagda ng kasunduang magbibigay pansin sa pangakong magtutulungan sa employment facilitation, livelihood support at mga programa sa technical vocation and education and training o yung TVET. Binanggian din ni Secretary Kiko ang pagpapalakas ng partnership ng DOLE at TESDA ay nakadesenyo upang tiyakin ang mga ginagawa ng pamahalaan ay tunay na magbibigay ng oportunidad para sa mga Pilipino sa paglagda ng supplemental JBC hudyat sa higit na pinalakas na ugnayan ng pagtutulungan ng dalawang ahensya na nagsimula sa naturang circular na siya namang naglatag ng framework para sa employment facilitation, livelihood supports at TVET programs. Nagpasalamat naman si Secretary Tolentino sa naturang pagsuporta ng TESDA at nangangako at humihiling ng mas maayos na programa at TVET programs na pinaigting ng TESDA at ng DOLE. Wala pa rin dito sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, ito pong Rainbow Festival sa Pasay City, umarangkada ngayong hapon. May kaugnayan ba to sa Pride Month? Alamin nga natin ang detalye niya mula kay Luisa Iris. Pero Luisa...
3: Yes, J. Mark, masayang balita ito dahil nagparada ang makukulay ng mga sasakyan sa kalsada ng Pasay City ngayong hapon bilang selebrasyon ng Rainbow Festival 2026. Ito nga ay para na rin sa paggunita ng Pride Month para sa LGBTQIA+ community. Sa isang panayam kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, sinabi niyang nais ng Pasay City na ipakita na ligtas ginugunita at pinahahalagahan ang LGBTQIA+ community sa kanilang lungsod. Pinapakita rito ang pagrespeto at pantay-pantay na pagtrato sa lahat. Narito ang pahayag ni Mayor Emmy Calixto Rubiano.
4: Siyempre, mga pangangailangan ng ating mga mamamayan.
3: Festival. Magkakaroon din Miss Gay Pasay Tourism, Grand Coronation at Rainbow Party sa Cuneta Astrodome mamayang alas 6 ng gabi. Samantala Kuya J. Mark, onting update naman sa daloy ng trapiko. Payo sa mga motorista na dadaan dito sa Pasay City, iwasan muna ang Arnais Avenue, Taft Avenue, Leverisa Street at FB Harrison Street para makaiwas sa traffic dahil dito dumaraan ang parada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Espe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At artificial intelligence, itinutulak po laban sa human trafficking sa Pilipinas. Yan po, tinutukan naman natin kasama si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
5: Napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 status ito sa 2025 Trafficking in Persons Report ng Estados Unidos sa ika-10 magkakasunod na taon. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang paggamit ng teknolohiya sa human trafficking. Ayon sa International Justice Mission o IGM, mas ginagamit na ngayon ng mga trafficker ang internet, social media at iba pang digital platforms upang palawakin ang kanilang operasyon. Kabilang dito ang online sexual exploitation ng mga bata. Dahil dito, iginiit ng IGM ang paggamit ng artificial intelligence bilang kasangkapan laban sa trafficking. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Donna Sandoval, kailangan ng bansa ng nationwide AI at biometric system para sa mas mahigpit na border security. Layo ng ipinanukalang civil aviation and immigration security service project na palakasin ang seguridad sa mga paliparan, pantalan at border checkpoints. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
2: Tinatawagan po ng pansin si Floor, ang nanay po at mga kamag-anak ng batang si Gabriel Alfonso Arevalo. Siya po ay kasalukuyang 4 na taon at nasa pangangalaga po siya ng City Social Welfare and Development Office po ng General Trias, Cavite. Makipag-ugnayan lamang po kay Rachel May Garcia sa numerong 0917-502-6893. Uti kayo naman sa kanilang landline 046-238-2908. Yan. 046 po ang kanilang area code, mga kababayan.
1: Mark in! Mark out!
2: Eto na. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Martel Segovia, Daragang Magayon. Pero sabi nga, chillax pa rin, ha? Parang Mayon. Kalmado. Parang Bulkang Mayon. Daig pa ang Bulkang Mayon. At syempre maraming salamat kina Aiza, kay Myla, kay Bell, at kay Ice. Yan. Puro Aiza, oh. Aiza, Isa, Ice. Si May lang na iba. O May, magpalit ka na ng pangalan mo. Okay. Grace. Parang sounds like Ace. Yun. Oo. Okay. Maraming po salamat sa inyong pagtugay-gay. At tabayan naman po, ha, ang palatuntunan natin po sa inyo ng Sports Radio. Si John Mogol sa kanyang palatuntunan post-game. Ito po ang inyong lingkod, Jay Martigala. Bye!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Hindi naging maganda yung resulta ng performance niya rin, eh. She finished in 70th place, and if I'm not mistaken, top 64 lang yung abante sa match play. So ibig sabihin, she missed the cut the last time she played dito sa competition na to, 2024 sa Ireland. So etong score niya actually nung round 1 pa lang na 69, sobrang laki na ng iginanda from her previous performance. Kasi 79-79, kung tama yung pagkakalala ko, yun yung naging scores niya doon sa unang beses niyang naglaro dito sa the Women's Amateur Championship. Currently, in the world, number 10 sa amateur ranks si Rian Maliksi, who is playing for Duke University sa US NCAA Division 1. And so far sa kanyang amateur career, meron ng tatlong kampyonato tong si Rian. Her biggest year was in 2024. Dalawang kampyonato yung nasungkit niya ron. Sa US Girls Junior Championship, Women's Amateur Championship. Pagkatapos ngayong taon, siya ang kampyon sa C-Best Intercollegiate sa US din yan. And then aside from that, meron siyang 13 top 10 finishes. And kahit na amateur yung kanyang ranking o yung kanyang designation, pwede siyang nakapaglaro siya sa mga professional events. In fact, galing siya, before playing dito sa Scotland, naglaro siya sa Ai Miyazato Ladies Open Golf Tournament in Japan, kung saan tumapos siya in 13th place. Pero dahil nga amateur siya, wala siyang nakukuhang prize money. Kung naglaro siya sa isang professional tournament, nanalo siya ron, merong prize money, if a forfeit niya yun, hindi niya pwedeng kunin yun. Parang malungkot yun. Ano? Pero ganun sa ano. If you remember, nung nag-champion sa Asian Games back in 2018, sina Bianca Pagdanganan, sina LK Go, tsaka si Yuka Saso, amateurs pa sila nun. So, hindi wala yung prize money. I think yung reward nila, kung di ako nagkakamali, hindi nila kinuha yun, eh. Of that gold medal win nila sa Asian Games, kasi nga because of their amateur status. Moving on from golf, lakihan natin yung bola. Bombahan natin para maging basketball sa NBA Rising Stars Invitational 2026, ang FEU Diliman. Dalawang koponan na actually nagre-represent dito sa Pilipinas. Unahin natin itong FEU Diliman. Dinurog itong Hwa Chong Institution ng Singapore 89-24 sa

0: nitong si Venus Williams in any tournament, especially in the pro, syempre. So first team up nila, 10 p.m. yung bagong schedule niyan instead of 5 p.m. sa Bad Homburg Open. Ang ating pong oras, 5:24.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Bukas na po, Thursday, June 25, ang umpisa ng Asia and Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. So, isang tulog na lang. Ayo, host na to ng Pilipinas for the very first time. Maki-update tayo dito sa panayam ng Sports Radio 918 po ng Pilipinas Sambo Federation Inc. at siyang punong abala sa paghahanda for the Asia and Oceania Sambo Championship. Ito po si Mr. Paulo Tancontian.
2: President ng ating Pilipinas Sambo Federation Incorporated, Sir Paulo Tancontian.
3: Tanan po.
2: Yes, Sir Paulo, grabe, nararamdaman ko yung excitement nyo para dito sa hosting natin ng 11th Asia Oceania Sambo Championship. Gaano na ba, sir, kahanda yung venue? Gaano kahanda ang ating Sambo NSA for this hosting?
3: Opo, ma'am. Good afternoon. Almost, ano na, ma'am? Almost finishing touches na lang po tayo. And tomorrow, mag-start na tayo. Maglalaro po yung ating juniors and youth. And sa 26 po, yun po ang ating mga men's and women division.
2: Wow. So, ilan po ba, sir, ang talagang ipaparada ng Pilipinas dito sa okasyon na to?
3: Yes, meron tayong 21. Itong 21 athletes natin, puro ito national team. At meron po tayong another 19, puro po ito sila mga national champion natin. Kasi 2 months ago, meron tayong tournament ng national sa Davao, yung juniors and youth. Doon po tayo kumuha ng ating additional player. So in total, we have 40 athletes po ang magko-compete.
2: Wow, 40 athletes, ang dami na to. Tayo ba ang merong biggest entry dito, sir?
3: Ay, hindi po, ma'am. Mang pinakamarami po is ang Kyrgyzstan. Kasi meron silang 70. Pumapangalawa po ang Mongolia, 40 plus po.
2: So, Kyrgyzstan tsaka Mongolia, ito yung first and second na merong biggest entry dito. But of course, sir,
3: pangatlo tayo,
2: ang host pangatlo. Philippines. Gaano ka-optimistic ko po ang ating Sambo NSA na meron tayong i-host na ganito? Paano nyo siya nakikita pagdating pa doon sa future ng Sambo Pilipinas?
3: Maganda po ito, ma'am, kasi nabibigyan ng opportunity. Especially ako kasi product ako ng provincial athlete. So ito yung mga athlete natin na from the province, nabibigyan din po natin ng opportunity. At the same time, hindi lang yung talent na ang ma-highlight ng mga athletes natin, kundi yung ating Filipino culture din. At pagkatapos ng competition, itong mga itong mga turista natin at makapag-ikot-ikot naman dito sa ating bansa.
2: Yes, yun talaga yung plano din doon. Pero Sir Paulo, na-mention mo 40 athletes ang meron ang Pilipinas. So tingin mo, dito ba sa 40 na to, lahat dito positive ka? Lahat dito magiginto, sir?
3: Hindi naman po. Ang akin lang pong prediction is malagpasan lang yung ating record last year. Kasi last year, nagkakuha tayo ng 2 gold and pang-apat tayo sa Asian Oceania region. Kasi ma'am, mabigay ko lang informasyon, isa tayo sa pinaka-youngest na team. Kasi itong mga ibang bansa kasi, they are practicing Sambo for 80 years, 60 years, 50 years, yung pinakamababa. Tayo, 10 taon pa lang po, pero nagpang-apat na tayo, fourth place na tayo sa Asian Oceania region. So malaki pong bagay ito sa atin na umangat tayo kahit isang na third place. Malaking bagay na po ito.
2: Yes, and for sure with the support ng ating home crowd ay magagawa yan kung ang target ay mahigitan yung fourth place finish from last year and syempre mahigitan mas maparami pa yung last nating napanalunan na 2 gold medals. By the way, yung 2 gold medals na yun, di ba sir, nanggaling kay Sydney C. Tancontian.

0: at saka kay ACF?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. At saka malaki din ang aking malaki din ang ating pag-asa dito sa ating mga non-national team, mga juniors natin and youth. Kasi ito sila, talagang palaban ito. Dumaan ito sila ng matinding selection and hopefully mag-shine din sila sa palaro na ito, Asian Oceania.
0: Yes. Sir Paul, so tell us, bago yung, kailan ba, anong oras yung magiging first event or meron pa po ba tayong inaasahan na opening ceremony? May mga VIPs po ba tayong inaasahan na a-attend po sa opening bukas?
1: Yes po, sa 26 po ang bali opening niya, pero tomorrow mag-start na po ang laro. And hopefully mabigyan ko kayo ng mga updates para doon sa mga results.
0: Yes, so yun yung ating gustong antayin doon. Pero sir, ilang match ba yung inihahanda natin for this competition?
1: So we have tatlong playing area po ito. Yung dalawa po is para sa men and women. At dito sa gitna, ito po yung combat sambo. So doon po yung men and women combat sambo. Yung parang amateur MMA siya, may suntok, sipa, yun. Yun po yung nasa gitna.
0: Yes. Sir Paolo, nakita ko rin na meron din kayong photo shoot. Ha? Talagang very fit po si Sir Paolo, no? Na very game din doon sa naging photo shoot. Ikaw ba, may exhibition game ka ba dito, Sir Paolo?
1: Ay, hindi. For pictorial lang yan, ma'am. Actually, kagagaling ko lang nagkasakit. So, gusto ko lang talaga. Ayaw ko ma-miss yung opportunity na makapagpa-picture sa, sa playing area. Talaga, overwhelming yung dito. Napakaganda po ng lugar, napakaganda ng pagka-design. And talaga nga, kung ano yung na-experience namin sa World Championship, parang mahigit pa ito sa ganda. Sobrang ganda.
0: Yes, nafe-feel po natin. Sir Paolo, pwede ba pakipan yung camera dyan sa venue? Silipin lang natin, tas i-describe nyo sa amin yung loob ng Ninoy Aquino Stadium, sir.
1: Sige, babaliktad ko po yung camera.
0: Okay, sir. On the spot si sir. Ayan. Nasa loob po ngayon ng Ninoy Aquino Stadium si Sir Paolo Tangconchan at ipapakita niya sa atin itong kanilang ipinagmamalaking magiging mag-house dun sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Ayan, sir. So, i-describe...
1: Napalimutan ng LED, ma'am. Napakaganda. Ganda ng lugar.
0: Yes, totoo. Talagang abalang-abala, no? Meron na ba tayong mga athlete dyan? Sir, saan ba kayo nag-stay na ba dyan sa Manila yung lahat po ng ating mga athlete na magko-compete?
1: Yes po, 2 weeks ago pa po, nandito na sila. And complete na, mga uniforms nila, naayos na po lahat.
0: Yes, talagang ready. Sir, sino ba yung sumuporta sa ating Pilipinas Sambo para maging posible itong hosting na to ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship?
1: Yes, unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang PSC, lahat ng mga bubuo, lahat ng mga kawani ng gobyerno na sumuporta dito. Andito kompleto lahat ang mga suporta and of course, ang ating Philippine Olympic Committee, POC President Bumble Tolentino at Chairman Pato Gregorio. Thank you so much po sa suporta. Malaking bagay ito, especially to our grassroots. Mapapanood nila ang kanilang mga national team kung paano lalaban at paano manalo dito sa sariling bayan.
0: Napakaganda naman nun, Sir Paolo. Sir Paolo, tingin nyo ano din yung maidudulot na to, lalo na dun sa ating mga kababayan na mapapanood ng live yung Sambo Action. Tingin mo, posible kaya na mas marami ng magtatanong at sasali sa ating Sambo team after this hosting?
1: Yes po ma'am, actually isa sa mga purpose namin to propagate our sport kasi hindi pa masyadong kilala and inianyayahan ko po, ini-invite ko po lahat ng mga martial arts enthusiasts na manood nitong Asian and Oceania Sambo Championship at bigyan ng suporta, magdasal po tayo na manalo sana ang ating mga national team ngayong palaro and sana makakuha tayo ng maraming medal, makapagbigay ng honor sa ating country.
0: Yes, totoo yan. Sir Paolo, gaano ba kahanda si Sidney C. Tangconchan at saka si ACF na maidepensa yung kanilang mga corona dito sa okasyon?
1: Yes, si AC naman, medyo overweight pa, pero kinukuha na naman niya yung timbang. Si Sydney naman, medyo na konti, dahil nagkasakit nga ako nung last month. So, dalawang, almost 2 months akong wala sa ano siya nag-attend. Pero sabi ko sa kanya kanina, okay, mag-focus ka na, and magpahinga, mag-focus sa laro, para mapadepensahan niya yung kanyang corona.
0: Yes, totoo yan. Sir Pao, ang inyong imbitasyon sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin right now, baka sila po ay interesadong manood na itong live action ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship.
1: Okay, mga kababayan, isama nyo kami sa dasal ninyo, and kung may time kayo, makapanood dito sa Ninoy Aquino Stadium starting from June 25 to 28. 4 na bakbakan po ito. Full action nito. Grabe ang ganda nitong Sambo Sambo Asian Oceania Championship. Sana mapakita ko at manood kayo dito sa Ninoy Aquino.
0: Ayan, there you have it, Sir Paolo Tangconchan. Ngayon pa lamang, sir, kinokongratulate na po namin kayo at ang ating Pilipinas Sambo para dito sa napakalaking hosting na to ng 11th Asia and Oceania Tournament. Maraming salamat, sir.
1: Maraming salamat din, ma'am. Thank you for the media support. Thank you po.
2: Si Mr. Paolo Tangconchan, ang Pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Incorporated, and tomorrow na nga po ang umpisa nitong Asia and Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Thursday and Friday, youth tsaka junior division, and then on the weekend, Sabado at Linggo, will be the senior adult competition na yan. Ako, para sa akin, ang pinakamalaking magbe-benefit dito yung mga nasa junior and youth level natin, kasi yung mga senior level natin, nakapaglaro na yun abroad, nakita na nila kung paano yung style ng mga kalaban from other countries. Samantalang yung mga youth and junior athletes natin in Sambo, medyo siguro yung iba nakapag-compete abroad, but minimal yung exposure nila sa ganitong, sa international level. And kahit na isang sport lang naman to, Sambo, iba-iba pa rin talaga yung style ng mga iba-ibang bansa. Parang sa boxing, di ba? Iba yung style ng mga Amerikano, iba yung style ng mga Kubano, ng mga Russian, ng mga taga Uzbekistan. Magkakaiba eh, kahit na isang sport lang naman yan. And that's the same with Sambo. And so kung ma-expose yung ating mga young athletes sa international level of play, malaking tulong yun para sa kanila in the future. It's now 5:37. Pag-usapan natin itong nangyari ngayong araw sa FIFA Men's World Cup. And update tayo sa ongoing pa rin na Bad Homburg Open sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game. Tutok lamang sa Sports Radio 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Ito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
13: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga admin. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
14: Kalahala kayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
2: 5:39 ang ating oras. Happy 40th anniversary sa Sports Radio 918. Sana ma-invite niyo ako pag may kainan. We are back here sa Post Game this Wednesday afternoon. Nadagdagan pa yung mga teams na nag-qualify na for the knockout stage ng FIFA Men's World Cup. Pero unahin muna natin dito sa 5-0 win ng Portugal laban sa Uzbekistan. Unang panalo ng Portugal in Group K. And sa wakas, nakascore na. After going scoreless sa kanilang unang laban, si Cristiano Ronaldo with a brace, 2 goals yung nagawa niya rito sa kanilang panalo over Uzbekistan. At siya po ang unang player to score in 6 different World Cups. Yung unang goal niya, 6 minutes pa lang ang lumilipas sa laro eh. He scored with his right foot galing dun sa cross ni Joao Cancelo. And then in the 39th minute, ginawa niyang 3-0. With another right-footed shot this time, galing naman kay Bruno Fernandes, Nuno Mendes, and Rafael Leao. Nakascore din para sa Portugal na meron ngayong 4 points at nasa ikalawang pwesto sa kanilang grupo behind Colombia. And speaking of Colombia, pasok na sila in the knockout stage matapos na natalunin ng 0-0. Si Daniel Munoz ang nakascore in the 76th minute for his 2nd goal in this World Cup. So that means merong 6 na puntos ang Colombia and rekta na sila in the knockout stage. Hindi pa officially pasok sa knockout stage itong Portugal, but they have the inside track kasi nakapanalo na sila eh. At saka yung kalaban na lang nila for ano, for I think for the knockout place, parang delikado, hindi na nga yata, wala na yata chance itong DR Congo eh. But pwede pa ngang mag number one in the group itong itong Portugal if talunin nila yung Colombia this coming Sunday. Kasi 6 points yung Colombia, 4 points ang Portugal. If Portugal wins it, plus 3 pa yan, so magiging 7-6. Magna number 1 pa sila sa kanilang grupo. Meanwhile, in Group L, Croatia. Tinala rin ang kanilang unang panalo, 1-0 laban sa Panama. Si Ante Budimir scored the only goal sa kanilang laban. So with this victory, buhay pa ang pag-asa ng Croatia. Meron silang 3 points. Pangatlo sa kanilang grupo behind England and Ghana na merong 4 points each. Bakit naging 4 points each ang England and Ghana? Because today sa kanilang laban, walang nakascore sa kanilang dalawa. It was a 0-0 draw. Nahirapan itong England na makascore laban sa Ghana, na ang Ghana ang lowest ranked team na nakalaban ng England in a major international tournament in the last 3 decades. World number 65 itong Ghana. Pero parang walang Ghana yung England dito sa naging laban nila. So far, wala pang nag-qualify for the knockout stage out of Group L. So magiging importante yung huling laro nila dito sa group stage. Bukas, 3 grupo ang nakaschedule na mayroong laro. Sa Group A, pareho 9:00 ng umaga ito. Sabay, South Africa laban sa South Korea, and then Czechia kalaban ang Mexico. Group B, 3:00 AM naman ang simula nito pareho. Switzerland laban sa Canada, tapos Bosnia and Herzegovina kalaban ang Qatar. And then in Group C, at 6:00 AM, Morocco kalaban po ang Haiti, Scotland katapat ang Brazil. Although itong Haiti, kahit patalunin nila itong Morocco rito, wala

0: po, fast route. So ibig mong sabihin parang ano, definitely a different course as compared to dito sa mga ACS o kaya Asian Mountain Bike Series, 'di ba? Na
1: Yes po.
0: kadalasan ay na-experience nyo, 'di ba?
1: Yes po. Different po talaga siya.
0: So what do you need to do? Anong klaseng training kaya ang kailangan mong gawin para to suit up to the challenges na haharapin come the Asian Games?
1: Gaya po nung sinabi ko po after po nung test event po, sabi ko po kay coach na coach, hindi po siya ganun nga ka-technical, hindi rin po siya ganun ka-madaming climb, sobrang, so kailangan po talaga na ma-develop ko pa po yung power ko, which is kasi fast route siya, more on power po talaga, more on parang bombahan po dun sa route po na yon, and diskarte po sa pagsingit po sa ruta, kasi dahil malawak po siya, malawak po ng ruta, so ang dami pong pwedeng, pwede kang overtake ka ng rider anytime po sa route po na yon. And which is yun din po yung kulang din po talaga sa akin, yung diskarte po sa ruta and yung ano po, yung power, which is yun po talaga yung gusto ko pong i-develop po, especially yung power po talaga, kasi mostly like the Chinese rider po, yun po yung strength nila, yung power po talaga sila.
0: How was your performance during the test event? Ilan kayong sumali? Ano yung placing mo?
1: Placing ko po nung test event, pang 10 po ako. Pero sobrang dami po namin nun kasi dun sa test event, wala na pong, walang numbers of entry po na yung pwede lang pong i-entry po dun. So, like the Chinese riders po, anim po agad yung riders nila. And the Japanese riders, sobrang dami. So, sobrang dami po namin nung test event. Parang nasa 30 plus po kami sa women. So, okay na din po ako dun sa result ko na nag top 10 po ako. Pero I'm really aiming po na makapasok po ako ng top 5 or within top 5 po sa Asian Games. So,
0: Definitely.
1: Yes.
0: Oo.
1: Alam ko napakahirap po pero
0: yeah. Oo. Pero you know nga sabi
1: yun
0: mo
1: po.
0: Good ka na dun sa top 10 kasi I am imagining, ang daming Chinese, ang daming Japanese, syempre magkakatulong na rin sila, di ba? Hirap mo kayang
1: yes.
0: lagpasan yun, pwede kang wajan
1: yes.
0: ng mga magkakatim,
1: yes,
0: di ba, na Japanese o Chinese. But how many lang na Pinoy ang nandoon? Ilan ba kayo na Team Philippines para ka makagawa?
1: Solo lang po.
0: Ayun, see, solo lang si Shane. Grabe, ano? So, at least...
2: Ilalim ng social worker, habang sa sitwasyon, pwede itong i-refer sa youth care facility o bahay pag-asa, depende sa kung makabubuti pa interes ng bata. Ang pambansang pulisya sa pagpapababa ng edad ng maaaring makatulong pagkakabilang sa halip na disyang edad ng puwang makulong, ang nila ibaba ito sa 12 anos dahil tumataan nila ang bilang ng sasangkot na kabahan sa pagbabag sa batas ayon sa nakalap datos. Pero ang ilang kongresista tutol sa pagpapababa ng age for criminal liability. Panindigan ni Manila District Representative at miyembro ng Committee on Justice Joel Chua, pagpapababa ng minimum age of criminal liability ang solusyon sa nangyaring kasan sa eskwelahan. Kundi ang babalik ng tapag-uugali, pagmahal na gabay mula guro at magulang, accessible na itong sa mental health at pagkakaroon ng leader at mga nakatatanda na magsisimaran para sa mga kabataan. Pareho rin niya ang naging tibiyento ng House Assistant Minority Leader at Gabriel Men's Party Representative Sara Elag. Pananaw niya, hindi lamang age of discernment ang dapat kasyunin, kung anong klaseng lipunan ang nagturo sa mga bata at tanggap-tanggap pakasan kung saan normal ang bullying, pananaki at kawalan ng pananakutan. Naninig si Elago, sinusundan ng kabataan kung ano ang nata nila sa lipunan kung saan malumano ang karahasan at impunity. Katulad na lang noong termino ng Pangulong Duterte na walang habas ang pagmumura sa telesyon at social media na may direktang access ang publiko, kasali na rin di karahasan noong war on drugs.
3: Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura, ay nag-atabi na babaril, papatay, pag-iisip ng kabataan. Ayaw natin nakita ng kabataan ilang ehemplo o mga example of behavior. So, kayo tuloy-tuloy yung processes accountability natin.
2: Buong pakikipag-ugnayan ng mga mambabang senado at sa pang-ahensya ng pahalaan hindi sa magiging investigasyon sa nangyaring shooting incident sa eskwelahan. Samantala, sabi naman ni Ko, sa panahong umiikot do, hindi lang nabataan kundi

0: public sa social media ay maaaring responsibilidad ng social media platforms laking ang kanilang code algorithms ay karapat depende sa edad. Sheila Natividad, para by.
1: Ipinahayag ng isang eksperto posibleng dahilan kung bakit nagiging bayolente ang isang menudad at gagawa ang krimen tulad na nangyari sa Tacloan. Ang detalye sa ulat ni Carlo Candelaria.
2: Aakala mong eksena sa pelikula dapat sana ay tapang pagsasagawa ni Cesar San Jose na iskul sa Tacloan noong Lunes ng Uga. Sinasing may posibilidad din planado ito at nang pinag-uusapan ng dalawang child detective with the law o CCL na makikita sa kanilang chat log mula pa noong Abril. Rebela pa ng mga otoridad agang pinag-usapan ng mga suspect na 14 at 15 kung paano sila makaiiwas tulungan gamit ang juvenile justice law dahil sila ay minor de edad. Ang tanong, paano pa nagagawa ng minor de edad ang klaseng krimen? Sabi ni Professor Donna Ang Sundiam, ang psychiatric social worker, kung titig lumabas sa mga pang-imbestigasyon na may humalingang bayolteng online game ata na posibleng nagpuwensya sa kanila.
3: Nabi nga ni Albert Bandura, may tinatawag sa tayo na social theory. What does the children see? They try to imitate through role modeling. Kung ano yung nakikita ng mga estudyante sigid nila or makaan sa paligid nila, there's this tendency na kahin nila.
2: Paano nga ba ito humantong sa puntong nakapalit at nakapatay sila ng kanilang mga ka-estudyante? Sabi ni Prof. Madonna, posibleng dulot ito ng mga pressure mula sa PIA, eskwela, komunidad na maaaring magdulot ng pag-ago sa kanilang mga viewer. Sa kasong ito, sinasabing ring factor ang aklong pambubuli.
4: Dahil nalang sa pressure yung dalawang nambaril, ang naging response nila ay rebellion. Rebellion, lagay nila justisya sa kamay nila.
2: Dagdag pa ni Prof. Mata, may mga red flags o mga kapansing pagbabago pag-uugali ng mga bata para masabi na may posibilidad silang maging bayolente.
4: Yung paraan kung paano sila malita ay hindi angkop doon edad na meron sa. Tignan natin sa kung paano ba sa nilos. Bigla na lang ba silang nagagat? Bigla-bigla na lang silang nakakaramdam na gusto nilang akit? Bigla-bigla nilang bang sigaw? Ayaw nilang bumarkada sa mga dati nilang kagad? Kukulong na lang nila? Huwag na nila kayong kausap. Kapag na tayo sa punto ng tanatin yung mga anak na ganun, ibihin na doon na sa paraan gusto nilang magkaroon ng kapangyari para ilagay sa yung mga injustice na nararamdam nila.
2: Sa ngayon, habang nasa kusadiyan ng mga otoridad, mga suspect, mayroon pang kinakaharap ang biktimang sugatan, iba pang mga estudyante, guro at personnel ng eskwelahan, kaugnay ng trauma dahil sa nasaksihang maging na insidente. Sabi ni Prof. Mata, mahalagang maalalan sila sa pamamagitan ng counseling at briefing.
4: I would always suggest that psychosocial intervention should be given to them. They should link to different services na kung saan papangalagaan mental health.
2: Para sa mga kailangan ng counseling o emosyonal na suporta, nakabuka National Center for Health Crisis Hotlines. Carlo Luis Candelaria, para sa bayan.
5: Nagpatupad ng mahigit na protocols ang ilang eskwelahan matapos ang shooting incident na naganap sa Tacloban. Samantala, simulation exercise kaugnay sa tamang pagtugon sa mga emergency kabil ang incident active shooting. Ikinasari ng Philippine National Police. Yan ang ulat, Kenneth Pasheno.
6: Sa gate pad sa isa at matusin ang iniinspeksyon ng mga security kabatasan National School ang mga bag ng estudyante. Higpit nilang tinitnan gamit ang metal detector kung may mabawal na gamit papigilan ng pagpasok nito sa loob ng kasilid-aralan. Kaya sa dami ng dyante, takod na ang pin hanggang sa labas ng gate. Sabi ng pamunuang eskwelahan, tinaraw ang siguro para sa kaligtasan ng mga estudyante. Bahagi kasi ito kanilang mas pinaig na seguridad, sunod na rin ang nangyari dente ng pamamaril isang eskwelahan sa Tacloban City.
7: Lahat po, lahat. Sinasabi po talaga nila lahat. So, yun lang medyo naging ano namin kasi sa dami namin, so medyo kakaroon cause of delay. So yun naman yung pinag-aralan namin paano siya pabilis. So sana ano din namin agad para at least patay hindi rin malate pagdating sa first week nila.
6: Inisiguro na rin ang eskwelahan na iba ang pasukan papasok pa lang estudyante exit ng mga tus na ang klase para mamonitor ang paglabas-masok ng mga mag-aal. Plano din ng eskwelahan na pag-iang gawin ang mga nakalatag na protocol tuwing may insidente ng paril.
7: Pag ganun yung scenario, mag-iisay lang talaga room tapos lalagyan ng bakid yung mga yung pinto. Pero hindi siya kasi ginawa na regular deal. Hindi kagaya earthquake na lagi natin na ginagawa from time to time natin. So yun, kasama na rin namin din na mga bak.
6: Habang mas pinalakas pa ang pagbabanta sa mga eskwelahan. Dagdag pa tulong ng mga

0: Batanes. May taglay ng hangin umaabot ito sa 103 kilometers per hour at pabungsom sa 160 kilometers per hour malapit sa gitna. Bagal pa rin ang galaw to sa 15 kilometers per hour pa Hilaga. Kaman, nakatama rin ang wind signal 1 sa Eastern Luzon kabilang Batanes, Hilaga-Silang, ang Cagayan at ang Babuyan Islands. Samantala, patuloy pa rin pinalakas ng Typhoon Francisco ang hangin habagat. Makararanas ng malaking hangin at pag-ulan sa Zambales, Saan, Occident Mindoro, Antique at sa Palawan. Bukas naman ang hangin concentrated na mga pag-ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Tapang nagpapo ng outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan Extreme Northern Luzon. Posibleng abot sa 100 meters ang buhos naman simula noon hanggang bukas hapon, maging alert po sa pagba at pagbuo ng lupa. Ngayon silipin namin ang pinakuling forecast pack ng bagyo at kayang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Webes na habang tulang hihina ang tropical storm ang kategorya nito. Gayun naman asahan ang mga pag-ulan ng habagat sa masusunod pa na dalawa o hanggang Biyernes sa sanlurang bahagi ng bansa. Ngayon silipin natin ang lagay ng mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep at stay dry, lagi tandaan may tamang os para sa bawat Pilipino. Panalo lang yan. Abangan, First Lady Liza Eta Marcos, pinakahan muli ang panghagi ng libreng gas sa Quezon City.
1: Oh, Philippines, ang masayang pagdiriwang ng Wanawata Festival sa San City ngayong araw. Yan at ibang mga balita, pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Stay up to date on Excellency. President Ferdinand Marcos Jr.'s actions, initiatives, as he leads the country, nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang utayan. Nakayaan ng tig 10 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya mula Sangay Bagong Pagsa, Quezon City, sa pangunguna ni First Lady Liza Arta Marcos at pa na pamahalaan ng lungsod. Ito ni Elijah Canlas.
2: Isa ang loob na si Karina sa magang nag-abang sa libreng 10 kilong bigas na ipinamahal ngayong araw. Kaya malaking tulong ko sa gaya niyang kapos at may pinag-aaral.
3: Malaking bagay na kapos may apo ako na aral. Siya po ay isulad ng pangin. So nagbabang siya araw-araw ng kaning ulam. Plus yung pang-snack niya. So ito, hindi bibilin.
2: Para naman kay Josefina at sa kanyang mister, mahigit yung araw na maitatag ng natanggap nilang ensako ng bigas.
4: Siyempre malaking tulong to dahil nakalibre na ako pa rin ng bigas. Thank you sa dami.
2: Ngayong araw kasi nabiyayaan tig 10 kilong bigas ang higit 1,000 pamilya mula sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Pinaunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos at Quezon Mayor Joy Belmonte, katuwang ang panglokal na opisyal ng lungsod. Ito sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya na kung saan ayon itong maghatid tulong sa mga higit na kailangang sektor gaya ng senior citizens, people with disability, indigents, at single parent. Ayon sa unang ginang, bilang isna ay hangad din niya na magdulot ng maganda ang mamunting tulong handog ng pamahal na.
5: Bilang na mahalaga sa inyong magandang pagkain sa loob ng sa lapesa namin. If we cannot eradicate poverty 100%, at least we can do our bit to lessen the burden, right? So I hope this gesture will help ease your burden for days to come.
2: Ang po pinagamit sa pamamagi ng libreng bigas ay mula sa halaang nasyonal na ibinaba sa LGU kung direktang binili ang ito sa mga lokal saka bilang tulong sa kanilang kabuhan. Sa ngayon, higit 200,000 mamamayan na ang natulungan ng PAMA at tinatayang sa 25% ito na pamilya sa lungsod. Nag-deploy rin ang mga kamining task force DINA at mga isan para asiste at tulungan ang beneficiaryong kailangan ng gabi. Nakatakda namang bisitahin ng presidential wife ang barang 377 ng Tacruz, Manila Bus para roon maghatid ng libreng sako ng gas.
6: Sapat sako ng bigas atin ngayong araw, bit ang pag-asa para sa mga pamilya higit na nangangailan. Sa ngayon, 100,000 pamilya ang natulungan. Daan-daang mag-

0: ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa huling dalawang araw na lang ang investigasyon. Dahil dito, inaasahan na sa Biyernes ay makakapagsumite na ang pulisya ng rekomendasyon sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Pasado alas 8 kanina nang dumating si Father Roberto Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, para magbigay ng kanyang salaysay. Kahapon, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga otoridad sa lugar kung saan nangyari ang insidente.
1: Ngayon po ay si Father Nemi at bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan at si Father Bobby Yap, yung president ng Ateneo. Halos tapos na ang investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigasyon na to.
2: Target din ng National Bureau of Investigation na matapos ngayong Biyernes, June 26, ang report nito kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang estudyante ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, pinoproseso na ang mga testimonya at isusumite ang report sa Department of Justice para sa kaukulang aksyon. Muling kinumpirma ni Matibag na nagtungo na sa NBI si dating Ateneo men's basketball coach at Tab Baldwin para magbigay ng pahayag, hindi pa muna nagbigay ng karagdagang komento ang NBI habang hinihintay na makumpleto ang report.
0: Naihatid na sa huling hantungan ang yumaong student-athlete na si Rene Baterbonya. Sa ngayon, inaabangan din ang susunod na hakbang ng kanyang pamilya kaugnay ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Inilibing na ang namayapang Ateneo de Manila University basketball player na si Rene Clert Bobet Baterbonya pasado alas 11 kaninang umaga. Bago nito ay isang misa ang isinagawa sa gym kung saan nakaburol si Bobet. Napuno ang gym ng mga taga-suporta, kaanak at pamilya ni Rene na karamihan ay nakasuot ng puting damit na may mukha nito at may katagang Just a Kid with a Big Dream na naging tanyag na linya ni Rene sa isang interview ng PTV Agusan. Dumalo sa funeral mass ang mga teammate ni Rene at buong team ng Ateneo de Davao University. Dumalo rin si Senator Robin Padilla kasama ang kapatid niyang si Bibi Gandang Hari at ang tumatayong legal counsel ng pamilya na si Attorney Israelito Torion. Nang matapos ang misa, nagbigay ng maikling mensahe ang ina ni Rene na si Ruvelin kung saan nagpasalamat siya sa lahat ng mga tumulong at nakiramay sa kanila. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi niya naharap at nakausap ng personal sa burol ni Rene. Nang isinagawa na ang blessing ay hindi na napigilan ni Ginang Ruvelin ang kanyang emosyon na napayakap pa sa ataol ng kanyang anak. Matapos ang picture taking ay inilabas na ang labi ni Rene at isinakay sa karo at umusad na ang convoy papuntang Talacogon Memorial Park. Habang bumibiyahe ang convoy, isang lalaki naman ang nakasunod sa karo na may dalang watawat ng Pilipinas. Sa gilid ng kalsada ay nakaabang din ang maraming residente upang makita ang pagdaan ng convoy. Sumama hanggang sa sementeryo ang mga tao mula sa gym na dumagdag sa mga nauna pang nag-aabang para masaksihan ang libing. At tila halos di matapos-tapos ang mga pagkilala kay Rene dahil sa mismong seremonya ng libing ay inihabol pa ng DepEd ang isang sertipikong kumikilala sa kagalingan nito sa nakaraang palarong pambansa at nagbigay rin ng sertipiko ng pagkilala ang Agusan del Sur Governor's Cup kung saan dating naglaro si Rene. At sa huling pagkakataon na masilayan ng anak, dito na bumuhos ang matinding emosyon ng naulilang pamilya, lalong-lalo na si Ginang Ruvelin na hinimatay na rin. Matapos na maihimlay si Rene ay unti-unting nagsiuwian na ang mga tao pero nagpaiwan pa ang kanyang mga pamilya at kaanak at mga malalapit sa kanya. At ngayong nailibing na si Rene, inaabangan natin ang magiging hakbang ng pamilya laban sa pamunuan ng Ateneo de Manila University. Mula sa ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Samantala, mas palalakasin pa mga programang pangkabuhayan at kasanayan para sa mga Pilipinong nais magtrabaho at magnegosyo. Ito ay sa pamamagitan ng nilagdaang kautusan ng Department of Labor and Employment, katuwangang TESDA. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Gab Villegas.
4: Nilagdaan ngayong araw ni Labor Secretary Francis Tolentino at TESDA Director General Secretary Kiko Benitez ang isang joint memorandum circular na magpapalakas sa mga programang pangkabuhayan at kasanayan sa

0: trabaho ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, titiyakin ito na maayos ang transition ng mga TechVoc graduates na magkaroon ng negosyo. Ayon kay Secretary Benitez, skills na ngayon ang hinahanap ng mga employer, lalo na kung ito ay sertipikado ng industriya.
1: Sa pagitan ng papel at kasanayan ng mga kamay, ilang beses na natin napatunayan na ang kasanayan ay mas mabigat ang timbang tungo sa kakayahan. The competence, capability, or capacity to deliver in the workplace.
0: Kabilang sa mga tampok na bahagi ng kautusan ang pagbuo ng isang structured referral pathway o graduation system kung saan ang mga benepisyaryo ng tupad ng DOLE ay maaaring mag-transition sa mga scholarship ng TESDA o kaya naman ay mag-advance ang mga TESDA STEP graduates patungo sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ipatutupad din ang isang anti-double dipping policy upang matiyak na walang dobleng tulong na matatanggap ang isang benepisyaryo. Pati rin ang pagbuo ng mga community-based enterprise group o tinatawag na tropa sa negosyo at trabaho na binubuo ng hindi bababa sa 5 individual na may complementary skill na makabuo ng isang collective enterprise para sila ay makapagnegosyo. Umaasa naman si Secretary Tolentino na maraming kabataan ang magkakaroon ng pagkakataon na makapagsanay at kalaunan ay magkaroon ng sariling negosyo.
2: We hope to have this partnership, we hope to have this memorandum of understanding or agreement that we will sign a little bit later as a catch-all Filipinos magnet net that will include those belonging to the non-formal informal economy sector as well as the formal. Sana po maging matagumpay ito, hindi lamang sa mga darating na linggo at buwan. Sana po ito ay isang maging pangmatagalang programa ng ating pamahalaan.
0: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Naipamalas ang galing at talento ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Philippine Embassy sa Thailand. Tampok din dito ang iba't ibang obra ng mga Pilipinong aktor. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Sining, kultura at diplomasya. Ito ang naging tema ng pagdiriwang ng Philippine Embassy sa Thailand para sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa pamumuno ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Sa nakalipas na 4 taon, patuloy na itinatampok ng embassy ang sining at kulturang Pilipino bilang mahalagang bahagi ng selebrasyon. Sabi ni Ambassador Paredes, isa ito sa mga pinakamabisang plataforma para maipakita sa mas maraming tao ang angking galing at talento ng mga Pilipino.
5: Sa mga pagkakataong ito na sisilayan ng mga bisita natin, kung ano talaga ang kahalagahan at kahusayan ng kulturang Pilipino. So that's why I always invite Filipino artists from the Philippines na pumunta dito sa Bangkok para i-display nila ang kanilang mga obra.
4: Tampok sa pagdiriwang ng isang art exhibition na nagpamalas ng mga obra ng mga Filipino artists sa pangunguna ni Frederick Apistola na nasaksihan ng mga diplomat, Thai officials at mga miyembro ng Filipino communities sa Thailand. Sa aming panayam kay Frederick, ibinahagi rin niya ang mga obrang itinampok ay maingat na pinili sa pamamagitan ng isang open call sa ilalim ng Arts Without Borders program kasama ang embahada sa proseso ng pagpili ng mga likhang sining.
6: Kinulik po ng ating mga ibang ambassadors o yung mga foreign ambassadors, yung mga obra maestra ng ating mga kababayan. Wow. Isa pong indicator ito na successful po yung ating pagpapakita. Almost 70% po ng artworks ay nakolect galing po doon sa exhibition na yun.
4: Naging highlight ng gabi ang pagdalo ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang guest of honor at nagtapos naman ang pagdiriwang sa isang choral performance ng Song Weavers.
5: Lahat itong mga taong ito at mga artistang ito at mga part of the Filipino culture na tumutulong sa amin para maipamalas dito sa Thailand kung ano nga ba ang kulturang Pilipino, kasuotang Pilipino, lasang Pilipino, tunog Pilipino, at sayaw ng Pilipino para maintindihan nila kung ano ang puso ng Pilipino. At yaan ay pinagmamalaki namin taon-taon.
4: Ang matagumpay na selebrasyon ay nagsilbing simbolo ng mas pinaiigting na relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at Thailand sa pamamagitan ng kulturang Pilipino. Jana Madrid, para sa Bayan.
7: Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang kikilala sa live name ng mga membro ng LGBTQIA+ community. Hango ito sa nausong TikTok skit na si Charmaine kung bakit alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
8: Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, hindi na bago para kay Owa Jane ang ma-misgender at tawagin sa kanyang legal name kahit na mayroon siyang itinuturing na live name.
9: Nowadays, nakakagraduate ko lang. And of course, nag-aayos tayo ng mga documents natin, nag-a-apply sa mga bangko. Ang pinapakita kasi natin, identification is yung government name ko, yung picture ko nung hindi pa ako nag-transition. Nag-discriminate ako na parang sino si gantong pangalan. Sabi ko, hi, I am Owa Jane Bautista. Titingnan pa nila na ilang beses yung ID ko.
8: Kaya para sa kanya, mahalaga ang isang batas na magpoprotekta sa kinikilala nilang identidad. Kaya naman isinusulo ngayon sa Kongreso ang House Bill 9929 o the Lived Identities and Recognition Act o mas kilala bilang Charmaine Bill na hango sa isang sikat na TikTok video. Ito ang naging inspirasyon ng isa sa mga may akda ng panukalang batas na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon sa kongresista, kung madali lang para sa mga Pilipino na kilalanin ang isang prutas sa ninanais nitong pagkakakilala, ay bakit hindi ganito rin ang maging kaisipan para sa mga miyembro ng komunidad. Ayon sa panukalang batas, mabibigyan ng pagkakataon ang mga transgender at intersex na baguhin ang kanilang pangalan at gender marker sa kanilang mga legal na dokumento nang hindi humaharap sa mahabang proseso. Bukod dito, saklaw rin ng Charmaine Bill ang mga survivor ng gender-based violence at child abuse na nais magpalit ng pangalan para sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Kinikilala at sinusuportahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng komunidad kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo. Aniya, ang bawat Pilipino ay may karapatan sa pantay na proteksyon, pagkakataon at respeto sa ilalim ng batas. Ayon pa sa kanya, ang tunay na pagkakapantay-pantay ay dapat makita sa mga polisiya ng pamahalaan at sa gawin ng bawat mamamayan. Suportado rin ng mga LGBTQIA+ groups gaya ng Pantay at Babaylanes ang pagkakapasa ng panukalang batas. Sa oras na pumasa ang Charmaine Bill, ito ay magiging isang malaking hakbang tungo sa isang komunidad na kumikilala at nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng kasarian. Elijah Canlas, para sa Bayan.
7: Samantala, hindi napigilan ng maulang panahon ang mga residente ng San Juan City para ipagdiwang ang masaya at taunang Wata Wata Festival. Silipin yan sa ulat ni Gab Villegas.
0: Masayang ipinagdiriwang ngayong araw ng mga taga San Juan City ang taon ng Wata Wata Festival bilang kapistahan ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mismong basaan sa kahabaan ng pinaglabanan street na siyang itinalagang basaan zone. Tampok sa pagdiriwang ang mga nagagandang float kung saan ipinapakita nito ang naging buhay ni San Juan Bautista na siyang nagbinyag kay Jesucristo sa ilog ng Jordan. Nadatnan kanina ng news team si Dayan kasama ang kanyang mga katrabaho para makisaya sa taon ng basaan. Anya, first time niya na makipagbasaan.
10: Masaya siya, nakaka-integrate.
0: Tiniyak naman ng alkalde sa mga pupunta na San Juan na tanging sa mga basaan zone lamang pwede magbasa ang mga residente.
11: Ang lahat ng ating selebrasyon, lahat ng basaan ay within the basaan zone lamang at yan po ay sa kabaan ng pinaglabanan ng street sa pagitan po ng El Domingo at Pigibara Street. So ang binanggit kong kalyeng ito, ang pinaglabanan ng street ay sarado ngayon pagdating sa vehicular traffic. So ito po ay ang ating designated basaan zone at kung gusto nyo makisa sa ating selebrasyon, gusto nyo makipagbasaan, gusto nyo mag-enjoy, pumasok po kayo ng basaan zone.
0: Ngayong araw, pinahihintulutan ang basaan sa mga itinalagang basaan zone mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ngayong hapon. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pambagbasa sa labas ng basaan zone kung saan ang mga lalabag ay may parusa na 5,000 pisong multa o di kaya ay may kasamang 10 araw na pagkakabilanggo. Mahigpit rin na ipinagbabawal ang pambabato ng maruming tubig at mga nakasasakit na water throwing materials tulad ng water bomb, plastic bag, bote, yelo at mga kahalintulad na bagay. Ipinagbabawal rin ang persahan na pagbubukas sa mga sasakyan, pag-akyat o pagyogyog sa mga dumadaang sasakyan, pagpasok sa mga sasakyan para mambato ng tubig, paggamit ng mga unauthorized na fire truck at paggamit ng mga high pressure na water sprayer. Nagpaalala rin ang LGU sa mga magulang at guardian na mga minor de edad na mahuhuling lalabag sa ordinansa na dadalhin ang kanilang mga anak sa City Social Welfare and Development Office para isailalim sa nararapat na intervention programs ng kanilang tanggapan.
12: Sa pamamagitan ng mga itinalagang basaan zones, nababalansin nito ang matagal ng kondisyon at syempre ang disiplina ng mga taga-Sanuan. Patunay lamang na ang pagdiriwang ay hindi nasusukat sa bawat patak ng tubig kundi sa disiplina at kaayusan nito. Mula rito sa lungsod ng San Juan, Gabriel Milde Villegas, para sa Bayan.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Mayroon pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
18: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Radyo Pilipinas Lucena ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: Executive Secretary ay aabot sa 1.32 trillion pesos na mas mataas ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nauna ang DepEd sa may pinakamalaking budget allocation ngayong taon na nasa 1.015 trillion pesos na sinundan ng DPWH, DOH, DILG at ng Department of National Defense. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inalalakas po ng Pilipinas at ng Laos People's Democratic Republic o Laos PDR ang ugnayan sa agrikultura. Matapos, pirmahan ang isang panibagong kasunduan sa kooperasyong pang-agrikultura.

0: Nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. at Law Minister of Agriculture and Environment Lincoln Dongsaman ang updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation. Ayon po ng kasunduan na palawakin ang pagtutulungan sa mga larangan po ng food security, climate resilient farming, agricultural technology research, post-harvest systems. Hindi na pa ang programang makatutulong sa pagkabalakas po ng sektor ng agrikultura ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala kabilang din sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng kalakalan sa seafood, produktong niyog, kape, mais at mga alagang hayop tulad ng kambing at kalabaw. Tinututukan din ang kasunduan na posibilidad na mas matatag ng supply ng potash fertilizer mula po sa Laos. Kasabay po niyan, binuuri ng Philippine-Laos PDR Joint Committee on Agriculture na mga kasiwa po naman sa pagkapatapan ng mga proyekto, technical exchanges, research initiatives at iba pang programang nakabalo po naman sa nasabing kasunduan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dalas, ibang balita, visa ng arrival para po naman sa mga valid Filipino passport holders ay magdungo dyan sa United Arab Emirates, epektibo na ngayong araw. Ino sa tangga, Department of Foreign Affairs. Sa detalye ng balita, natungulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Epektibo na ngayong araw ang pagkakaroon ng visa on arrival para sa valid Filipino passport holders na nais magtungo sa United Arab Emirates sa UAE. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang nasabing visa on arrival ay dahil na rin sa mas pinalalim sa bilateral relation ng Pilipinas at UAE. Sa ilalim ng visa on arrival scheme ay maaaring umabot sa 100 dirhams ang bayad para sa 14 na araw na visa na maaaring palawigin na isang beses para sa karagdagang 14 days na magbabayad lamang ng 25 dirhams. Habang nasa 250 dirhams naman, ang babayaran naman para sa 60 days na pamamanagi sa kanilang bansa. Nais kasi ng Pilipinas na mas mapayabong pa ang pagkakaroon ng people-to-people exchange nito sa United Arab Emirates. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga sa ipapang balita. Nagsimula na ang repacking ng mga relief item na donasyon mula po naman sa People's Republic of China para sa mga pamilyang naapekto ng lindol dyan sa Mindanao. Sapay kipagtulungan ng mga volunteer at tinugurang Angels in Red Vest ng Bureau of Fire Protection or BFP, isinagawa paganda ng libo-libong ayuda para sa mga apektadong komunidad. At bilang sa mga iniandang kagamitan ng 5,500 modular tents, it's 5,100 sleeping kits, at higit sa 5,000 kitchen kits na nakadagdang, ipamahagi po naman sa mga nangangailangang pamilya. Oras na matapos o ang repacking, agad namang ihatid naman ito sa mga apektadong lugar sa Davao Region at Soxargen. Samantala, nagsagawa rin po ng inspeksyon ang DSWD Field Office 11 kasama si Chinese Consul General Sa Jusen bilang bahagi po ng koordinasyon at paghanda para sa distribution ang mga donasyong nakalaan po naman sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabi pa rin kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy ang paghahatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan pa rin sa Mindanao. At ayon sa pinakuling datos na pagpadala na ng ahensya ng higit sa 633,000 mga family food banks, it's a 17,300 non-food items, at higit po naman sa 13,300 na ready-to-eat food boxes na apektadong lugar ayon sa DSWD. Agi ang mga ito na karagdagang tulong na hiniling po naman ng mga lokal na pamahalan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado po ng kalamidad. Kabilang sa mga rehiyon na nakatanggap ng mga supply ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Antala, at uli po naman ay ugnayan ng DSWD sa mga lokal na opisyal upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na distribusyon ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad pa rin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang balita po naman na nasa 1.7 bilyong piso naman ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isang magkasalim na operasyon ng National Bureau of Investigation, FBI, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pabot po sa 23 container bus ang nakumpiska sa operasyon. Batay sa paunang investigasyon, iniklara bilang consumer goods ang kargamento upang mailusot po naman sa mga otoridad. Alaman na nanggaling ang mga kargamento sa pribadong pantalan sa Cebu, dinala sa isang shipping facility sa Vidas Industrial State sa Tondo, Maynila. ang simulang operasyon matapos makatanggap po ng impormasyon ng NBI Special Action Unit plus isang confidential agent. Confidential source. Nagpapatuloy ng mas malalim na investigasyon upang matukoy po naman ang lahat ng individual at grupong sangkot sa illegal na transaksyon at maihain po ng kakulang kaso sa mga mapapatunayang responsable.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala patuloy na kumikilos makanluran hanggang hilagang kanluran ng Tropical Storm Higos ang nasa karagatan.

0: po nakaragdaan sa ating bansa. Inapayuhan pa rin ang publiko naman at magulang ng tanggapan ng disaster management na patuloy na sumaybayan ang mga susunod na abiso ng pag-asa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antala, kinumpirma ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution panel na umihiling na buksan sa pre-trial conference ng BIR Box. Naglalaman po ng mga tax record ng pangalawang pangulo ay kay defense lawyer Attorney Michael Poa. Di muna siya magbibigay ng komento hinggil sa nilalaman ng manifestation at hihintay nila mga kanilang formal na tugon sa usapin. Init din ang defense team na hindi magiging sanhi na pagkakantala ang pre-trial proceedings ang kanilang magiging sagot kahilingan po ng prosecution.
2: We will formally respond to the manifestation. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points that they manifested and asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
0: Yan po si Vice President Sara Defense Lawyer Attorney Michael Poa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inabulaanan ni House Speaker Terry Rigodon, bahayag ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na umaasa lamang ang prosecution panel sa mga pribadong abogado sa paghawak ng kaso aban sa pangalawang pangulo. Nabitaw ang isyo kasi po nagpapatuloy na pre-trial conference na nagsimula pa noong nakarang linggo at hindi pa natatapos hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay defense team member Attorney Mike Veluan, naniwang dumadalo lamang sa umaga mga mamabatas na kabilang po naman sa prosecution panel. Alaunan ay iniwan na ang mga primadong abogado na umay magpatuloy po naman ng trabaho. Gayunman, labi po ni Rigodon na aktibong nakikilahok ang mga public prosecutor sa lahat po ng bahagi ng pre-trial conference at sa mga kinakailangang proseso upang mapabilis ang pagsisimula po naman ng paglilitis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto na po makalipas ay kanin po naman ang umaga, araw po ng Webes. Ngayon, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ipo kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto na makalipas ay ganin po naman ang magatuloy pa rin sa ating balitaan. Nasa kustodya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 2 minor de edad na suspect sa pamamaril na naganap po naman sa San Jose National High School, Tacloban City. Sa pagbisita ng DSWD Secretary Rex Galsadian sa lungsod, tiniyak niya na sa mga pamilya ng mga biktima, mga estudyante, mga apektadong komunidad na nasa pangalaga ng ahensyang 2 kabataang sangkot po naman sa insidente. Ayon sa kalihim, asa ilalim ang mga suspect sa mga naangkop na intervention at rehabilitation program alinsunod po sa Juvenile Justice and Welfare Act of Republic Act 9344. Agdag pa niya, susundin din po ang tinakdang proseso naman para sa mga batang itinuturing na Children in Conflict with Law o CICL habang sinasagawa ang kaukulang mga hakbang ng pamahalaan. Antala, nagpapatuloy po ng DSWD pagbigay po ng psychosocial support upang kinakilangang servisyo sa mga pamilya, estudyante at komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng pamamaril sa paaralan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Date lang tayo, yung 2 sa mga binaril ho, critical na kalagayan na rin ngayon ho. Nako. Department of Social Welfare and Development, nanawagan naman sa publiko na maging responsable sa pagbahagi ng mga impormasyon online kaugnay sa nang Tacloban shooting incident. Dahil sa detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakikiusap si DSWD Secretary Rex Cachillian sa publiko na maging responsable at sensitibo sa pagpo-post at pagbabahagi ng mga impormasyon online kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Long Serasio High School sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, hindi lamang ang mga direktang naapektuhan kundi ang buong school community at lungsod ng Tacloban ang dumaraan ngayon sa proseso ng paghilom matapos ang trahedya. Dahil dito, kinikayat ni Secretary Cachillian ng publiko na isaalang-alang epekto ng mga ibinabahaging larawan, video at impormasyon online dahil maaari itong magdulot muli ng trauma sa mga pamilya, biktima at komunidad.
7: Ang dami na kasing lumalabas na iba't samut-saring mga kwento, mga posts sa social media na re-triggers or reignites the emotions. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinupost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures.
8: Ang Tinig Sektari Katsalyan, mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 19 na minuto na makalipas sa 6 ng umaga, samantala pamahalaan. Umapela ho sa mga magulang na panatilihing bukas at madali para sa mga bata pakikipag-usap. Napaka-importante ho niyan. At ang ulat po naman mula naman kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Kailangang magsimula sa tahanan ang pagprotekta sa mga bata. Ito ang binigyan ni Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales sa gitna ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataang suspect. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na kailangan panatilihin ng mga magulang ang human connection sa mga bata. Kausapin dapat ang mga ito, yakapin at siguruhing nananatiling bukas ang komunikasyon sa mga ito. Anya, bagamat tumutulong kasi ang komunidad, mga paaralan at maging ang gobyerno sa pagprotekta sa mga bata, ang mga magulang at ang tahanan pa rin ang nagsisilbing unang depensa at pangunahing faktor na humuhubog sa pagkatao o karakter ng isang individual. Kailangan anya magtulong-tulong ang lahat upang maisakatuparan ito na dapat ay magsimula sa mga tahanan. Sa ilalim pa si anya ng Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
10: Sa mga magulang, dahil po sa nangyari ng mga pananaksak na nangyari po sa pamamarin na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila. There's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa Bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: E muling umarangkada ang investigasyon sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City, matapos pumasok na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa kaso. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sasagawa na ng investigasyon ng kanilang mga agent. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Ayon sa NBI, sinisiyasat na nila ang pamamaril, ang lawak ng naging epekto nito at ang posibleng motibo o ugat po naman ang pangyayari. Matatandaan noong Hunyo 22, taong kasalukuyan, 2 minuto de edad na estudyante ay nagpaputok ng baril sa loob ng isang aralan dyan sa nasabing paralan dahil sa insidente. 3 estudyante ang nasawi, habang 22 ang ipapang nasugatan. Nauna nang nag-utos ang Philippine National Police ng malawakang investigasyon matapos lumabas na isa sa mga na-recover na baril ay pag-aari po ng isang babaeng polis na tiyahin pa lang siya sa mga suspeg.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mad Kids Bill, sinusulong ni Senator Joel Villanueva na mapasama sa priority bill sa administrasyon. Sige, trabaho na kayo. Sa Senado, yan ang ulit po naman ni Nymph Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Inimok ni Senador Joel Villanueva ang LEDAC na isama sa mga priority bills ang kanyang Smart Kids Bill, isang panukalang naglalayong protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na epekto ng social media at iba pang digital platforms. Ayon kay Villanueva, lalo pang naging mahalaga ang panukala matapos ang naganap na pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Bagamat patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente, sinabi ng senador na kailangan ng mas malawak na hakbang para maprotektahan ang mga kabataan, hindi lang sa paaralan kundi maging sa online world. Sa ilalim ng Senate Bill 2071 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill, ipagbabawal sa mga batang wala pang 15 years old ang paggawa at pagpapanatili ng social media accounts. Ang pananagutan ay nakatuon sa mga operator ng digital platform platforms at hindi sa mga bata. Inaatasan din ng panukala ang mga platform na magpatupad ng age verification systems, content moderation, safety by design features at regular na pagsusuri para matukoy at maalis sa mga underage na accounts. Kailangan din nilang magsumite ng taunang transparency report sa DICT. Kapag lumabag, maaaring pagmultahin ang mga platform ng mula 1 million hanggang 20 million pesos at hanggang 50 million pesos para sa paulit-ulit o matinding paglabag kasama ang posibleng suspensyon ng operasyon. Ginitin Villanueva na hindi layunin ang panukala na parusahan ng mga kabataan kundi panagutin ang mga kumpanyang nagdedesenyo at kumikita sa mga digital platforms para matiyak ang ligtas na online environment para sa mga bata. Mula si Dato para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bantala, nilinaw po naman ng Commission on Human Rights or CHR ang isang Children in Conflict with the Law o CICL na below 15 years old, walang criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Beda Epres, hindi man ito makakasuhan ay sasailalim naman ito sa rehabilitasyon. Intervention para tiyakin na hindi na nila uulitin ang krimen na kanilang nagawa. Liwanag niya, ayon sa Juvenile Justice and Welfare Law, ang assumption ay nalihis lamang ng landas sa mga ito at dapat bigyan pa ng pagkakataon na magbagong buhay. Ayon man anya, kung ang CICL ay nasa edad 15, pataas pero below 18 years old, ay itong makasuhan kung mapapatunayan na may discernment o alam niya ang kanyang ginagawa ay mali, i-commit o gawin po naman ang isang krimen.
12: Meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso, tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
0: Mandala, nanindigan pa rin po naman ang CHR na tama lang na 15 years old ang edad ng criminal liability. It po ni Commissioner Epres, baka mas lalo pang maging problema ng lipunan kung sa batang edad nila, makukulong na mga ito at hindi na magagabayan sa kanilang paglaki. Yang din pa na tagapagsalita ng CHR, aiintindihan nila na karumal-dumal ang nagawang krimen, partikular ng mga CICL na naganap na pamamaril sa paralang po dyan ng Santa Globan. Kaya maigpit-anya nilang iniimbisigan upang alamin ang dahilan bakit nila nagawa ang krimen sa mura nilang edad.
13: Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong incident na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto nilang malaman ay yung dahilan bakit nila nagawa yun to think na napakamura pa ng kanilang mga anak.
0: CHR Commissioner and Spokesperson Beda Epres sa panayam po ng Mic In, Mic Out.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Solusyon para imbisigan ang pagkabatubad ng bata sa mga eskwelahan, iniyain po naman dyan sa kamera. Tungkol at naman ni Melody Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Iginiit ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Po na hindi kulang sa batas ang bansa sa mga eskwelahan bagkus kulang sa pagpapatupad. Ito ang pahayag ni Po kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa pamamagitan ng House Resolution Number 1147, nais ni Po ng isang malalimang imbestigasyon in aid of legislation upang busisiin kung sadyabang napabayaan lang ang pagkapatupad ng Anti-Bullying Act at mga emergency response protocol sa mga campus, mga programa sa mental health at ang umiiral na juvenile justice system sa bansa. Bukod sa sistema ng eskwelahan, gustong pananagutin ni Po ang mga irresponsableng may-ari ng baril kung bakit nakahawak ng armas ang mga menor de edad. Samantala, sa gitna ng pighati, binigyan pugay ng kongresista ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian na buong tapang na humarang at nagtangkang protektahan ang kanyang mga kaklase sa naganap na pag-atake. Nanawagan din ang Party List Solon sa sektor ng edukasyon na gamitin ang trahedyang ito para lepasuhin at palakasin ang mga mekanismong nagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga pulisiya naman, hinggil po sa presensya ng mga pulis sa paaralan, re-repasuhin ng Philippine National Police. May ulat dyan si Chemark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Isa sa ilalim sa paglipas ng Philippine National Police sa kanilang mga pulisiya hinggil sa pagbabantay ng mga pulis sa paaralan. Ito'y kasunod na rin ang nangyari pamamaril ng dalawang estudyante minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City dahil kinasawi ng tatlong nilang kamag-aral. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kailangan aralin ang security policies gaya ng pag-iinspeksyon sa mga bag at pagkakapkap sa mga estudyante bagay na kahit ang mga guro ay hindi naman ginagawa. Bilang tugon naman sa itiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kanilang paigtingin ang presensya ng mga pulis sa eskwelahan. Bagamat bawal ang mga pulis ay tinuturing na zones of peace, sinabi ng PNP Chief na maaari pa rin naman lumahok ang mga pulis sa mga ilang aktibidad gaya ng flag raising upang maging deterrence o balakid sa mga nais gumawa ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, patuloy ni sinusulong ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Nihilistic Violent Extremism Awareness Campaign. Panayam ng Mic In, Mic Out. Bipo ni PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Azueta. Walo na po sa 24 na mga minor de edad ang na-rescue nila ngayon ng kampanyang ito. Niya, nagbibigay ng intervention sa mga kabataang na ililigtas sa tulong ng social workers ng DSWD kit niya. Ang mga nitong kaso ay pwedeng naging ugat sana ng violence o karahasan pero iwasan ito sa tulong ng intervention na ginawa ng pamahalaan.
16: Ito sana ay mga potential na mag-result sa mga violence but because of intervention, nakaka-prevent natin. Itong kampanya namin ay binubuo ito ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign. So ang programa natin dito ay Awareness and Education Program, Alliance and Partnership Program, we have the Organization and Motivation Program, we have the Information and Media Program, and to include ating Interventions and Rehabilitation Program.
0: Boss si PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Azueta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang balita, maaaring maabot na ng Angat Dam ang kritikal na level ng tubig na 160 metro sa mga susunod na araw bago matapos ang buwan ng Hunyo. At ay po sa pinakuling tala, nasa 163.51 metro na lamang ang level ng tubig sa dam at patuloy itong bumababa ng halos kalahating metro kada araw dahil po naman sa kulangan ng ulan. Ayon sa PAGASA, ang pagtala lamang ng 127 millimeters ng ulan mula naman Hunyo hanggang 22. Mas mababa kumpara sa inaasahang 280 millimeters para po sa naturang panahon. Nabi ni PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas na nakahanda na mga hakbang. Pamahalaan upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa atin po namang mga kabahayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sabi pa rin ni Habaluyas na itinigil na muna ang alokasyon ng tubig para sa irrigasyon. Mula pa nung huling bahagi po naman ng Mayo pang mapanatili ang supply para po naman sa domestic consumption. Impaman, nasa ang tataas ang dami ng ulan pagsabit po ng ikalawa ay ikatlong linggo ng Hulyo dahil po naman sa epekto ng habagat. Posibleng umakyat ang level ng tubig sa Angat Dam sa mahigit na 176 metro bago matapos ang buwan. Patutulong anya upang mapunan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dito po naman sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mandala, Taiwan, pinalalakas ang military readiness habang umiikli naman ang warning time sa posibleng banta mula po naman sa China. Mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito naman ang ulat ni J. Arevalo.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinalalakas ng Taiwan ang kahandaan ng militar nito matapos sabihin ng mga opisyal na lalo nang umiiksi ang panahon ng babala bago ang posibleng bigla ang pag-atake ng China. Ayon kay Taiwan Defense Minister Wellington Ku, mahalagang masubukan ang kanilang sandatahang lakas kung gaano ito kabilis na makakakilos sa aktual na labanan. Kasalukuyang nagsasagawa ang Taiwan ng 5 araw na immediate combat readiness drill na nakatuon sa mabilisang pagresponde sa posibleng pagsiklab ng digmaan. Bahagi ng pagsasanay ang senaryong maaaring gawing tunay na opensiba ng China ang mga regular nitong military exercises sa paligid ng Taiwan. Halos araw-araw na rin ang manong nagsasagawa ng operasyon ng militar ng China malapit sa isla, kabilang ang pagdaan ng kamakailan na pinakabagong aircraft carrier nito sa Taiwan Strait. Samantala, kinundi na ng Beijing ang naturang mga ehersisyo at muling iginiit na hindi nito isinasantabi ang paggamit ng puwersa upang maisakatuparan ang layunin nitong pag-isahin ng Taiwan at mainland China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Dating balitang sports, group stage elimination games ng FIFA World Cup o marangkada na. Tali mula naman kay Sports Radio 918 correspondent Juan Bayado.
19: Kasalukuyan nagaganap ang elimination games ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Estados Unidos, Canada at Mexico. Ongoing na as of broadcast time ang magkasabay na matches sa pagitan ng Morocco kontra Haiti sa Atlanta at Scotland kontra Brazil sa Miami. Mamaya namang 9 a.m. Philippine time ang magiging sabay na kick-off time ng mga matches na Korea Republic versus South Africa sa Monterrey at ang Mexico versus Czech Republic sa Mexico City. 32 koponan ang lalahok sa unang parte ng World Cup knockout stage na magsisimula sa Lunes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Para sa natin, 34 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Webes na edisyon. Munang mahalagang paalala.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito. Kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
1: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 36 na minuto na makalipas. Ay, kanin po naman ang maga. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon, tutok tayo sa mga balitaan magagaling po sa tangipinan ng Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang Batanes. Hero incident record na ispapanatili ng Batanes PDRRMO sa gitna po ng bagsik ng Bagyong Francisco at Habagat. Detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, report.
6: Naglabas sa Emergency Advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes dahil sa malalakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng Bagyong Francisco at ng pinaigting na Habagat. Upang mapanatili ang zero incident record ng probinsya, mahigpit na ipinagbabawal ng PDRRMO Batanes ang pagbiyahe ng lahat ng Cogon tricycles sa mga bukas na highway. Ayon sa PDRRMO Batanes, masyado kasing magaan ang disenyo ng mga tradisyonal na Cogon trike kaya delikado itong tumumba o tangayin ng malakas na hangin. Ipinatutupad din ang strict no descent policy sa Chawa View Deck dahil umabot sa 3.8 metro ang taas ng mga alon sa dagat. Pinag-iingat din ang pamunaan lahat ng mga pupunta sa Bayang Rolling Hills at Racuha Payaman o Marlboro Country dahil maputik at madulas ang tereno kasabay na malalakas na hangin na maaaring magdulot ng aksidente. Pinaalalahanan din ng PDRRMO Batanes sa mga hotels at tour operators na panatilihin ang mga turista sa loob ng kanilang mga accommodation at huwag isugalang buhay para lamang sa itinerary. As of 5 p.m. Miyerkules ng hapon, wala pa rin biyaheng pandagat at panghimpapawid sa buong lalawigan ng Batanes at nasa ilalim pa rin ito ng Blue Alert status. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Puruman tayo sa Tugigaraw, Bagyong Francisco hindi gano'ng nakakaapekto sa mga mamamayan ng Lambak, Cagayan. Ayon po sa RDRRMC. Italia, nandiyan po naman sa April Radyo, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, report.
7: Walang direktang naapektuhan sa Lambak, Cagayan sa pagdaan ng Bagyong Francisco. Base ito sa ulat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, kahit pa man umabot ito ng Super Typhoon Category at bahagyang lumapit sa rehiyon, kung saan ilang lugar pa ang naisailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, partikular ang Batanes at ilang bayan sa Cagayan. Dahil dito ilang eskwelahan lamang ang otomatikong nagkansela ng pasok ng mga estudyante. Sa situational report ng konseho, maliban sa mga individual o pamilya, wala ring apektadong lansangan, maging sa linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Sa katunayan, base sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Region 2, hindi rin nabawasan at nananatili sa mga bodega ng LGUs at kanilang ahensya ang supply ng food at non-food items. Gayunman, nananatiling nakatutok ang mga miyembro ng konseho at mga local DRRMO sa sitwasyon upang agad makapag-responde sa anumang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit naman sa 3,000 mag-aaral at guro, dyan po naman sa Kalinga, nakinabang Bayanihan SIM Project po ng DICT. Sa detalye, yan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, report.
8: Umabot na sa mahigit 3,000 mag-aaral at guro sa lalawigan ng Kalinga ang nakinabang sa Bayanihan SIM Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT batay sa ulat ng DICT Kalinga. Mahigit 20 malalayong paaralan sa Kalinga ang naabot na ng programa na kung saan ang bayan ng Pinokpok ang may pinakamataas na bilang ng mga benepisyaryo. Ayon kay Focal Person Lawrence Aquino ng DICT Kalinga, ang programa ay pinatutupad sa pagkikipagtulungan ng DICT, DepEd, DSWD at mga telecommunication provider na layong mapabuti ang internet connectivity at masuportahan ang mga benepisyaryo, partikular ang mga nasa malalayong lugar upang magkaroon sila ng access sa mga serbisyo at learning resources. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng SIM card na may hanggang 25 GB na internet data bawat buwan sa loob ng isang taon. Mayroon din itong parental control at iba pang security features habang nakablock ang adult content, online games at shopping sites upang matiyak na magagamit lamang ito para sa edukasyon ng mga mag-aaral. Samantala, magpapatuloy ang pamamahagi ng mga SIM cards sa mga bayan ng Pasil at Tinglayan sa susunod na linggo upang mas marami pang mag-aaral at guro ang magkaroon ng maaasahang internet access. Para sa Bagong Pilipinas, Melia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mula Tabuk, dako naman tayo ng Lucena. Palang panalawigan po ng Oriental Mindoro, pinaghahandaan na ang maging epekto naman ng El Nino mga susunod na buwan. Detalye, nandiyan po naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pinaghahanda na ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang posibleng magiging epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa pabalit ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, sa isinaguang pagbubulong, ay inatasan ni Oriental Mindoro Governor Manalito Bons Dolor ang lahat ng government agencies na magsumite ng preparedness measures sa ilalim ng Memorandum Number 004, Series of 2026. Nilalayo ng nasabing direktiba na masiguro na ang lahat ng local government units ay handang tumugon na mababawasan ang epekto ng matinding init sa mga komunidad. Sa tansya ng pag-asa, 9-13 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula June hanggang November 2026, kung saan ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng mataas na temperatura sa taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, Kataingan, MDRRMO, kampiyon sa National Wasar Olympics 2026. Yan po naman sa Masbate. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nasungkit ng Katayngan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 na ginanap sa Matayum Lagoon, Katayngan, Masbate mula June 22 hanggang 24, 2026. Kalakip ng kanilang tagumpay ang 600,000 pesos na grand prize mula sa pamalang palalawigan ng Masbate. Nakuha naman ng Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue ang pagiging first runner-up at tumanggap ng 300,000 pesos na premyo. Samantala, itinanghal bilang second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate at tumanggap din ng 100,000 pesos. Tumanggap din ng 35,000 pesos na consolation prize ang iba pang mga kupunan habang kinilala rin ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army bilang best in uniform at ginawa rin ng 20,000 pesos na premyo. Dahil sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad, nagpaabot ng pasasalamat si Governor Richard Ko sa lahat ng lumahok sa palaro at umaasa mas marami pang kalok ang makikibahagi sa mga susunod na taon upang mapalawak ang kamalayan sa mga pinakamahusay na pamamaraan sa rescue operations. Ayon sa Coast Guard District Bicol, nagsisilbing plataforma ang National Wasar Olympics 2026 para sa pagsusulong ng kahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness, at water safety awareness habang pinatitibay ang samahan ng mga responder na nakatuon sa pagliligtas ng buhay at pangalaga sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Apat-apat-apat na minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, magbabalik po ang RPNN News Nationwide. Sa aming pagbabalik, tutok lang sa mga balitang manggagaling po naman sa Kabisayan at Mindanao. Sandali po lamang.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
16: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service,
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
17: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pagdating ng minuto na kapitbahay makalipas ang alas ka sa isang naman ng umaga, tutok tayo sa ating mga balita sa Visayas at Mindanao. PRO 6 binigting ang seguridad sa mga paralan po naman sa Iloilo City. Mga balitang yan, tutok tayo kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nagsagawa ng inspeksyon ng Police Regional Office 6 sa iba't ibang paaralan sa Iloilo City bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga learning institution. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagbisita sa ilang paaralan. Batay sa isinagawang inspeksyon, walang naitalang banta o namang security concern sa mga nasabing paaralan. Gayunman, napansin sa ilang lugar ang kawalan ng aktibong presensya ng mga pulis sa oras ng pag-inspeksyon, bagay na agad na binigyang pansin ng pamunuan ng PRO 6. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng PRO 6 sa mga kinaukulang units na tiyaking tuloy-tuloy ang police visibility at mahigpit na koordinasyon sa mga paaralan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
23: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
5: Wala, Iloilo. So, pamunta tayo ng Sogod. Sogod tayo sa Sogod. Sige. Mga food processors sa Southern Leyte, sinalalim po naman sa food safety training ng DTI. Detali, nandiyan po naman si Arjun Balot, Radyo Pilipinas, Sogod.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Southern Leyte Provincial Office ng pagsasanay ukol sa food security, good manufacturing practices at mga kinakailangang proseso sa pagkuha ng Food and Drug Administration o FDA license. Dinaluhan ng aktibidad ng mga food processor mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga pamantayan sa wastong proseso ng pagmamanupaktura at mga regulasyong kinakailangan upang matiyak ang kalidad ng produkto at kaligtasan ng mga mamimili. Ayon sa DTI, layunin ng aktibidad na tulungan ng mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa lalawigan na mapahusay ang kalidad ng kanilang mga produkto at matugunan ang mga kinakailangang regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
23: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
5: 11 minuto sa lamang, alas 7 na po ng umaga. Sandali lang, magbe-break kami sandali. Tutungo tayo sa Mindanao. Sandali lang.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Matapos siya ng minuto makalipas, ay kanin po naman ang maga. Tuloy tayo sa Sambuanga. Higit sa 100, 6 na po mga senior citizen nakatanggap po ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan ng Sambuanga. Sa detalye, Yan po si Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Umabot sa 835,000 piso ang naipamahaging cash incentives ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa 167 ng mga septuagenarian o mga senior citizen na nasa edad 70 hanggang 79 na taong gulang. Isinagawa ang payout sa Santo Niño Covered Court sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Bawat manipisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 piso alinsunod sa City Ordinance Number 609 o ang Septuagenarian Benefit Ordinance ng Lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga residente mula sa barangay ng Mariki, Riondo, San Jose Kawakawa, Santa Barbara, Santo Niño at Zone 2 na sakop ng Field Office 2. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, layunin ng programang ito na makatulong sa mga nakakatandang residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, maintenance na gamot at iba pang mahahalagang gastusin. Upang matiyak na maayos ang pamamahagi ng ayuda, nagsagawa ng beripikasyon at pagsusuri ng mga dokumento ang mga kawani ng CSWDO habang ang mga kinatawan naman mula sa City Treasurer's Office ang nagsilbing payout masters sa distribusyon ng cash incentives. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Zamboanga, tabi tayo ng hulo, karagdagang school building, ipapatayo ng DepEd dyan sa Zulu. Sa detalye, ito po si Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas, Hulo.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nilagdaan kamakailan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Education at DepEd Central Office sa Maynila na nagulayong palawakin ang pagpapatayo ng mga gusaling pampaaralan sa lalawigan ng Sulu upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ang paglagda ni Undersecretary Attorney Peter Irving C. Corvera at Assistant Secretary Aurelio Paolo Bartolome para sa DepEd Infrastructure Strand, kasama ang pariling pamahalang panlalawigan ng Sulu na kinatawan ni Governor Abdusacor A. Tan II at Vice Governor Abdusacor M. Tan. Ang naturang kasunduan ay bahagi ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mabibigyan ng prioridad ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga paaralan sa sulupang maibsan ang siksikan sa mga classroom. Layunin natong mapabuti ang kalidad ng pagkatuto at makapagbigay ng mas maayos na kapaligiran para sa mga guro at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, sa Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Yulo at sumayin po naman ang kabuuan ng ating mga balitaan. Ang Webes na edisyon ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Alam po na buong presa ng Radyo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Bansamantala po ninyong nakasama, Hero Ilustre Robregado. Maraming salamat. Magandang umaga. Bayang Sinilanga.

0: register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa pong mapagpalang Huwebes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at po sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa po kayo mga kababayan ng inyong pong palatuntunang boses ay napapanood sa himpilang Radyo Pilipinas sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga dito lamang po sa ating palatuntunang boses. Bilang panguna po natin, mga kababayan, alamin naman natin ang kalagayan ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila para po doon sa mga kababayan nating magsisipasok sa kanilang trabaho at sa kanilang mga paaralan. Makakasama natin ngayong umaga, Ms. Ann Gozon.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Asahan na si pagbagal ang daloy sa Pensa May Respect hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli po itong babagal sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglabas naman po yan, tuloy-tuloy ang pabilisan daloy sa kyan. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan. Muli na lang po magkakaroon ng babagal ang daloy sa kyan. Dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po, Taft Avenue po, asahan sa pagbagal ang daloy sa kyan. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy pabilisan daloy sa kyan. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Boni. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan daloy sa kyan hanggang makarating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa May Libis flyover as antipagbagang daloy sa kyan. Masusunod ito pagbabagal sa May Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli po itong babagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Cali Road. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan daloy sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito na lamang po sa May Arcovia sa ating pagbagang daloy sa kyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilis ng daloy sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorist sa pagbiyahe po ngayong araw na Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMD hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Maraming salamat po, Ms. Ann Gozon. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Base. Isang mahalagang paalala naman po mula sa PAGASA DOST. Ang Metro Manila po at ilang bahagi ng Bulacan at Zambales patuloy na uulanin batay sa Thunderstorm Advisory ng PAGASA. Base po kasi sa Thunderstorm Advisory number 17 ng PAGASA as of 6:57 a.m. ngayong umaga po na yan ng Webes. Moderate to heavy rain showers na may kasamang paggulog at ang malalakas na hangin ang inaasahan sa may bahagi po ng Bataan, particularly in the areas of Morong, Hermosa, Dinalupihan, Bagak, Orani at Samal sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Samantala, heavy to intense rain showers naman na may kasama pa rin paggulog at malakas na hangin ang inaasahan naman at nararanasan dyan sa Zambales, sa may bahagi po ng Iba, sa Palawig, sa Candelaria, sa Masinloc at sa Bulacan. Dyan po sa may bahagi naman ng Bulacan, sa Ubando, sa May Kawayan at dito po sa Metro Manila mula naman sa Navotas, sa Malabon, sa Valenzuela at maaaring maasahan po at maranasan hanggang sa loob ng 2 oras. Amay na rin po dyan, mga kababayan, ang mga karatig na lugar. Naabisuhan po namin ang lahat na magkaroon ng mga tinatawag nating precautionary measures laban po sa mga aring epekto netong mga hazards na ito gaya po ng mga flash floods at mga landslide. Natili tayong nakatutok mula po syempre sa mga advisory na ipinalalabas ng DOST PAGASA. Iniihatid naman po namin sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: 8 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga. Tuloy pa rin ang pagtutok natin, mga kababayan, hindi lamang po sa mga pangyayari diyan sa Tacloban. Saan nga po kung inyo matatandaan, mga kababayan, eh 2 minor de edad po ang namarel sa kanilang paaralan dyan po sa May Tacloban City. Ilang epekto, mga kababayan, ang buong bansa po inagimbal dito sa karumaldumal na krimen na ginawa ng 2 minor de edad. Dahilan po para mas palakasin ng iba't ibang mga lungsod ang kanilang tinatawag nating security measures sa mga paaralan. Gayun na rin po sa atas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pagtalima po ng ating PNP Chief Police General Melencio Nartates Nalakas po yung tinatawag nating police visibility sa mga paaralan dito naman sa Metro Manila kasunod po ng sunod-sunod ng mga napaulat na mga records ng school violence. Tapos yan mga kababayan, alamin naman po natin. Ano nga bang tumatakbo? Ano bang thought process, ika nga, ng mga bata na nakakagawa or nagko-commit ng ganitong mga krimen? Mga kababayan, hindi po kasi normal na bagay na ang kabataan ay sobrang exposed sa mga ganitong kabayolente, kamisanthropic. Sinabi po nating misanthropic, yan po ay walang regard sa buhay ng tao. Ano nga bang nagdudulot dito sa ating mga kabataan? Ano nga bang nagdudulot sa kanila at sa kanilang upbringing? Ano nga bang atmosphere o surroundings ng mga bata? Kaya po sila nakakagawa ng ganitong mga klaseng krimen. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang 7 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang boses.
0: Kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Balitang pambansa.
9: Sa ulo ng ating
8: pinakamalawang na pagbabalita,
0: ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
11: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
11: Isang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.

0: ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
2: Pagkita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Boses kasama si Alan Alanige.
7: 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses kasama pa rin ang inyong lingkod. Al Corpus ang alam po ni Ginoong Alan Alanige. Makakausap po natin ngayong umagang ito mula po sa National Capital Region Police Office. Ang tagapagsalita po nila si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
8: Yes po, magandang umaga po.
7: Opo. Ma'am, Police Major, sa gitna po ng mga naitatalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, may mga kasalukuyan po bang security measures na karagdagan sinasagawa ng NCRPO para po dun sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila?
8: Yes po, alinsunod po sa direktiba ng ating Chief PNP, si Police General Jose Melencio Nartatis Jr., mas lalo po nating pinalakas ang police visibility sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating mga foot at mobile patrols, lalo na po sa oras ng pasukan, maging sa recess at sa pag-uwi po ng ating mga learners. Patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga school authorities at lokal na pamahalaan upang matiyak po ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, maging ng ating mga guro. So, patuloy po yung ginagawa nating pakikipag-ugnayan yung ating pong koordinasyon sa ating mga schools para po i-ensure na kung meron po silang mga karagdagang mga assistance na kailangan, ay agad po natin matutugunan at maiibigay.
7: Apo. And when we speak of Police Major Asilo, ma'am, when we speak of police visibility, ito ba ay nangangahulugan na sa loob ng paaralan mismo nandoon ang ating mga kasamahan mula sa PNP o tayo po ay nasa paligid lang ng mga paaralan?
8: Sa tayo po ay nasa ano lang po, sa premises or sa paligid lamang po ng paaralan. Wala po tayo sa loob ng mga schools since meron naman pong mga ilang mga security personnel yung ating mga eskwelahan. At syempre para maiwasan din naman po natin yung panic or yung magkukos po tayo ng hindi magandang, kumbaga baka mag-isip yung ating mga estudyante or yung mga teachers natin, bakit mayroong pulis sa loob. So for now po, nasa labas lamang naman po tayo at mabilis din naman po tayong makakaresponde kung kinakailangan po ng assistance sa loob ng paaralan.
7: Opo, yung mga LGUs po ba dito sa Metro Manila, nagkaroon na po ba kayo ng koordinasyon sa kanila? May mga paaralan na po ba na nag-request personally, you know, sa NCRPO or sa PNP in general na mas palakasin ang police presence sa kanilang mga paaralan? At on that note, meron bang mga nagsasabi sa inyo na baka pwede kahit sa loob ng paaralan eh meron, no, may personnel ang PNP kahit ilan-ilan?
8: Meron po tayong mga paaralan, ganun din po yung mga lokal na pamahalaan na regular pong nakikipag-ugnayan sa ating mga police stations, hinggil po sa mga usapin ng seguridad. Bagamat wala pa naman po tayong natatanggap na particular na request dahil sa isa pong banta, ang NCRPO naman po ay bukas sa pagbibigay ng karagdagang police presence kung kinakailangan. Siyempre patuloy po yung ating koordinasyon sa mga school administrators at LGUs para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang security concerns sa kanilang mga lugar. Wala pa naman po tayo na tatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
7: Opo. At sa atin pong palagay sa NCRPO, gaano po kahalaga at paano po nakakatulong ito, no, para maiwasan hindi lamang po ang mga krimen na nangyayari sa paligid po ng ating mga paaralan, kung hindi nung tinatawag nating mga school violence, ano po, na nababalitaan po natin, sunod-sunod na nangyayari dito po sa ating bansa.
8: So gaya po nung ating ini-implement na Safer Cities Initiative, kung saan yung mga local ordinances po natin ay mahigpit po natin ipinapatupad. Same lamang po yan doon sa mga petty or yung mga school violence na posibleng ma-report na agad po natin dapat na maagapan, since pwede po ito mag-elevate or mangyari po. Sana naman ay hindi yung katulad nung sa mga nangyari doon sa mga nababalita natin gaya ng sa Tacloban at sa Cavite. So hanggat maaari po yung mga maliliit na sigalot o yung maliliit na hindi pagkakasundo, mga simpleng bullying, ay dapat po agad na na-actionan, agad po natin itong nabibigyan ng tamang intervention para hindi po ito lumala at hindi po magkaroon tayo ng mas malaking problema.
7: Opo. At sa atin pong kasalukuyang pagmamonitor, dahil po tayo ay bahagi na rin ng nung enhanced managing police operations dito po sa ating mga paaralan, eh so far po ba meron tayong mga nakikita ano na cause for concern dito sa ating mga paaralan?
8: Sa ngayon po wala naman po, kaya mas minamabuti po natin na magkaroon tayo ng sustained police presence sa ating mga paaralan para yung ating, kumbaga ito yung magiging deterrent laban sa anumang posibleng krimen or incident na maaring makaapekto sa kaligtasan ng ating mga learners, ganun din ng ating mga teachers. So, sa pamamagitan po ng EMPO, mas pinapalakas natin yung police visibility, mas mabilis yung ating response time sa anumang concern na maaring lumitaw sa loob at paligid ng mga paaralan. So, kung meron man po tayong nakikita na slight na posibleng maging cause ng mag-elevate po ng violence or kung ano man po na maaaring maging banta, hindi lamang po dun sa isang estudyante, maging dun sa buong school, ay agad-agad po natin itong ina-actionan.
7: Opo. Police Major Asilo, ma'am, gusto po naming maintindihan, ano po, sakali po, and this is situational lamang, sakali po na kinailangan ng intervention ng ating puwersa, halimbawa sa isang paaralan, ano po ba ang proseso na dapat gawin? Ang tatawagin ba yung mga pulis na nakabantay doon sa ating mga paaralan, yung mga naka-station po doon, or tatawag pa rin tayo ano doon sa ating emergency hotline, doon sa ating 911? Ano po ba ang tamang gawin sakali po na may mga makita ang ating mga mag-aaral o ang ating mga guro na cause for concern no sa kanilang paaralan?
8: Alin man sa dalawa ay maaari po nilang gawin. Kung halimbawa po na mas accessible sa kanila yung pagtawag natin sa 911 para i-report po yung kung ano man yung incident na gusto nating mabigyan ng agarang aksyon, or meron po tayo mga police assistance desk na nasa labas lamang po ng mga paaralan, or yung mga patrollers natin na nagkakandak ng visibility, maaari din po natin ibigay sa kanila or i-report sa kanila kung ano man po yung concern na yan na kailangan natin ng agarang police assistance. Pareho lamang po yan, dahil pareho lamang po silang aaksyonan, maalin man sa dalawa ang gawin po natin na paraan ng pagre-report. Kung sakali man po na may ma-report tayo, agad-agad po natin yung aaksyonan. Kung meron man po mga criminal incidents na nai-involve yung ating mga learners o yung ating mga, nagkaroon na po tayo ng mga CICL, agad-agad naman po natin yung bibigyan ng tamang, ilalagay po sa tamang proseso. Makikipag-ugnayan po tayo sa school, ganun din po sa DSWD, maging sa mga magulang or guardians po nito mga involved natin na mga minors, para po sa tamang proseso na dapat gawin sa kanila ng hindi po na, kumbaga hindi nawawala yung kanilang karapatan bilang mga bata.
7: Opo. Nagkaroon na rin po ba tayo ng ugnayan sa pagitan naman ng NCRPO at ng Department of Education tungkol po dito sa mga isinasagawa po natin ano, na enhance police visibility sa atin po mga paaralan?
8: Opo, patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating sa mga kinakuukulan, sa mga school administrators, syempre maging sa mga local na pamahalaan, since karamihan sa ating mga schools ay nakaangkla pa rin dun sa ating mga LGUs, yung kanilang support ay nagmumula dito sa ating mga lokal na pamahalaan. At syempre ginagawa natin ito para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang usapin o concern na may kinalaman po sa security ng ating mga paaralan. Yung ganito po mga koordinasyon ay mahalaga para po maging maagap ang pagpapatupad po natin ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at syempre ng iba pang personnel po ng paaralan.
7: Opo. Police Major Asilo, ma'am, bukas ba ang NCRPO no, na makipag-collaborate dito naman sa mga, as I take it, ano, mga pribadong mga security agencies na nag-provide ng security measures sa mga paaralan? Will we give out siguro mga seminars o tuturuan ba natin ang ating mga security guards sa mga paaralan on how to de-escalate, on how to handle yung ganitong klase mga school-related violence?

0: Yes po, since itong ating mga security personnel, yung mga security guard po natin nasa mga private school, maging sa mga ilang mga public schools natin dito sa Metro Manila, ay sila po ay kinoconsider natin as force multipliers. Kaya po sila po ay tinitrain natin, binibigyan po natin sila ng tamang knowledge para po kung paano nila ihahandle po anuman po yung mga sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila mga schools na binabantayan. So since ngayon po may mga issue na ganyan, mas paiigtingin po natin yung pagtitrain sa kanila, pagbibigay sa kanila ng kung ano man yung mga dapat na kaalaman na kinakailangan nila para mas magampanan nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho at ganoon din po para ma-secure yung mga paaralan at mga estudyante na binabantayan nila.
1: Po, and lastly, Police Major Ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially ano po, medyo napapadalas yung mga ganitong klaseng mga krimen. Ang pagtitiyak po ng NCRPO sa ating mga kababayan na mananatiling ligtas ang kanilang mga anak sa kanilang mga paaralan at syempre ang ating mga guro. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
0: Yes po. Sa ating po mga kababayan, ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay pananagutan po nating lahat. Patuloy pong paiigtingin ng NCRPO ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral habang sila ay nag-aaral at uuwi ng kanilang mga tahanan. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling iulat agad po sa amin ang anumang kahinahinalang tao, kilos o pangyayari. I-report po natin ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or tumawag po sa 911. Sa maagang pag-uulat po at ating aktibong pakikiisa sa mga gawain dito sa ating community, mas epektibo po nating mapipigilan ng anumang banta sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at mabuhay ang buong kumakatawan sa NCRPO at ang lahat ng mga magigiting na unipirmadong personnel, bae, lalaki na bubuo sa NCRPO. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. Good morning.
1: Morning, ma'am. Tapos sa NCRPO, ang tagapagsalita po nito, Police Major Hazel Asilo. Na po, mga kababayan, ang ating pinag-uusapan, cause for concern kasi ng mga magulang ngayon, syempre, no, nakakatakot yung mga balita. Pero hindi po dahilan ito, mga kababayan, para tayo ay magpanik. Ito po ay dahilan para mas maging mapagmatyag tayo sa ginagawa ng ating mga anak, sa kalagayan nila, no, sa kanilang mga paaralan. And also, this is a call for extended or mas pinaigting pang vigilance dun sa ating mga school authorities. Isa kasi, pag i-inspeksyonin yung ano, yung bag papasok ng estudyante, minsan tutusukin lang. Wala, okay na yun. Hindi na i-check kung ano yung laman. Kaya minsan ay pupuslit. O kaya di kaya naman, no, mababa yung bakod, doon idadaan, kagaya nung ginawa nung nasa Tacloban, somehow na ipuslit nila yung mga firearms. Ano po? Ito, gaya ng sinabi ni Police Major Asilo, ito po ay hindi lamang responsibilidad ng ating kapulisan. Po ay responsibilidad ng bawat isang oras po natin, 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katulad.

0: Bukasan ba ang mga ilaw?
1: May tao sa CR.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses kasama si Alan Alanige.
5: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Alala naman, mula sa CICC, nagpatupad po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ng temporarily banned status laban sa gaming application na Gorebox. Matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School ay masugid na manlalaro ng online game na Gorebox. Nasabing laro ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit at sumubok ng iba't ibang uri ng armas. Sabay nito, pinaigting din ng CICC sa pakikipagtulungan sa Council for the Welfare of Children o CWC ang pagbabantay sa mga online na aktibidad kabilang ang paggamit ng Gorebox at iba't iba pang mga kalintulad na platform. Ayon pa sa CICC, hindi lamang pansamantalang pagharang sa aplikasyon ng tugon ng ahensya, binibigyan din na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at responsabling paggamit ng digital space. Tuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa paaralan.
3: Boses kasama si Alan Alanige.
5: At 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Well, mga kababayan, ano, sa akin pong sa akin lamang ano, napansariling opinyon. Hindi naman 'yan entirely dahil doon sa laro, ano po. But rather, yung mga ideolohiya na nakikita ng bata mula kanyang pagkabata hanggang kanyang doon sa kanyang pre-adolescence. Hanggang sa kanyang paglaki. Minsan nagmamanifest kasi, no? Hanggang doon sa kanyang paglaki. Ito lang, napakasimple ng logic, mga kababayan, eh. Kung lahat ng gamer siguro na naglalaro ng violenting laro, eh lalaking kriminal. Napakarami ng kriminal, ano? Personally, mga kababayan, ako po, eh, gamer, no? Madalas din ako naglalaro. Hindi naman ano, mula pagkabata nasanay ako doon sa mga video games na medyo graphic yung content. Awa naman po ng Diyos, ano, hindi naman ako lumaking violente. Still, ang paniwala ko po, mga kababayan, nasa tamang paggabay pa rin yan ng kanilang komunidad at ng kanilang mga magulang. Pero upang alamin, mga kababayan, paano nga ba nahuhubog ang kaisipan ng mga bata, ano ba nagiging epekto sa kanila? Bakit nagiging extremely violent ang mga kabataan kapag ka sila ay nakakaranas ng tinatawag nating online isolation, nakakaranas sila ng matinding bullying at iba't iba pang mga siguro exposure, ano, doon sa mga heavily violent na digital spaces gaya ng binabanggit natin kanina, ano, yung Gorebox. Paano nga ba ito nakakaapekto, ano, sa ating mga kabataan? Mas mabuti pa, tanungin natin sa mga eksperto mula po sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ang fellow po nila si Dr. Abigail Lozada Laganaw. Dr. Laganaw, Lozada Laganaw, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Al.
5: Opo, ma'am. Maraming salamat po, ano, sa pagbibigay niyo sa amin ng oras sa umagang ito. Una po, itatanong namin sa inyo sa mga kamakailang insidente po na napabalita kaugnay po ng school violence na kinasasangkutan po kadalasan ng mga kabataan, ito po yung mga minor de edad. Isa po sa mga anggulong tinitignan ay yung posibleng papel ng online exposure at bullying. Bilang kayo po ay isang

0: Child and Adolescent Psychiatrist, gaano po kahalaga ang dalawang salik na ito, no, sa pag-unawa sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan?
1: Opo, napakahalaga po na mapag-aralan ang lahat na pwedeng may kinalaman sa mga nangyaring insidente, sa school shooting at iba pang school violence, at kasama na dyan ang internet pati ang bullying. Malawakang ginagamit po kasi ng ating kabataan ng internet dito sa Pilipinas at sila ay na-expose sa mga tema na hindi akma sa kanilang edad. Samantalang ang bullying naman ay nagiging laganap din, lalo na cyberbullying. At mas madali siyang gawin dahil sa internet pwede namang magpanggap na ibang tao at hindi mo kaharap kung sino man itong binubuli mo. Ang screen lang ang kaharap mo. So, ito ay pwede magdulot ng hiya at galit. So, ang paghalo-halo ng internet exposure sa mga agresibong tema at bullying ay maaaring magpahiwatig sa mga kabataan na normal lang ang pagiging agresibo. Ngunit, kailangan maintindihan natin na sila ay parte lamang ng mas malawak na issue. Hindi lahat ng may online exposure or nabully ay nagiging violente. Marami pang pwedeng dumagdag sa ganitong asal at iglos, kagaya ng mental illness at iba pang problema.
0: Po, and when we speak of yung ito pong iba pang mga... Yes po.
1: Yeah, go ahead po.
0: Yes po, yes, okay. Dr. Abigail, ma'am, opo. Yung mga kasabay na epekto ng exposure ng mga kabataan, ano, doon sa mga violent content, ako, napakalagahan na po niyan kahit sa social media. Paano po nito nahuhubog yung emosyon ng isang bata, yung kanyang pag-iisip, pati na rin, ano, yung kanyang pakikisalamuha, yung interpersonal relationship niya sa ibang tao?
1: Opo, so kailangan maintindihan natin na yung ating mga kabataan po, ang kanilang utak ay developing pa. No, hindi pa po yun mature. So madami pa pong kailangan i-develop yung isang bata, gaya ng pag-regulate ng emosyon, paano makipagsalamuha, social skills. Lahat po ng ito hanggang adulthood po dinedevelop pa. No? So importante po, for example, sa teenager, magiging parte sila ng isang grupo, belongingness, at magkaroon din ng magandang pananaw sa sarili, self-esteem. So kapag po nakakaranas sila ng bullying, nakaka-apekto ito sa kanilang self-esteem. At ang pananaw nila sa iba ay nagiging negatibo. Maaring maisip nila na hindi sila mabuting tao dahil sa mga sinasabi ng bully nila. Maaring din mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili, pati rin sa ibang tao. So ito pong aggressive content, very violent content online, no, nahuhubog din po yung kanilang mga emosyon. Most of the time nagiging negatibo din at nagiging mas parang nasasanay sila na ganun yung kanilang pananaw, no, more aggressive, more violent. So both po, no, yung halo-halong mga factors na to nakakadulot ng either pagkalungkot or galit naman na intense, na mahirap iproseso at kontrolin. Dahil as I said nga, developing pa yung brain ng teenager, ng ating kabataan po.
0: Opo. Dr. Abigail, ma'am, ano po ba yung mga tinatawag natin or makikita natin probably, no, na mga warning sign o yung mga red flags? Kapag nakikita natin na parang nag-iiba na yung asal, yung interaction ng bata o yung kanyang online behavior sa pakikipag-usap niya, no, sa digital space, eh, na nakikita natin na nasa matinding distress na yung isang bata or siya ay nakakaranas na ng bullying. May mga palatandaan po ba tayo nakikita?
1: Opo, no. May mga warning signs tayong pwedeng bantayan. Una po yung pagbabago ng ugali at emosyon. May mga kabataan na nagiging mas malungkutin. May iba naman na palagi nagagalit or madaling magalit, irritable. Tapos po, meron pong mga mas nagpa-prefer na nag-iisa, no? Palaging nag-iisa, hindi na sila nakikipaghalubilo, hindi nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pati po ang kanilang performance or ang ilang grado nila sa school, naapektuhan na rin, no? At of course, no, online, kung minsan nagpo-post ng mga content na may temang pananakit sa sarili o sa ibang tao, kung minsan may mga sinasabi na gusto na nilang mawala o hindi na mabuhay, at yung iba din, may mga nagpo-post na gustong gumanti at manakit sa iba. So mapapansin ng mga magulang, guro, na madalas nang nagbabasa or na parang pinag-uusapan yung mga hate post, nagpa-follow din sa mga tiyatawag na extremist account or mga accounts na puro negatibo ang content. So yun po yung mga pwede nating bantayan sa ating mga kabataan. Yun po yung magsasabi na in distress na sila.
0: Opo. Ma'am, gusto rin po naming malaman naman, let's put into perspective naman itong nangyari doon sa Tacloban. Kayo po, ano pang personal assessment nyo dito sa nangyari? Kasi sinasabi nyo po kanina, no, yung pag-follow doon sa mga extremist account, pag-post ng mga violenting, siguro, violent depictions sa pananakit ng tao or pananakit ng kanilang sarili, eh, kung nakikita nyo po, no, sa social media, ipinupost yung mga nagiging conversation na itong mga batang ito. Nakikita rin doon yung kanilang mga social media post. Kadalasan, barel yung pinupost, ano. Is this also indicative na maaaring gumawa or mag-commit ng karahasan itong mga batang ito? And they did, ano? Ito yung nangyaring insidente sa Tacloban. Kasi kadalasan nakikita ito ng mga magulang na wala lang. Kasi baka ina-idolize ako kasi pulis ako, ganun. For example, ano po ba yung mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, especially ng mga magulang, tungkol po dito sa impluensya, no, ng hindi lamang ng online environments, kung hindi yung kanilang upbringing din sa bahay?
1: Kailangan po maintindihan ng publiko, ng eskwelahan at ng mga magulang na mabigat ang impluensya ng online environment gaya ng social media at iba pang content sa mga kabataan. Nag-i-interact po ito sa upbringing sa bahay, no, situation sa bahay, pati po yung ating pagturo ng morality sa ating mga kabataan, no. So madami pong factors actually na pwedeng mag-result sa ganitong incident, no. So may mga positibo naman yung ating online po. Excuse me. May mga positibo naman po siyang dulo. Gaya ng nakikipag-usap siya sa mga kaibigan nila, natutulungan sila sa pag-aaral, pero truthfully, marami na rin naisulat tungkol sa mga negatibong epekto ng online exposure sa mental health ng ating mga kabataan. At sinasabi nila na ang bilang ng oras na ginugugol ng isang bata sa internet ay may kaugnayan talaga sa mga mental illnesses gaya ng depression, anxiety, at most likely yung mga aggressive at violenting behavior. So yun po, no, ang paggamit ng mga internet natin, screens, gaming, at social media ay dapat nalilimit po talaga, nababantayan, no. Ito ay maaaring gawin sa school at sa bahay. So ang isa po kasi nating napapansin ngayon na pag nabibigyan po ng gadgets yung ating mga kabataan, hindi kaagad na set yung limit. So pwede po sana yun, no, may mga parental controls na pwedeng gawin. Pati ituturo anong content ang dapat sinusundan at binabasa, anong mga laro ang pwede sa edad nila, pati anong mga dapat pinupost at hindi dapat pinupost. At of course, on the bigger picture, dapat po may mga polisiya talaga tayo, no, policies and laws na sinusundan ng ating mga paaralan at magulang tungkol sa internet use. So yun po yung systemic na pwedeng gagawin, no. Ang PSCAP naman po, ang aming society, Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ay maglalabas naman po ng opisyal na pahayag ukol sa issue na to at ano pong pwedeng gagawin, no. At sasama din po ang aming mga officers sa Senate hearing next week on Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality para makapagbigay din po ng input.
0: Opo. Thank you very much po sa inyong contribution, ano, Doc. But we have to note, punta naman po tayo dito, sa mga naging biktima naman ng karahasan na ito. Of course, nagkaroon sila ng matinding trauma dahil dito sa napakarahas na krimen na ginawang ito. Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin to help yung mga biktima na kinakailangan po ng mga agarang psychological intervention matapos yung ganitong klaseng uri ng very traumatic event sa kanila? At paano po ito maaaring makaapekto sa kanila if left untreated?
1: Opo, so may mga ano po tayo, no? May programa po tayo kagaya ng psychological first aid at iba pang psychosocial support, no? Psychological interventions, even yung tinatawag po natin ng mga mental health awareness, no? Dissemination, lectures, para po ma-proseso at mas maintindihan ng mga batang nakaranas, nakasaksi ng insidente. Kung ano po talaga yung nangyari, mailabas din nila yung mga nararamdaman nila, yung mga inisip nila. At of course, malaman nila kung anong pwedeng gawin para malagpasan nila yung pangyayari. So, ito pong mga interventions na ito, makabawas sa kanilang takot, yung pagkalito nila, at minsan, meron din pong mga pagsisisi sa sarili, no? Doon sa nangyari. At so, mapag-uusapan po yung lahat through these interventions. Kapag naman po hindi nagkaroon ng mga ganitong interventions, magiging mataas po yung risk ng mga batang nakaranas nito, no? Risk for, let's say, post-traumatic stress disorder, yung mga depression po, anxiety, no? Pero gusto ko lang din pong i-point out na meron naman pong normal na reaction, no? Ibig sabihin, hindi naman lahat ng may emotional na reaction dun sa nangyari, ibig sabihin may mental illness na. So, pwede pong afterwards, may pagbabago sa emosyon, kagaya na naiiyak, natatakot, nagagalit. Kung minsan umiiwas na mapag-usapan na nangyari, ayaw ma-remind, pwede ding mahirapang matulog, mawalan ng gana sa pagkain. Pero ang mga pagbabago pong ito ay hindi dapat nagtatagal, no? At or naka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, temporary lang. Pero po, pag nagtatagal na or lumalala, most likely hindi na po yun normal. Kailangan na pong mapatingnan sila sa isang mental health professional, no? Gusto ko lang din po sabihin, yung post-traumatic stress disorder po kasi yun po yung pag laging balisan yung bata, laging natatakot, nagkakaroon ng mga bangungot, umiiwas pumasok, or hindi na nakakapag-isip ng maayos at nagiging matatakotin, no? Pwede din pong magkaroon ng depression at anxiety at mga possible mga panic attacks. So, pag ganito na po yung symptoms, kailangan po magpapacheck up na po talaga with a mental health professional.
0: Opo. Dr. Luzada Laganaw, ma'am, ito po medyo controversial, ano po. Yung, of course, we know these children, itong mga namaril, these are minors, ano po. At ang tingin sa kanila ng batas, ano, kapag ka below 15 years old, kailangan intensive rehabilitation. Ito po bang ganitong klase? Ganito pong kabayolente ang kanilang ginawa at ang kanilang ideolohiya. Ito po ba ay natitreat pa rin ng ating mga psychiatrist? Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin para i-rehabilitate itong mga tao, yung mga batang ito na naging CICL o Children in Conflict with the Law?
1: Opo. No. So, sa ating pag-evaluate po kasi ng mga kabataan na sa ganito po na grupo, yung CICL, kailangan nako-consider na titingnan po natin lahat ng angulo, no? Lahat ng mga factors na pwede pong mag-result sa ganitong behavior. So, madami po yun, no? Meron pong biological, yung sinasabi natin na yung utak po ng bata hindi pa develop. So, even po yung kanilang skills, no? Kung ano yung tamang behavior, hindi pa nila talaga fully nade-develop. Pati po yung psychological, ano ba yung pinagdadaanan din ng bata? Ano yung mga factors na nag-cause na ganito yung emosyon at asal nila? And then social, no? Yung environment po, no? Ano po bang meron sa environment that resulted sa ganito pong behavior? So, in terms po sa tanong ninyo, kung nakakatulong pa po yung mga interventions, no? Yung mga interventions natin, diverse po yun, no? So, individualized siya. So, ibig sabihin, per person, tinitailor natin yung intervention natin para ma-address yung mga factors na nagkakaroon sila ng ganitong behavior at distress. So, yun po, no? Hindi natin masasabi na dahil masyadong violente yung krimen, hindi na po siya ma-address, no? Meron naman po tayong mga eksperto para

0: dyan. At most of the time, multi ano po siya, no? Multi specialty po siya, no? Iba-ibang mga eksperto ang pwedeng tumulong sa ganitong kaso po.
1: Opo. At of course, ang pinaka-concern din po natin, halimbawa ay undergo na yung bata, ano, yung CICL ng intense na rehabilitation. What are the odds na hindi niya nauulitin yung ginawa niyang krimen at hindi na siya magre-resort back to his violent his misanthropic tendencies?
0: Opo, so I think po ang magkakasagot po talaga dyan ay ang doktor or ang psychiatrist na nag-evaluate sa bata, no? Kasi iba't ibang bata, iba't iba naman po yung kanilang tinatawag nating prognosis. Ibig sabihin yung parang outlook, no, ng kanilang kondisyon at ng kanilang treatment. So hindi po siya blanket or one for all, no, na sagot. So yun po, no, kaya kailangan po talagang makita sila ng mental health professional para ma-assess ng maayos, no?
1: Opo. Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, sa ating po mga magulang, especially ano po, the parents of the victims, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Opo, no. So sa mga magulang po ng mga biktima at yung mga nakaranas, nakasaksi din po sa mga nangyari, no. Ngayon po ang pinaka-importanteng panahon, no, na masuportahan natin yung ating mga anak, no, yung ating mga kabataan, no. Ito pong suporta ay sa pakikinig sa kanila, no, pagiging present, no, for them, no. Maaaring pong may mga i-express sila, sabihin sila ng mga naranasan nila o napapansin nila nag-iiba sa sarili nila. Pakinggan po natin 'yun, no. Kung minsan 'yun lang naman yung kailangan nila. Yung may nakikinig sa kanila, may nakakaintindi. Ngunit po, if ever na may napapansin na talaga tayo na hindi na normal, po kayong mag-hesitate, no, na maghanap po talaga ng mental health professional na malapit sa inyo, patingnan po. And hopefully po, hindi lang naman sa mga magulang kasi, no, una po, supposedly may mga programa po talaga for mental health, ang schools, ang eskwelahan, no, pati po ang local governments, na makakatugon po sa pangangailangan ng mga kabataan, lalo na after nung insidente. No, so sana po mamobilize po yung mga psychological first aid, yung mga psychosocial supports na pwedeng mabigay ng local government or ng school. Kasi yun po yung kailangan ngayon. So, ano po siya? For all po siya. Hindi po siya, kahit nga yung mga batang kakilala lang, ng mga nabiktima, pwede din po kasi sila mangailangan din sila ng support. So, yun po, no? So, for the parents and also for the bigger, ano po talaga, community, yung need na may action for this.
1: Opo, I think this also calls, ano, for the extensive pa, ano, mas dagdagan pa yung pagiging accessible ng mental health support sa ating mga local government units at sana libre, ano. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa inyo pong expertise for this morning, Dr. Abigail Lozada Laganao, ma'am. Maraming salamat
0: thank
1: po.
0: Thank you. Thank you, Sir Al.
1: Mabuhay po kayo, ma'am, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow at ipong nakausap, Dr. Abigail Lozada Laganao.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Oras po natin, 52 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Ating nga pong nakausap, of course, Dr. Abigail Laganao. Maraming salamat po sa ating pong mga kasama dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo and of course kay Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow Dr. Abigail Lozada Laganao. Maraming salamat din po sa ating mga nakatuwang dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, and of course sa ating mga executive producers, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Tabayanan po ang programang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go. Pero ang

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan
6: sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa.
12: Magtulungan.
11: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: Sa 104.3
0: The Capital.
6: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Mayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: And the Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo
0: sa mamamayang
6: Pilipino
0: in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: Sa 104.3
0: The Capital.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
17: Bangon, bayang mahal.
18: Bangon,
17: bayang mahal.
18: Pag-uusapan,
17: mga balitang mahalaga